0: Kalusugan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 og sa atong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
3: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today. Itang mga ginikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta ka sigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients ug vitamina nga gikinahanglan sa atong mga anak. Gikan pa sa mga pagkaon nga atong gina-serve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggal, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, grow it na!
4: iCare Gold Capsule.
5: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mao to, gisulayan nako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
6: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay ug uban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa ug uban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
9: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
10: yeah. Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus dakong tabang batok sa mga free radicals aron malikayan ang ubo ug sipon nga usa sa sintomas sa COVID-19. Sumala pa sa mga pagtuon ang sodium ascorbate ug zinc nga naa sa Mega C Plus. Nitabang sa mga pasyente nga makarecover 3 times faster sa kalintura, ubo ug sipon. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus nagatabang usab alang sa healthy growth sa mga bata, pagkontrola sa blood sugar, nagawagtang sa oxidative stress o inflammation, nagatabang sa pag-ubos sa age-related diseases sama sa pneumonia.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: Ang Mega C Plus mapalit na sa inyong mga suking butika.
3: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! Ah! Tugs, Tuga. Tugs, Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
4: Oh no!
3: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 Infinite Radio. At ang oras magala alas 8:11 na. Rather Be by Clean Bandit featuring Jess Glenn. Welcome sa itong programa ng Top Radio Hits Morning Edition. Kapanin yung DJ, si DJ Papa Kebs ang nagsasabing bahala gulay gugwa basta na ay kwarta. Ayan, so adlaw ng Webes mga gala. It's already June 4, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio o gamadunggan sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon.
1: Good morning!
0: Ayan, so manubalin ninyo si Papa Kev sa isang oras o later on may gala. Ito ang isagutan na ito ang topic for today. But before that, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa ito ang transmitter side diha sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Ito
0: ang mga tigpaminaw diha sa Kapalong, Santo Tomas. Kung asa man maabot ang tingog ni Papa Kev. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Good morning
0: sa tigpaminaw na ito diha sa Bukidnon mga higala. Especially diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning kanina tanan. Sa mga kasilinganan ng mga munisipyo. Ayun, so good morning kaninyong tanan. Ayun, sa mga gusto nga mukaon mga igala, wala pa'y pamahaw, padulog paniod to. Ayun, so ato na mo mga igala. Ayun, dito sa Lydia and Tony Eatery and Lydia Parlor and Cosmetics na makita nila sa Luyo sa Cesar Ono mga igala. So ikan mi gahapon dito nagpalit og sudan mga igala, so wala nagpa ila-ila si Papa Kev. Ayun, so lami ila sudan dito mga igala, so wala nga, mato ko dito mahigala kayo. Ito nalang ako mukhaon, pero di ko magsaba na ako si Papa Kev. Ayan, so pwede naman ito dito sa Lydia and Tony Eatery. O good morning ka nga, Ma'am Lydia Oribia. O siyang mga staff diha.
1: Good morning!
0: So, mga buta nila mga staff mahigala. So, tagaan juga sabaw si Papa Kev. Ayan, sa so, mga gusto mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw sa itong mga commuters karon mga higala na padulong og eskwelahan. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Ito
0: ang mga drivers. Okay, ito ang mga conductor mga higala. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Ito
0: ang mga teachers karon na nag-andam-andam sa ilahang mga classroom mga higala. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good
0: morning sa kuwang mama diha all the way from Sulup, Davao del Sur. Ayan, diha sa Sulup Central Elementary School. Ayan, so yung mga kobanang teachers. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good
0: morning sa ito ang mga teachers diha sa Davao City. Oga diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so muna ko nga sa gustong mo text, magpatimbaya, song request, birthday greetings, panawagan, o guban pa. Ayan, so available atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so atong oras mo igala alas 8:14 na, o galing oras atod kaninyo sa Kuti sa Mistisa.
2: Na sa Dakbayan sa Davao ang Kutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagkaproblema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan, baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Kutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw. Hayahay!
0: Ayon, so available ato ang Kutis Mestiza sa mga duol ninyo ng mga butika. Available po diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayon, diha sa ato ang station mga higala. Ayon, so pangitaalan ninyo diha si Sir Kelvin and Sir Paeng. Ayon, so good morning kayo diha.
1: Good morning!
0: Available po diri sa atong station sa Panabo City mga higala. Ayon, so pwede nyo mo ato diri mga higala kay open na siya mga higala. Sa panangita og sabon, labi na ganay oily skin and even skins and acne mga higala, gamit na mo ka Kutis Mestiza kay nataya, carrot, papaya soap and glutathione. Ayan. So personally mga higala, mo na ang ginagamit ni Papa Kebs ni DJ Arian. Ayan. So good morning si mga DJ Arian.
1: Good morning!
0: So every purchasing yung sabon dri mga higala, so natay free na 3ml sponsored by Case Fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo Case Fragrances. Ayan. So na siya ay pambaba and pandalaki mga higala. Huwag available po diha sa Kibawi, Bukidnon na ato ang mga listener diha. Ayan, so good morning kanina tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so sa mga nangita, huwag pahumot mga higala, sakto kanina kay padulong na huwag ating klase. Ayan, so mo nang magamit ang mga case fragrances kay 50 ml na siya mahigala uga dugay mawala sa panit and sanina mahigala. Ayan, so matingala na lang maglaba ka humot gihapon. Ayan, so thank you sa mga namalit o mga pahumot sa Kesa Fragrances. Ayan, sa mga nangita o tabliya mahigala na. Ayan, so available to ang Arian's Best Tabliya. Ayan, sa mga hilig o champurado diha mahigala. Ayan, so gamit o palit na mo o Arian's Best Tabliya mahigala. Available sa diri sa atong istasyon na. So sa mga gustong mamalit, so pwede mo maato diri mahigala. Ayan, mga good morning kang DJ Arian ang sayahang mama.
1: Good morning!
0: So, naka-onboard na gabi si DJ Arian. Ayan, so, dagang kayo nangita kang DJ Arian.
3: Ayan! Ayan,
0: so, good morning sa to mga tigpaminaw diha sa mga terminals. Ayan, so, good morning ganito na.
1: Good morning!
0: Good morning kang Ma'am Rose and Tana, o ka-engineer. Ayan, so, get well soon, ma'am. Ayan, so, mingawan na po daw sila sa imuha kay wala ka sa estasyon.
3: Ayan!
0: Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa karwasya ni si Koy. Ayan, so di na ko perminti malimtan ni sila.
3: Ayan!
0: Kay manluod di sila dito. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa karwasya ni si Koy. Mga Ulang Family, mga Donato Family, and Car Wash Boys. Ayan, so sana all.
3: Ayan!
0: At sa itong mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe, J Glass and Agribee Store, and sa Franco. Ayan, sa Lechonan, and sa mga bake shop diha. Ayan, so good morning ngayon, Tanan. Sa mga nasa balay karon na naghikay-hikay mga higala padulong og pamahaw. Ayan, so unsa man yung sud-an diha, unsa may sud-an yung karong buntaga mga higala, kay napoy uban pod na napoy mga chikiting na dugay kay nang mata.
3: Ayaw!
0: Nabilar gubi kay sige ga ML og TikTok mga higala.
3: Ayaw!
0: Okay, good morning sa to ang mga senior. Ayan, so good morning kayo tanan. Oga, good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Island Garden City of Samal. Oga, diha sa Malagamot diha. Ayan, sa Islam Community. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlaw nga Webes mga higala. Ayan, so sa syempre mga higala, so nama dyan yung mga butang jud na kailangan na to paliton bisag wadi na to kailangan.
3: Ayaw!
0: Bisag kuwana ka, piki na ka, paliton gihapon.
3: Ayaw!
0: Ayan sa to ang topic for today kay unsay butang nga dili ni mo mapugnan o palit bisad nagtipid ka. Ayan, nasa muna ko asa. Unsay butang nga dili ni mo mapugnan paliton bisan nagtipid ka. Ayan, so unsa man sagwa na yung kwarta, hala sige palit gihapon. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291 and 0912-175-1291 mga gala. So unsa ibutang nga dili ni mo mapugnan paliton bisag nagtipid ka. So unsa man no.
3: Ayan.
0: Ayan, so nanako sa kuwang huna-huna. Unsa sa gawa na yung kwarta si Papa Kim, sala palit gihapon.
3: Ayan.
0: Ayan, so pwede mo mag-text mga igala sa 0912-175-1291. Ayan, so ato asan yung isigutan ka kanila mga igala to ang mga nag-rumble na to ang Pilipinas mga igala.
3: Ayaw!
0: Wala ta kasabot kung unsay nahitabo sa Philippines mga igala. So nag-away-away na po ng Senado.
3: Ayaw!
0: Ayan, so mayroon na si Papa Kevs na nalibog na kung unsa jud. O nang pwede pa lang mo ato sa laing nasod ato na lang ta.
3: Ayaw!
0: Hindi mo sabay sa ko ha.
3: Ayaw!
0: Ayan, so back na sa itong topic mga gala. So unsay butang nga dili ni mo mapugnan paliton bisan nagtipid ka. Ayan, so good morning sa ako ang mga tigpaminaw diha, labi na sa ko ang mga igsuon diha sa Davao City. Ayan, sa Kabantian si Kuya Janjan and sa Matina Aplaya si LM. Ayan, so good morning kaninyo diha.
1: Good morning
0: sa mga Tulibas family diha sa Matina Aplaya, si Ate Kring Kring, si Kuya Jim, kay Ate Binda ng Ate Win Love. Ayan, so good morning kanyo diha.
1: Good morning!
0: O kang Do, nako. Ayan, so good morning si Moha Do. Ayan, so congrats Do ha. Ayan, so di lang kasulti sa Kere Do.
3: Ayaw!
0: Basta congrats.
3: Ayaw!
0: At oras may gala, alas 8:20 na. Ayan, so pagbalik na to at ang pambasa ng mga nag-text sa tuwang topic for today na unsay butang nga dili nimo mapugngan paliton bisan nagtipid ka. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. So makatag sa kog unang awit gikan kang Ngeng Constantino, ikaw. Ayan, so sana all ikaw. Dala sa Top Radio Hits sa Morning Edition, kauban yung DJ, DJ Papa Kels. I'll be right back.

Power Dam Pro Bio Capsule. Alam sa mga ngayang palatian. Tumak sa Power Dam Pro Bio Capsule kung ang kuna ang tahupayan sa dugay mo nang iangkos na palatian. Power Dam Pro Bio Capsule. Buhatan kalagsik sa imong panglawas. Power Dam Pro Bio.

0: Power Gen Pro Bio Capsule. Alang sa mga niyambing balatian. Tumak sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
2: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
3: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
1: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
4: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Tugs, Tuga. Tugs, Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
5: Oh, no!
4: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lambingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
6: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8:40 na. Huwag kaning oras hatod kaninyo sa Ridia and Tony E3. Ayan sa mga wala pa'y pamahaw diha mahigala. So pwede mo dito sa Ridia and Tony E3 and Ridia Parlor and Cosmetics na makitan lang sa Luyo sa Cesar Ono sa daan palingkid diri sa Panabo City. Uga, good morning kang Mama Ridia Uribia. Yan, so ganahan ko sila hang ginamay dito kay porting lami ang mga gala. So na short lag rice si Papa Kebs. Ayan, so pon-pon, mato ko dito. So ganahan ko ginamay na sud anjod. Ayan, so paano dito gulay, pero sige naman kung gulay dito, so karne na sad. Kaning oras sa dahtod kaninyo sa Kutis Mistisa mga higala. Ayan, sa mga gustong hamis ang pamanit, gamit ang mga Kutis Mistisa. O kaning nga programa, hatod kaninyo sa Grace Angel Herbal Food Supplement Retailing o mga Nong Lading Products. Ayan, sa mga nangita mga produkto ni Nong Lading, available na dire sa atong istasyon. Ayan, so if ever na magpalit mo na dire sa Bongkabul Street, Barangay Santo Niño, kilid lang sa Panabo City Inn, dire sa A Square Building, second floor, pawala mga higala. O gana mo chance madawag 5,000 pesos sa monthly raffle ni Nong Lading. So inyong himuon lang, magpalit lang mo sa mga produkto ni Nong Lading. Niya isend sa Nong Lading official ang complete name, address, and number mga higala. If ever na dream mo si station magpalit, ayan, so kami na yung mo picture sa inyo. O kami na isend dito sa Nong Lading official mga higala. Ayan, so kinigyapan ninyo DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag walay gugma, basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw sa 96.1 Infinite Radio, o madungog sa ta sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. So ayan, so dirita sa to ang topic for today na unsay butang na dili nimo mapugnan paliton bisan nagtipid ka. Ayan, so text lang sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so dirita sa to ang unang texter, gikan kang 6964. Good morning sa mga DJ, si Jefferson Vicente D.I.N. ng Santo Tomas. Ayan, so balag wala ko ipon DJ, basta naka-iPhone. Ayan, so syempre of course ang iPhone mga gala, mahal mga ugayo na. So bahala na, basta naka-iPhone okay na na. Wala rabi ang camera sa iPhone mga gala. So nindot kayo siya sa mga social media, mga Android man god. So mura siya mga pixelated. Muna nga mas prefer nila mo gamit og iPhone. sa social media kay Claro Kaayo.
5: Ay!
6: Claro kay nga sa size TikTok.
5: Ay!
6: Ayan, so dirita sa ato ang ubang texter gikan kang 5204. Good morning sa mga DJ. Alahas, di ako DJ Ambot, katul akong til o di ko kahapit o alahasan maski apiki kayo mag-down gyud. So nang kasagaran mga higala gyud, ang gwapo daw investment karon kay gold. Kaya nagataas daw ang presyo sa gold time to time mga higala. So natoy nag-trending pod na nanay nagapalit og katong 5 centavos and 25 centavos. Ayan. So muraga 1993 ang likod niya, ang front kay 2003. Ayan. So mo nang nag-trending. So si Papa Kev, so last week po, grabe po pangita po 25 centavos.
5: Ayan!
6: Magkapoy naman kay isa-isa ko niya, daghan kay 25 centavos dito sa Davao.
5: Ayan!
6: Ayan, so mo nang kasagaran sa uban dyan, mag-invest dyan sila gold may gala. Kaya ang gold mga gala, kay, kung na kay mga emergency, pwede niyo masangla imuhang gold niya. Na kay mga bills bayaran, labi nagkaroon na tuition fee. Ayan, sa kasagaran, ginasangla nila ang ilahang gold. Ayan, so direkta sa uban pang texter. Good morning sa mga DJ. Ako DJ kay Sanina Sapatos and more Sanina pa dyan DJ gikan sa online shop.
5: Ayan!
6: Mona, basta maibog gani ka sa mga Sanina, sa mga sample sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok Shop. Ayun, so Mona nga bahala nga walay kwarta yon, basta maibog ka ato na gamit. Ayun, so palit mo jud nimo. Ayun, so gikan kang 7413. Ayun, sagot ko is bugas. Ayun, so tama mga gala. So essential kay nang bugas pang adlaw-adlaw mga gala. Bisan pag nagtibid ba ka or wala, ayun, so bukas is a must.
5: Ayaw!
6: Kay kita mangod mga Pinoy mangod, bahala gulay sudan basta na ay bugas. Kay syempre naman ta sa Asian country, mo nang naanad man tag sigig bugas mga higala. Ayun, so dili kompleto ang pamahaw paniudto panihapon kung walay bugas. Walay kanon. Manang kasagaran mangod na murag na-adapt pod sa uban pod na dili na kay nag-rice mga higala. So more on healthy diet na kung sahay magkilaw na silag mga vegetable, mga green na mga vegetable, mura na kandi. Murag para mabalance ilahang kwan ba ilahang so tawag na yun ng diet mga higala. Pero kita mga higala dyan na magpangita gaya punta rice gaya hapon. Bisang ganig ang sudan kay pansit para isang gaya pong kanon. Muna nga, kasagaran sa uban na dito sa Davao City, na ay bisita mi taga Manila, natingala sila nga ano daw ang pansit among ginasunan. Or katong lumi. Ayan, so, ang ilang mong god, ang lumi nila dito kay pang snack lang jod. Kanang parisan o kanang, sabay, parisan sa lumi. Ayan. So, muna nga, wala siya ni kaon kay pang snack ra daw ang lumi dito sila, ha? Pero kita, mga padre sa Davao, alam, may mga iparis po dang, ang lumi sa kanon pod. Mo nang papakil. Tagay gloomy, di ba? Mukhaon po kanon. Ayan, so direkta sa texter 9743. Check. Good morning sa mga DJ. Kanang Pills DJ. Pero pinangayo di ay sa center. Ayan, so okay na may gala. Kanang mga pills may gala. Kay, paano man na may gala. Contraceptive man na para dili ka mabuntis. Para muna nga ang uban na po yung mga family planning may gala. Labi nagkaroon na lisod ka, ayaw magbuhi o ka ng mga bata. Labi nag ang imo ang anak kay walo kabuok niya. Sundan pag iya po ikasyam. Muna nga, likay na lang dyan. Ayan, so ato na yung pambasahon ni Hinay na ana siya din na gatas og diaper DJ Watay mahimo kay muhilak si Busing nako. Shoutout na ko si Uncle Danny na naa diri sa balay nagahinuktok kay walay kwarta. Ayan, so good morning si mga Boss Danny. Ayan, so pareharata Boss Danny Watay kwarta. Ayan, so essential po ng gatas og diaper sa mga bata mga higala. No? So manang mapugos sa jugag utang mga higala. So, kung sag tipid, ayan. So, mo nang makapalit yung bugas o bugas o gatas sa mga bata. Siyempre, para healthy ay mo ang bata. So, pwede yung gatas, ayan. Ayan, so dito kang texter 1053. Ayan, so kanang mag Jollibee papakebs kay lami kay mukaon og burger. Ayan. So mo nang lami pa ka og burger na.
5: Ayan!
6: Ikaw to mo si papakebs noon.
5: Ayan!
6: Pero once in a blue moon by tawag ana. Kanang every sweldo siguro makapalit siguro kay Jollibee, pero kung tipid na kay kanya mag Jollibee ka ayaw, so disgrasya jud na. Wa jud magbaktas jud ka padulong sa inyong trabaho may gala. So ang uban mong god pag sweldo ginatreat nila lang sarili nila, syempre kay kahago sa kabulan panarbaho niya dili mo reward yung sarili. Ang uban mag kaon sa gawas, ang uban kay magpalit og lechon manok, ang uban kay matug fast food magpalit with their family. So okay na siya mga igala. Pero kung tipid na kanaging kasi tawag yan na kanang kalbaryo days. Kanang naabot na ka sa point na nagtipid na kasi ginagpangitag sinsiliyo sa balay. Ayan, so kasi mo yung nakarelate na so, papakas, nakarelate na ron. So, mo nang napoy temptation mga igala po na magtipid ka kanang kanang wa na kay kwarta, magtipid na ka para malampasan lang nimo ang sunod na sweldo. Pero na may mga temptation mga igala, kung sikag browse sa Facebook or sa mga online platform na ay ibog kay ka na kailangan jud mo, so mapugos jud ka mo nang uban karon mga higala kay na sila yung mga TikTok pay later, mga S pay later, mga Laz pay later, kay utango na lang na nila. Ay, syempre na may 1 month na bayaran, so manang makakuan pa, makahunat pagbayad po. Ayan sa itong topic for today ha, sa mga naminaw ka rin, so unsay butang nga dili mo pugnan paliton bisang nagtipid ka. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number 0912-175-1291. Ayan. So, dito sa nag-text, ayan. So, good morning sa mga DJ, si Jomar Inso de Aini. Kanakwa DJ, kanang bugas ug sudan. Ayan, pa-shoutout. Pa-shoutout DJ, happy wedding anniversary sa among duha, sa akong misis na si Kathy. Ayan, so good morning ug happy wedding anniversary kang Sir Jomar and Mrs. Kathy. Ayan, so di na siya miss kay Minyo naman. Mrs. Kathy. Ayan, so happy wedding anniversary. Ayan, so asaman mo niya. Balon na ko. Hindi naman magamit yung Teramax niya. Ayan, so good morning kang Sir Jomar and Mrs. Kathy. Ayan, so nga sa mga nag-birthday ka ron, ayun, so happy birthday, and sa mga naay celebration ron, ayun, so atuang palakpakan. Ayan, so atuang ang palakpakan mga higala kung wedding anniversary, birthday, or sabay nyo hanggi na celebrate niya. Ayan, so kung na may dool rin sa Panabo City, ayan, so automatic mo atos papakib. Eh, sa toy mo kalimot may galato ang case fragrances available diha sa Kibawi, Bukidnon. Oga available po diri sa ato ang istasyon may gala. So nataya pambabay and panlalaki. Kaya sa mga gustong humot, stay humot. Labi na kang papakebs. Ayan. So gamit na mo ga case fragrances. Ayan. So mo nang goal ng eskwela may gala. Kailangan humot na pag-abot para head turner ba? Ano uy, humutan ni Kwan uy. Sana all. At oras mga gala, alas 8:51 na. Ayan, so ito ang topic for today kay unsay butang nga dili nimo mapugnan paliton bisan nagtipid ka. Ayan. Papa Kebs, unsa may mga butang na paliton din mo bisan nagtipid ka.
5: Ayan!
6: Ako mga gala, bisa ka nang wala ko'y kwarta mga gala. So, di dyan na mawala ng kape. Ayan. Kanang every morning na coffee, gusto ba ka ng mga sudan?
5: Ayaw!
6: Dili po ko mabod sa point na nagtipid ko niya, mapasmo ko.
5: Ayaw!
6: Palit gahapon ko.
5: Ayaw!
6: Pero kung material na bagay mga igala, muraga wala pa as of now mga igala. Kay kaya pa man sa mga sanina, di pa man uban gisi, ito ara di na ito gamiton.
5: Ayaw!
6: Maka na lang mga igala ka ng mga essential mga igala ka ng pangkaon. Kay hindi man to na makuha ng jol kayo. Bahala gatipid ta, basa di ta, mapas mo. Kalisod mo kayo magtrabaho, pas mo ka, malipong ka, dili ka productive, dili ka kakukos ni muhang trabaho. Ayan, sumo na nga, mukaon jod ka. Para si Papa Kev, mga igala, dili siya nag-arise. So more on, sudan ko mga igala. So, dati, dili makaya kung walay ka noon, pero karon na, kaya-kaya na mga igala. Pero, si jod maligtaan jod na mukaon jod rice. And so maro tong topic na to may gala ayon. So thank you kasi to ang mga tigpaminaw karon. Dihere sa 96.1 na Infinite Radio, sa 90.9 Light FM, and 94.3 Light FM na Kibawi Bukidnon. Ayon, so thank you kayong mga gala. Ayon, sa mga naminaw karon na, sa mga gustong mag-promote silang negosyo, ayon, so pwede mo mag-inquire diri sa to ang station mga gala, kay willing me og open me diri sa among istasyon. Ayon, sa mga gustong magpa-advertise silang negosyo, silang mga sa mga event or mga kalihukan sila ng lugar, ayan, so open na to ang station mga higala. So pwede mo matudre sa to station o masurya mo ni Ma'am Rose, ayan, ito ang manager dere, ayan. So thank you kay sanan, ayan, so thank you kay sa to mga tigpaminaw diha sa Kibawi Bukidnon, to kang Sir Paeng, kang Sir Calvin, kang Ma'am Jam, ito mga kubanan dere sa to ang station, ayan. So ayan, makalimutan niya mga higala mga uban pang mga programa. So guys, ito ang tabliya din ka DJ Arian, ayan, sa available din. Good morning ka DJ Arian. Pugun niya kang Sir George Kahigas and kang Lading, ayan, sa drama ni Nong Lading o sa XL, and kang Infinite Rock with DJ Tekla. Ayan, so thank you sanan sa mga namina karon sa available listeners na may gala. So ayaw mo kalimot o pamaho may gala. So sa mga lakaw, dalajod mo o payong in kaso na mag-ulan sa iyong asa mo dapit o sanina, ayan, o tubig may gala. Stay hydrated, ayan. So, ugma na po ito mag-uman-uman, same time, same station. Kinagiya pa ninyo yung DJ, si DJ Papa Kebs, ang nagsasabing bahalag walay gugma, kasi na ay kwarta. Bye-bye, God bless, and happy Thursday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata, pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drop nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tanawag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid og mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ania na ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si Lola, iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.

pinakabibo, pinakaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: You're listening to the best love songs on Light FM.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 09306236125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak.

0: Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
0: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Uno Store kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
3: alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
4: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot ug long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
3: Just C, vitamin C plus zinc.
4: Ah, oh, good evening, nung lading ni?
5: Yes, sir, nung lading. Pisingala na to, sir.
4: Ah, chief ko ni, sir, si Diyos Kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
5: Ah, taga-diplahan. Unsa itong testimonies product, sir?
4: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Ah, okay na kaya akong lawas.
5: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy, unsa ito yung gibati sa una?
4: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko, hangakong ko. Dahil pagka ako hilig man yung kumaminaw sa inyong programa sa nung gabing magabi eh.
5: Mm.
4: Ako isulayan. Isulayan na kong pagwirti ng Ranjase.
5: Mm.
4: Alam, lindot kayo akong pamati. Karoon muna nga akong pagkaroon nga testimony sa inyong pagkanduta dyan sa pagwirti ng Ranjase. Wala nila yung pangtambal akong ipasakagad. Okay na kayo akong lawas. Diyos kuro ni Hilo, taga-diplahan, sir.
2: Power 10 Probio Capsule.
3: Just C, vitamin C plus zinc.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
7: Mega Pure Testimony.
8: Ako si Roda, 34 anyos, taga Jensen. Kaniadto adunay na diskubrehan ang doktor nako nga adunay gagmay mga bukol-bukol sa akong dughan. Apan sa dihang akong nadunggan sa radyo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, isip pamainit og pangkapin nako matag adlaw. Og ako pod gialalayan og duha ka capsule sa Mega Pure Herbal Capsule. Salamat sa Ginoo sulod sa usa ka bulan na wagtang ang bukol-bukol sa akong dughan. Og karon mauna jud ni ang akong gimintina sa matag adlaw. Gamit na mo sa Mega Pure Herbal Capsule o ga Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Aron sama nako inyong matagamtaman ang kaayuhan.
7: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 o Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong masuking butika.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak.
9: Asa mo ta makakita, ana?
10: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
9: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
10: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o kuban pa. Busa giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store.
12: Yeah, yeah. We were high, we were so of course, Regina Flory Reguli, taga-Kapasalan, Sampuanga, Sibugay. Akong testimony sa clay gel coffee mate, sa termino pag din na kong mainom, tungod kayo nakabatik ko sa drama ninyo, pagka-uma na yun, ipalit yun ko. Pag-try na ko inom, lami yun kayo siya, so pag yun siya kalami. Nawala yun akong kakapoy nung laging niya. Saan akong lawas, saan akong paminaw.
13: Clay gel coffee mix, lami na, magkaayo pa. Clay gel coffee mix.
14: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan. Fall in love with the most sought after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Ang sinugdanan sa maayong adlaw, anaa sa kape, mag Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 ka na.
2: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
3: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
2: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
3: Cutis Mestiza lang yan.
2: Cutis Mestiza?
3: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
4: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
5: Health, health, health! Alert!
6: Kauban si Doc Jun Alcizar,
5: Osaka Doctor of Naturopathy,
6: DOH PITA,
5: Certified Naturopathic Practitioner,
6: Certified Well-Being Partner,
5: Member sa IIPA,
6: Kun International Iridology Practitioner Association,
5: Philippine Academy of Naturopathic Medicine,
6: UG sa AN.
5: American Naturopathic Association.
6: Health! Health! Alert!
7: Ang epektibong IKEA capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! IKEA Gold! Ang IKEA capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo.
8: IKEA Gold!
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og IKEA Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa IKEA Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Health, health, health alert.
9: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
6: Health, health alert.
9: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung

0: Okay, so mga pinangga, arita karon sa to ang programang Health Guardians para sa masa. No, kung ano siya mga pinangga, arita sa mga troubleshooting sa gitawag na tug nagkalilahi ng mga disorders. Pananglitan, kaning ato ang gitawag o tiyan. Gitawag mo ni siya pinanggag abdomen, pero nakabahin ni sila mga pinangga. Nakabahin ni siya mga pinanggag, gitawag na to pinanggag 4 quadrant. Four quadrant ha, kay gikan sa to ang tunga-tunga kani atong pusod. Ang pusod pinangga mo na gitawag boundary mong pusod. Okay, ang ibabaw upper quadrant, kaning ubos lower quadrant. Nya dayon ang pikas, ang diri sa tuo gitawag sa right quadrant. Right upper quadrant, right lower quadrant. Nya pikas pod left upper quadrant. Unya, left, lower quadrant, mga pinangga. Arita karon kung dunay mag-trouble, una-una sa kanang across. Linya, pinangga, sa pusod. Nagi kag left to right, mga pinangga, pag mauna siya'y magsakit. Matod pa pinangga, ilhanan nga duna kay problema sa imong abdomen. No, sa imong abdomen, sa imong gitawag o kanang bladder. Unya, sa imong gitawag o kidney. May kidney disorder, then usagan nas mga ilhanan mga pinangga na dunay pelvic inflammatory disease o musakit po na pag ang babae na anas menopausal period. Kanang gitawag lang kanang premenstrual syndrome or PMS mga pinangga o katong dunay mga problema sa uterine prolapse. Okay, so mauna mga pinangga ang mga ilhanan ha. Then, ang ikaduha, kana bang palibot sa imong pusod? Pusod ng area, ha? Inya, mudaga na siya pinangga, paingon sa right, paubo sa right, lower quadrant, mga pinangga. Sa Bisaya pa, paingos bugan. Gikas pusod, paingos bugan, ha? Sa tuong, nabayin sa tuang. Tiyan, mga pinangga, basta unang ilahanan ang palibot sa imong pusod. Kung maodo na'y magsakit, ilhanan na pinangga ang nagyapaki sa iyang appendix. Naasya'y appendicitis or mga tao mga pinangga nga dili kalibang. Yang uban ani gisigig butdan. Hikapong yun ani mo ng tiyan, libot sa pusod. Paingos bugan pinangga, di nagay mahikap ay sakit ang dugon. Kana pinangga, ilhanan na siya nga o giatake na siya pinangga sa aniyahang appendix. Okay? So, solusyon, ay kagoday ng kaglobe, ay pure gata, ay numa. Kung naaka din ay virgin cocoa oil or olive oil, tungas baso, painuma din pinangga para magkalibang-libang siya. Muna'y purpose, ha? So, simple king gata, laming gata kitamis. Okay, sunod mga pinangga, arita sa right side. Sa left lower abdomen. Kung maodaw na'y magsakit mga pinangga, nagpasabot nga doon na kay Crohn's disease. Unya doyan doon ay diarrhea. Unya naa siya gitawag diverticulitis. Muna pinangga ang ilhanan nga naa kay colon cancer na binagmagkalibang nakagdugo. Unya katupong mga lactose intolerance mga pinangga. Unya babae nga doon na sila gitawag na tog left ovarian cyst. O pinangga ha, paingon na siya sbugal. O pinangga ang musakit, magpitik-pitik. O niya, katupong doon ay mga regional kanang enteritis mga pinangga. O niya, katupong doon ay mga uterine, fibroid, or polyp mga pinangga. O sa ilang matres o sa ilang itawag o kolon. Magsakit ng sawala, nga ubos na bahin, mao daw na siya pinangga ang buot ipasabot. Karon sa ubos nga bahin pero adto na punta sa right side. Right side mga pinangga, muna ilhanan nga dunay mga acute appendicitis, mga tao nga dunay colitis. Katuba mga tao di magudhi nga libang. Unya sunod pinangga duna sila ay duna mga pinangga ay sa right lower abdomen pamanta mga pinangga. no? Unya katupod kuno nga dunay gitawag nato og mga polyps, maogyapon mga pinanga ang batian. Okay, kana ha sa right lower abdomen. Karon sa kata si babaw sa upper abdomen. Direta na pud musugod sa left side mga pinanga, no? Sagad magsakit na labi na og dunay food allergies. Diha ang musakit. Unya katong naga heartburn. Naga heartburn mga pinanga. Naglisod og ginawa, sigit panugtab ha. Unya katupong dunay mga hernia mga pinanga. Unya kaning mga tao nga dunay irritable bowel syndrome, no? Tinaka nga sige kalibang, no? Unya mga pinanga katong mga taong dunay peptic ulcer. Mana pinanga ha, right upper abdomen. Okay, naog ta pinanga sa tutabalhin ta sa pikas. Anita mga pinanga sa gitawa ano? Left upper abdomen tong ganiha. Karon adto na po ta sa right upper abdomen. Pag maunay magsakit mga pinanga ha, kanang gyud ang right upper abdomen mo may atong mga ribs. Gusukan dapit pinanga. Kasagaran na pag right nga area sa gallbladder na og sa liver. Nga area mga pinanga ha. Labi nagnay halo butod-butod kana mga pinanga fatty liver, gallbladder stone or doon na siya pinanggay liver problem. Labi nagligyo maggahi na mga pinanga. Either liver cirrhosis bapod siya mo na iyahang bapion. Then karon doon may mga panahon nga any location sa imong tiyan ang magsakit. Ito nga, bisag na sa namnedo, magsakit naman tibok akong tiyan. O di masabtan. So nagpasabot ka na pinangga nga doon na kay gitag na itong endometriosis mga pinangga. Kana ha? O niya, katong doon ay mga food poisoning. Doon na po gitag na itong internal injury. Labi nagna-disgrasya ka kanang ato. Ang napaod mo pinangga, kanaambeng imuhang gitawag o kanang tiyan mga pinangga. Uy, bantay ta ha, kay basig doon ay internal injury. Niyag napasagdan nyo pinangga, naadya na himo dahil siyang inflammation. Paghubag pinangga, pagbukol. Kasagaran po sa mga tao mga pinangga na doon na sila indigestion. Maupo daw na ibatikon. Unya, katong mga babae nga kanang nakuhaan mga pinanga, no, nag-miscarriage. Unya, sa mga tao nga stress kaayo. Kung nag-stress kami mo, sige kaon, pero mahitabo, magsakit ang inyong tiyan mga pinanga. Magsakit ang inyong gitawag o tiyan. Okay, so, muna mga pinanga at isgutan karon about aning ato ang gitawag o abdominal pain mga pinanga ha, sa nagkalilahi yung area sa tuntiyan. Sa ato na Bisaya, basta mo yung lakad, agasakit akong tiyan. So wala mga pinanggay identification. Sa tuuba, sa wala, sa taas, sa ubos, or across the abdomen. So at least karon, naanamoy na sama.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medisina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: Okay mga pinangga, ni Atay nagmalampuson mga pinangga, no? So, sir, sa ito'y pangalan mo?
2: Alex Kinikito.
0: Alex Kinikito. Taga diin, sir?
2: Alex Kinikito. subdivision.
0: Asa to?
2: Liceral di subdivision.
0: Liceral subdivision Panabo City. So permirong ani ni sir ga sungkod gini siya. Gasungkod miaging Miyerkules. Nya karon unsang pizza ron? 26. So katong mga kuan siya mga 21. Diri ni siya sa Panabo Clinic ha. Unya after 1 week sir pagsaka diri di sungkod man gini si sir. Sige sir, unsa man sir maka mabuhian na imong sungkod?
2: Isa lang kasungkod pagsaka, isa lang kasungkod.
0: Pagsaka nagisa ka sungkod pero diri sa taas. Wala na. Sige daw sir, pakita daw mo lakaw sir nga di nagyog ka makasungkod. Nasa sir kay dako daw nasakit pa ni kay 1 week pa manggod. Wa pero nibalik na iyang mga kalsium potasyum. Oh, nga to ang matanggal ng uric, kanya mabalik tong cartilage. So mo na ni si sir, dancer naman ni si sir di ay. So sir, katong pag-anhidri, gikan ka hospital ato?
2: One week
0: po ka na hospital. Sige, okay na sir, makalingkod na ka sir. Okay, so unsa may ilang findings dito sa imo sir?
2: Uric.
0: Imong kriya, wak mo saka pa. Di mas maayo.
2: Cholesterol
0: taas. Nya prostate ni mo ang fatty liver. Amo ni magpunga si sir. Unang advice na ko si sir nga o kita man sir mga guwapahon, dili siya mo patong kay hangakon man. Siya mo ipatungan yun. No? Mo na mga pinangga. So, mo na nga naagyo tayo alternative ba, perminte. Unya, sir, sa isa ka semana, kumusta? Although dili pa nimo tanan na kumpleto ang bawal no, pero daghan na kagibiyaan. Nga pag cleansing si Giglibang. Ay, kumusta? Ingon ka ni reduce magka. Pila? O sa 1 week, 3 kilos ang iyang gipayat ni luag-luag o diyang short. So, mao ni mga pinangga, no? So, pasalamatan pag nato ang Diyos. Kung sa may mo ikaingon, sir, sa herbal, kay i-compare ni mo sa umang pagpanambal ni mo.
2: Herbal, sumubay na kita sa ilahang nang gibawal bitaw. O, di na sa bulan. Bulan ta sa ilang advice. Dali na tayo.
0: Nakita din ni sir. No? Siya mismo ang nakatestimonya. Siya po mo naka-eksperimento niya. Mugaan-gaan ba yung lawasan na, sir?
2: No?
0: Munang si Dok, ligyan ni mo sugot kay magdugang mag-uric.
2: Gusto mo natin na maayo ta.
0: Mamanaging on sir, pag gusto mo, maraming paraan. Pero katong mga taong di gusto, maraming dahilan. Okay, so mo ni mga pinangga. Unsay panawagan ni mo sa obang nagmasakiton po sir nga, wa pa kabalo diri.
2: Ay, katong mga may pareha sa akong gibati, kukura pa.
0: Sa clinic ni so mo na mga kwan lang yun ka nang musubay lang yun sila sa mga bawal tama ginamang pinangga kaya nga to diri adds life yun sir ama ka nakabalo diri sa clinic. Dito ka sa radyo di Baktas di ay. Mayo kay na isto. Kisa may nakatabi ni Mod, no? Kato yung mga kaubang na gidala di ay. Mayo nakabintaha po ni Marites po di ay, no? Makatabang po ni mga Marites di ay. So, muna mga pinangga nga kamo mismo sulayan ninyo, then sabay yun nga, mumintinan na mo sa mga bawal. Para dili mabalik ang sakit. Maugin na mga pinangga. Muna'y sikrito sa dali nga kaya. Gani, 1 week pa sir, no? So, nakita na ni mo ang imong kaayuhan. So, padayon sir, ha? God bless you. Maing pagpaminaw, pag-view sa tanan. Sir, ang sa tuyo-tuyo pangala?
2: Alex Kinikito.
0: Okay, so maing pagpaminaw, salamat sa Diyos.
1: Bawal magkasakit.
3: Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Okay, so welcome back na po mga pinangga sa itong programang Health Guardians para sa Masa. No, sa hatod ka ninyo pinangga sa Duke Langit Naturopathic Clinic. Okay. So, hala mga pinangga, sa gihapon makauban nyo Dr. Langit, ha? Ang ato na po karong isgutan mga pinangga, kanabitaw mag-bloating, nga nung magbutod-butod ang imong tiyan o atong tiyan. Unsay mga indication mga pinangga. Sige. So, ni ang mga pinangga, kasagaran ng magbuto, dunay mga allergies. Common. Sunod pinangga, o dunay appendicitis. Manang ay mo kumpiyansa. Magsige nagigbuto, di mong piyan yan. Sakit na ganihitapon ang imong libot sa pusod. Panaog dito bugan sa tuong nga bahin pinangga. Appendicitis na mga pinangga. Kalibang rego lang nga lagi ha. Unya katukon nung dunay mga obstructions, adunay gitawag na to pinanggag obstruction sa ilang kidney. Nag-traffic so na, so nilagang graba na, may balas, may bato. Unya katong dunay mga adrenal disorder, mga tao, mga pinangga na dunay colon cancer or diverticulitis. Mga taong daotog kidney nga kanang nagahupong-hupong na ba, nagaedema na mga pinangga magbutong. Mga tao nga duna sila'y fatty liver, magbutod po. O katong dunay mga gallbladder disorder. Okay? So mga tao sa mga pinangga nga dunay mga heart disease, kumon po ng mag-gluted pinangga, magbutod, munang ay mo kumpiyansa. Yung kagipanuhot, rasyuro ninyo, na naman ay heart disease. O niya mga pinangga, katong dunay mga irritable bowel movement. Ika nga, uy, gibutod. O, siglit pinangga, okay? Nag-ilbiim, sabay pag yung hangin. No? Kana pa na pinangga, okay na na. Kasatiyan naman na. O niya, katong doon ay mga kidney disease, doon ay mga lactose intolerance, magbutod po diyan. Ha? O niya, katong doon ay mga babae na mag-menstruation, normal po daw ni nga naibutod mga pinangga. O niya, katong mga tao nga overeating, mao ni pinangga, sige na lagpukab. Okay, sobra ang kabusog. O ang mga tao nga doon ay mga peptic ulcer, magbutod po din na o dunay tumor. So, mo doon yung mga pinangga ang mga indication. Okay, so, mga pinangga, imong kumpiyansa pag mauna na yung mahitabo sa inyong tiyan. Okay, sa buhaton, mga pinangga, una-una, dili palipas oras ka. Regular ang urat sa kanya. Mga pinangga, ha? Okay, so, i-text na lang kayo, programa pa mas dok lagi. Okay, so mga pinangga, ang inyo na yung buhaton karon basta magbutod na. Una, pinakasimple, butangag init butilya or katong mga hot rubber bag sa klinik. Ibutang to dito sa imong hawak o sa imong tiyan. Back to back, ha? Hawak o tiyan, mga pinangga. Labi nagmanakit imong hawak na nagbutod ka, butangig yung init. Okay, ano lang pinakasimple kung mga light lang, naamos bukid, butilya lagi. Ayan ang hampul-hampul, lugdahon nga, nalob. Minos man na. Kadali rin na, mubugnaw na dayon. So, buhaton ni mo na mga pinangga dayon. Pag mauna ni magbuto, i-check po na. E, pasigo ka kalibang. So, mag-cleansing ka, inom ka palibang mga pinangga. Okay? Unya, kung doon ay heart failure, mga pinangga, heart disease, hot compress, dughan, o likod. Ganiya, hawak ng tugtiyan, karon upper na ta. Dughan o likod ihat compress. Unya mga pinangga, mag-inom jug kag milaga nga 77 herbal tea. Butangan ginimo nagluya og dulaw mga pinangga. Ana ang pamaagihan niya, inom kay iskabaso kada nindot kung imong butangan atong 16-in-1 na to nga mais nga kape. Kay mo palibang to pinangga, unya kusog man tong mutanggal og acid labi na tong may mga peptic ulcer. Unya ang namtoy activated medicinal charcoal mga pinangga nga grabe kini charcoal pinangga mutunaw og inflammation na nay tumor nay cancer nga kusog man imo palibang mga pinangga mo cleanse guning uling oi kubantay mo pinangga nga tanan natong water dispenser bato man naguling ang sulod kay lahi nga mga precious stones or selected stones ang precious kaya mo na onya pinangga nagid say uling kay mo na sila tigsala mga pinangga tigsala na sila. Yeah, pabayaron tagmahal kayo ng ilang dispensya. Okay, so manay buhaton ninyo mga pinangga ha, para matabangan dayon. Naapunta dito yung Super Wonder Tonic. sa klinik ha, mura nag-snoober ang lami. Mahalang pagpait ang is. Unya na po tayo kusog bas kong superfood. Muram itong salabat o lami. Unang pag makainom ka pinangga, habwa ang utot, hangin pinangga, iutot to niya, bugaan imong pamati. Pero na pag ay magsigig balik-balik, mo na niyang mga indication. Dili lang kay gases. Ah, muna ha, basta hatong press good everyone on. Onya mga pinangga mo na maghiling na kagkaon, pinangga kamuti. Oatmeal with soya, onya kamuti. Kaya gitawag man ng kamuti na musical root crops mga pinangga or musical food. Ah, kinindot mo na pinangga sa di pa ka makalibang makautot ka. Kaya na may kanta sa gingon last karaan, tonight, ang di makautot patay. Onya, sumpayan sa unahan nga sapi ang doktor. La sige mga pinanga, hinaut nga namoy nakatunan. Logon saan po yung pagkatiman ng inyong mga bloating. Muna magdumog clinic, magpamasin mo. Kay makita man na ay fatty liver, na ay gallstone dito. Ha? So hala mga pinanga, feel free. Kay giyoper na nga, libre. Pero dito mga pinanga sa sentro. Sa una, 2-5 mambayad na. Ambot ka ron kay gugay na magkawakad ito mga pinanga. Ha? Muna nga machine ilang ginagamit. Nakanindot po na itong machine kay pati vitamins ug minerals ma-detect niya pinangga. Okay? Kung tama ba, sobra kulang pa.
4: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, so mga pinangga ni Apoy, lahi nga sunod nga the best for stress. Para sa kitag na itong stress management. Mga pinangga, basta timanig yun kanunay na ang pinulungan nga naging on, do not entertain the problem, but let the problem entertain you. Muna pinanggay, importante kayo ha. So, nindot pinangga ning combination sa pineapple and buko. Labi na mga pinanggag, doon na siya gitawag na itong celery. Celery mga

dako gikatabang para sa digestion. Imo man yung mga pinagauna-una makapastress magunato. Tungod kay heavy ang imong gikaon mga pinanga, weak ang imong digestive system. But papasabot ba nga panahon unta nga imong dugo dito sa utok mo tabang ang nahitabo mga pinanga, ang imong dugo na bahin ang uban na supply to as utok, ang uban to as tiyan. O kaya nitabang man siya digest, ang sekreto magod basta stress ka pinanga. Ayaw kaon. Kumukaon bang ka pinanga light meal, mo na pinanga ang sekreto ha. Then morning, ang butong mo tabang para sa digestion din, matod pa mga pinanga, ang uban pag magka-stress, kalibangaon man. No, nya daghang pinanga mga pahak ang ilang gitawag og mga buhok ulo. O magpahak-pahak ba kada tuod man sa stress nya manggawas ang mga skin disease o na mga rashes, allergies. O kana epekto na sa gitawag og stress. Pidot mga pinanga kun day ni. Matod pa ang butong makatabang manggunay mag-reduce sa chances sa diarrhea. O kitaas mo kay sa potassium content. Nya karon og imo ding haluag apple. Nakanindot sa apple mga pinanga kay improve niya ang imong digestive organ. Okay na mong gitsay kitag na to bromelain. Okay mo na makatapang pinanga para man ipang katubitaw mong di ka matunawan pinanga ni agyot bromelain mga pinanga katabang. Mo na i-fight to aka ng bio, mo na enzyme na naaspin niya. O niya mato pa pinanga makawala po din siya yung mga body pain o arthritic pain. May pag-stress bitaw ka pagkadaghang pain-pain mga pinanga. Muna epekto sa bromelain, then maipa-strengthen po niya imong mga ngipon o imong gums. Kaya na iba na, na-stress magtinawa na tanawa na ilang ngipon na nga lubag ng pinanga. Ani akit as kay vitamin C din, i-maintain niya na strong o healthy ang imong bones. Muna mga pinanggay kayo handa, then i-keep niya na nindot ang imong skin. Healthy skin, o ka nang nindot ang imong skin glowing. Tungod na smanganis mga pinanga, then good for the eyes. Pag-stress ka di kakatulog, piktahan yung pananaw. Ang guwapa mo, pangit. Muna mga pinanga, no? Then mato pa i-reduce niya ang hypertension. Kaya pag-stress ka di kakatulog mo, taas yung pressure. Muna yung abun naman pinanga ang pinyag-potasyon. Then mato pa pinanga, i-combat niya ang itawag na itong high blood pressure. No? Tungod pinanga sa low sodium. Mauni mga pinanga niya nakanindot kay grabe i-enhance niya pinanga ang brain function. Ang gitawag na itong tryptophan o ang serotonin mga pinanga. O, maunay na niya nakanindot mga pinanga kay inansi ang utok na. Nautok pag ito resultaan ng mga pinanga. O, maunay nakanindot ane kay naaman na sila gitawag o aprobisiak effect. Nga mato pa pinanga ang gitawag na ito o kanang celery food na i-juice na i-combine ha. Basta na nga na ay sakit sa utok. Kanigid inyong i-combine mga pinanga. Ano? Kaya ang celery, mag-treat siya pinanggag mga inflammatory disease. O tanan, na kay gitawag na tumor. O sa imong brain, tunawon na niya. Nya any inflammation pinangga sa imong mga joints. Gikan sa arthritis, rheumatism, gouty, osteoporosis. No? Kaya paging asma mga pinangga, kay inflammation mga ito na. No? Kaya naagid siya gitawag na to butulin o polyacetylenes mga pinangga. Then i-relax niya imong mga muscle inside sa imong blood vessels. O tungod kaya naman siya pinanga, gitawag na ito kanang talaid mga pinanga. Then matod pa makapalower yung diaponis blood pressure ng talaid ha. Then itabangan niya nga i-reduce ang effect mga pinanga sa stroke, sa itag na itong stress hormone. Tungod kaya naapamang bidaya siya i-coma rin. Then dakong ikatabang pinanga ma-prevent niya ang gitawag na itong mga cancer cells. Okay. Tinood ito pinanga pag naakay grabing sakit labi na cancers. Mga pinanga, gikan palang daan ang nanggitawag na ito mga pinanga masses. Sunod sa mas mga pinanga, wana tumor than cancer. Nanay apelido, inig, wani mo mga pinanga, inig biopsy. No, nanay mga adeno. Adenomyosis, carcinoma, no, adeno mga pinanga. Basta nanay mga adeno. O, ni aday mga pinanga na i-comarins nga mo'y makatabang dahil siya. Then, i-prevent niya ang pag-spread sa mga cancer sa akin naman siya mutulin. Tinawagitin sa mga gudit ma-stress gudan ng pag-findings cancer imong sakit. Ano ba mga sakit na wani mong i-expect niya? Dili ni mo madawat ang resulta. Trapping stress sana. Kanya, kung di na ninyo i-control mga pinanga, ang gamay mo na po.
niya paspas ang iyang kalat mga pinanga. So,

0: Once po niya pinanga ang relaxation, niya mag-produce siya pinanga good sleep. Kaya na may additional magnesium. Then, pinanga, ilesin niya ang itawag na ito, oh, high blood pressure. Kaya naman siya ang pigingin. So, mo ni mga pinanga, ha? One glass every 1 hour ang secretos pag inom nini. Labi na pinanga na na kay Alzheimer's. Oh. Mo ni mga pinanga, no? Poor of memory. Grabe o ka ng insomnia. Insomnia nga sakit, mga pinanga. Oh, kana anton mo resulta na pinanggag anemia, no, na anapog ka pinanggay gitawag na to glucemia. So mga pinangga banat pag inuman nga juices, dili lang pag juice, kun dili pinangga mo kaon pugag mga fresh fruit o fresh salad ini. Ah, kaon na nimo tong butong, wait mo tong butong iapil nimo smoothie. No, gawas atong sabaw mga pinangga. Okay, hala sige. Para sa gitawag na to mga good benefits para iwas mo pinangga sa mga artificial juices, unsa pa nga mga soft drinks, mga pinangga. Ala, sige, kauna na pinangga, presko, o mga fresh. Paminam ang mga pangit niya, feeling pangit. Oh, way salig silang sarili, bisag guwapa sila. Ni a pinanggay, gitawag na to beauty enhancers, mga pinangga. Basta sikrito ganit yung pinangga. Pag pangit ganit mo pinangga, ayaw mo tapaduwa pa. Dito mo mga laksot o mga dagway, mga pislat o mga ilon, kay kano may guwapa sila ha. Kung tanaw gani nila nga gitawag o taba gani ka chubby, ayaw tapad atong mga payat o slim. Dito ka sa mga tambok tapad. Kay ikaw mo'y arang-arang o lawa sila para di mo ka ma-stress. Morong may sikrito. Para rago na o bugo ka, ayaw ipon sa mga bright. Kay makita imong kabugo, dito ka sa mga bugok po mo ipon para ikaw mo'y bright. Ha? Ano mga pinangga ang gitawag na ito? Sikrito. So, niya pinangga ang mga beauty enhancer na ito. Una-una, makatabang daw ang lemon pinangga, tomato, o watermelon. Muna na kanindot yung pinangga, ha? Kaya ang watermelon di ay naamagod siya pinangga ay gitawag na ito. Natural glutathione. Niya, pag mga yellow color, ganit mga pinangga, nindot kay taas siya collagen. Moro man ito, pagwapas mga babae. Uban, kasi nagpalitan ng mga bra, ng mga push-up bra. Ay, banatik inyong bugnay ko lang siya, mahugot ng inyong mga panit, mamuskok ng inyong mga tutoy, aron nindot mo tanaw, kay, munindot mo tanaw na yung bra, aron mahubuan mo bra. Labi ng banyo niyo, dili safety, mali. Makaingon na sila, initagawas ni mo dito, na kong fake. Oh, na ang fake. Oh, no, so mga pinangga, nakanindot ha. Kaya ang watermelon pinangga, una, maka queen siya of thirst pinangga. Okay, naman siya electrolyte o water content.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
3: Daon sa kamari, talawang pagod sa imong gininhawaan.
2: Nawad-an naman ko kong pag-asa pa eh. Kaning mga lupang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman ni Good. Kabalik-balik na ko pa-check up o klase-klaseng tambal na ang akong ipang-inom. Wala pang kihapon kong mauli eh.
3: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imo mga sakit.
2: Mauba pre? Asa man ka nakabalo anak pre?
3: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Mare. Aniya o?
2: Kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Aniya na ang programang Serbisyo Publiko.
4: Serbisyo Publiko.
2: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon. Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
3: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
4: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
5: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
0: Okay, so mga pinangga, ni Ana po yung nagmalampuson siyang gibati ha. Usa pa lang ka kasimana, no? Oh, so usa ka semana. Nay, unsa may pangalan to nimo? Dominga Abergonsago. Gonsado, Abergonsado. No, Dominga Abergonsado. Taga asa nay?
6: Bunawan.
0: Ah, dres Bunawan Dabaw day ka. Kaning unsa may finding sa doktor sa imong hadi ay?
6: Mag-unog-tabot kita.
0: Ah, wala. Pero unsa mo ito'y gibati nimo?
6: Hangak
0: ug hupong. So, muna nakita niya mga pinangga. Kita siyang uric o creatinine. Niyang iyang hangak, naaman ni siya'y galuston mo ni mo hangak. Pero sa isa kasi man na ni mo nga cleansing, kung saan na may nabati ni mo? Nga improvement. Ang imong hangak?
6: Hindi
0: na. Okay na. Awa pa mong kagawas yung galuston. Pero katong ginapainom na to, no, super wonder tonic, mga kani mga pinangga, money yung ginainom no nga, ang iyang hangat pinangga ni arang-arang, o niya naghimo o gipod siya cleansing pinangga, so natay 77 herbal tea, o katong iyang colon cleansing tea, nindot imong kalibang ani?
6: Oh.
0: O grabing kalibang niya mga pinangga. O niya, matapas imong bana, kaganiha pa daw siya kabantay nga ni Kuyos na imong... mo pa'y pagkabantay niyang ni Kuyos na imong hupong sa tiil. Nay, kumusta ang pagkuan, paglikay sa mga bawal? Wala maglisod?
6: Wala man, okay lang maka...
0: O, basta mga gustong maayo, naagyo na'y pumaagi. No? So, unsa may panawagan ni mo sobang nagmasakiton? Or laim pa yato, asa man ka na kay Balog Doc Lagit Clinic? Katong mayroon po ninyo tabian ng mga silingan. So, may nga na to?
6: Si
0: Jacqueline Bastanes, mayong pagyuni mo. Ah, so na at least na ayo na siya, glory to God. So mo to'y nakatabi ni mo, mo to'y nakaari yung Panabo Clinic. No, so mo ni mga pinangga, no? Na, unsay panawagan ni mo sa ubang nagmasakit?
6: Magpadayon lang takuan, mga ipang...
0: Katungwa pa ka balo?
6: So, wala pa na kanibalo, ah. Kuan lang, kaya para makahit, kuan gyud. manong na din ang bawal para mga ayaw.
0: Oh, niya ay kalimot pinangga kay kadadlaw, libre man atong check-up sa clinic, no? Niya, ba't nilang ninyo ang schedule ni Dr. Lagit para anamoy kompleto nga program? So, mga pinangga, nay, unsa to'y utrong pangalan ni mo? Dominga Abel Aber Gonzado. Okay, so muna mga pinangga, dagang salamat sa inyong pag-view, sa pagpaminaw sa mga testimony.
7: Bawal magkasakit!
8: Bawal magkasakit!
7: Bawal magkasakit!
0: Okay, sa mga nangutana na to, mga pinangga, about diabetes nga problema, so niya ang ato ang mubo nga katubagan. No, duha ka klase ng diabetes. Diabetes mellitus muna siya ang insulin dependent. Diabetes insipidus muna pinangga ang dili insulin dependent pinangga. Okay, so bisag asa ni ini mga pinangga, parehas raman ang atong medication, no? Okay, kung naayo magaling tong mga naga-inject na og insulin, how much more nga katong wala pa? Okay? So mga pinangga, hinumdumi ang unang hinungdan manggod sa mga gipang diabetes tungod na nang hingaon kay mantikaon o taba. Pag-isgot ka taba pinangga or mga fatty foods na cholesterol, tanan gina nga animal product. Ha? Tanan ha? O nga animal product mga pinangga. So gikan na mga dairy products. Okay? Tanan nga mudugo, tanan nga mulangoy, tanan nga dunay pako, tanan nga dunay tiil duha, dunay tiil upat. Okay. So in short, mag-practice yun mag-vegetarian. Unya, bisan pag-vegetarian, basta magsigi gani mog prito. Agoy, ang trabaho magod ni ining mga fats, mga pinangga, mubara na siya dito sa ato ang gitawag og body cells. Moto mga pinangga, iya tong barahon. Pag bambambabara na niya mga pinangga, dili na maabsorb ang glucose. So kay barado naman niya, sige kagkaugnay asukar. Mga pinangga, mutong makataas sa imong blood sugar. Okay. So mo ni ha, pag magisgot gani kag glucose, dito gina sa processed sugar. Walay apil ang kamis sa wala ma-process pananglita. Ang gata sa inahan is maltose. Ang tamis nga naa sa prutas is fructose. Ang tamis nga gikan sa process nga sugar, no? White sugar, magic sugar, brown sugar mga pinangga. Onya kanang giingon nato nutrasweet, nutugin. So mo na siyang gitawag nato og glucose. So ayaw kin mo kaong gikan sa biscuit, pan, no, mga kakanin. Ha, apil na ng mga sumandiko. Apil na gyud ang gatas kay naagi na siya sugar daan, naka built-in daan ba. So mo to mga pinangga nga di maayo. Okay, unsa imubo nga himuon ninyo? So kwani siya mga pinangga, una-una moadto gyud mo clinic unta kay maghimo mo og naa man gud mo 12 pages ba nga kanang cleansing program. Una-una mag-cleansing gyud mo para ilibang sa to mga karaang hugaw din. Karon unsa unyo papababag sugar, mag-detox mo. 1 cup nga pure duga sa dahon sa palya. Alas 8 buntag o alas 6 sa hapon. Okay? Himuon ninyo for 2 weeks. Okay? Unya, pinobre na to pinangga ang inyong kaunon nga dapat kanang ingredients sa pakbit. Palya, batong, kalbasa, pababa ng sugar. Unya, di lang yun gisahon. Oh, kung gusto yun ay mumugisa ha, ang allowed lang yun nato is olive oil. Okay? Unya, sa mga Bisaya, lami naman ang pakbit sa Bisaya. Kay gata naman ang sabaw. Di naman gisahon. Di ba? Okay. Sa amo po sa mga Ilocano, iun-un raman na. Lunod ang lamas, lunod ang gulay, tabunan. Kanara paghimog pakbit. Unya, mga pinangga, ang himong hiligon o gulay, puso o dabong sa kawayan. Sa lutoon, lapuhan. Okay? Ang sabaw, ayaw ilabay, mo'y inumon. Unya, ang lamian na nga luto, gata magyod. Pwede na nimong haluan atong ingredients sa pakbit. Butangag ba nimong kalabasa, butangag palya, butangag talong. Pili lang ka puso or dabong sa kawayan.
9: anak mga pinangga ha, mahalo nimo dito. Okay, so mo na mga pinangga itong mga pagkaumulang diabetison, then simple lang ha, sabaw sa puso or sabaw sa kawayan, dabong sa kawayan, inigla po ha, inumon yun 3 glasses a day. Mabantayan ninyo mga pinangga, kay ang ilhanan nga ni normal nga ihi sa mga normal ang sugar, kaduha lang mangihi sa gabi eh. Makaihi gani kag katulo, nagpasabot, ni taas imong sugar. Ah, labi na mo 4 mo 5. Samot na nya, ilhanan nimo na pag taas na kay blood sugar, aka nang blood sugar, manghawoy na ang tiil, maminhod, apil ang kamot. Ah, anaha nya dayon ang dugang bad effect kay babae, dili ganahan jadjeron. Ang lalaki mupilo na pod og dali na mga pinangga mukupos nang ini magjadjeranay na sila. Mo na mga ilhanan. Okay? Then pag grabe na masamad, mo na ton dugay na kama ayo mga pinangga. Okay? Pag naana po yung samad, lahi na pod nga medication. Okay, so kana ha, simple tips lang para sa mga taong diabetes.
7: Love yourself. Love yourself.
10: Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
3: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
10: Unsa pa imong gihuwa, text na!
11: Okay, hello Doc. Unsa may kanang hinungdan nga amo na to kung gamiton ka sa imong bana, okay? Okay, so giingon diri. Ah, inumdum ko ani mga pinangga. Kaning magtia ka to, binta to kayang bana. Na magiuban pinangga nga. Tan-aw niya nga ang iyang bana mga pinangga nangabit. Nangabit iyang bana ba? Oh, so kung asawa. Nya pagkibalo sa asawa, pastilan iram ding silingan. Silingan ra pagi kabit pinangga nagsabot sila sa katong babae o katupong banas banas iyang kabit. Siyempre. Kung bulan nun pa, may nga nagmatay, pre. Nagkinabitay man ang imong asawa ang akong bana. Anak man na istorya sa bulan nun. Ay, mga pangga, nagsabot man sila. Manimalos ka ta, pre. Ay, ngayon tong babae, manimalos ka ta, pre. Ano sa man na to, mare? Sakit ta po yung magparis. Atoon, mga pinangga, nagparis ya. Basta kay isara siya mga pinawabtik sa kagabi. Ingon siya pinangga nga ay pre. Kanang kwan pre kay pastilan ang iyan din kumpari kay gilihian mo din kabayo na sobrahan sa 8 inches. Oh, sobrahag 8 inches mga pinangga iyang pare. Mo de itong iyang mare, nisugot na lang kabiton sa iyang bana. Kay ang sa iyang bana, tama ramang kadako. Ah. Kaingon lagi iyang kumare nga pre. Kanang mondang na lang tagpanimalos pre. Siya nga naman mre. Pwede yung sakita din ang imo. Gigabaan mga pangka, ha? Sa muna ang amping mo. Amping mo. Hello, Doc. Mga gingon dire, mga manicure. Ano saan eh? Doc, nagpa-manicure ko. Unya, infection siguro karon kay naglagom og ang akong ingrown. Sa doktor, infection na naglaguman ingon sa doktor pution daw gingon diri sa top pution daw kay diabetic daw please tabangi ko dok ay humulog ini tubig oy paglaga dag tubig butangig asin og soka bayabas itry nimo isigig humol mga pinangga ang imong tiil ang imong asa nang naingron nga na infection katulo sa iskadlaw. Hello, Doc. Unsa man ang tambal sa 1 year nga bata. Nga giubo kanauntang ang iyang, kanauntang iyang, iyan lang ilibang ang plema. Magbuot, mampuga. Diba? 1 year old. Mga pinanggaan niya. Uban magana na. Kuruuton, gudi ang tilaog pinangga. Aron iluwa, agyos bata. Kaya na may batang, di ka ba lumuluwa? Puro lang tulon ang nahibawaan. Pinangga, pwede rin magkasigigin ng mag-apple juice. Pero namos bukid na may klabo, pug-on ni mo presko ng klabo, pinangga, isigin ni mong painom sa bata. Isigin ni mong painom, i-dropper ni mong pangga, ha? Ang uban ini, kalibang, ang uban iluwa ganila, ang uban ni agig sipon. unya kaning batang giubo, so 1 year naman basigi puli-pulihan in taon ni Kugos dinalisa. Oh, napaunahutan giubo pinangga ipahilot na. Kundi patungi lag init. Init nga butilya dugan ug ang likod, okay? Wa naman tay igong oras mga pinangga, maadyong pagpaminaw na lang ninjo. Hurot.
12: Dok kay sa dok. Ay kalagot, lami punta kay maminaw da.
13: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic.
0: Okay, sa ato pong mga pinangganti paminaw, ang ato ang Panabo City. No, mga pinangga, dalan padulong sa Pantalan, ha? Unya, mo labay mo mga pinanggag unang kanto padulong sa Gaisano. Ang sunod ana pinangga Rose Big Shop, then Fusion Gasoline Station. Then ang atbang ana mga pinangga, tuluman na sila kadagkong building na atas tunga kanang itom ang kolor. Mga pinangga, ang tawag ana A square building. Mauna mga pinangga, di ka maglibog ha. Okay, naman na ikaratulas tubangan niya ang sunod pinangga, Panabo City Inn. Then naada pinanggay magsigi cooperative sa ilalom. Then sunod na LBC, ibabaw sa LBC na ang Duk Lagit Clinic mga pinangga. Kunya kada Miyerkules personal nga naa si Dr. Lagit. O Abril lang mga pinangga ang atong Panabo, Lunes ra hangtod Biyernes. Sirado nag Sabado Domingo. Pero ang tanang mga clinic Abril na Domingo hangtod Biyernes mga pinangga. Okay, so kana lang atong pahibalo ay kalimot, tawagi ang cellphone ni Dr. Lagit o di mo katuod ang 0-5-9-07-9-20. Kung tanawa kayo naka-flash na mga pinaga sa inyong mga screen. Okay, sa tanan na ito ng mga pinanga ng mga tigpaminaw, no? Sa ito ang programang Health Guardians para sa Masa. Kini si Dr. Lagit mga pinaga, nagpahibalo kaninyo nga ang atong clinic sa Tagum City nabalihin mga pinangga. Oh, kung gikan ka pinangga og Sudias na Bunturan or Super Highway mga pinangga, adjacent lang sa clinic. Pero gikan gani mog clinic, gikan mog palingki, no? Labi na sa mga nakaadto na sa clinic, ala, inyo mutabok lang gid mo pinangga at bang sa clinic. Unya, balik inyong tanaw paingon dito Super Highway mga pinangga sa may Iglesia ni Cristo. Gikan sa clinic, mag-ihap mo tulo ka gasoline station. Una, Star Oil, tapad na to, GT. Ikatulo mga pinangga, may gas nga gasoline. Then sunod na taas nga building, kakayurin building na mga pinangga. Okay, room number 6. Ang katapad na to mga pinangga na asya'y Wow e-bike. Pero kung gikan mo mga pinangga Iglesia ni Cristo, pasulod mo sa terminal. Pag-abot ni mo anang Petro na ay kurbadahon. Kanang Petro nga sulod sa dool na o palingki mga pinangga. Gitawag nagkurbadahon dayon talisay. At bang anak mga pinangga, makita nimo ang Wow e-bike. Monay tapad sa Duk Lagit Herbal Clinic mga pinangga. Okay, so monay atong pahibalo kaninyo, huwag kayo magkalimot, huwag doon na mo huwag manawag mo, huwag di mo makatood mga pinangga. No, tawagi mga pinangga ang 0-5-9-07-9-20. Naamin, naka-flash mo ni mga pinangga. 0-5-9-07-9-20. So, ay mo kalipat ha, kay katurubang sa may Iglesia ni Cristo na naapoy Petron, kurbada ang tawag ato. Pero diri mo sulod, paduol sa palingke, ang tawag ani pinangga at bang sa pitron o korbadahon nya talisay dayon at banga na pinangga naana ang Duklagit Herbal Clinic unya ang tapad nato mga pinangga na i-bike unya sa pikas tapad naa ang namaligya mga pinanggag pintura. So hinaot nga dili na gyud mo masaag sa pagdumdum sa atong clinic. Og naka good news kay kada Martes og Miyerkules naa si Dr. Lagit mag-duty sa Tagum City. So ayaw kalimot, no? Come one and come all.
14: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
15: Ang pagbaton og maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii og alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Mutagad og muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida og matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pylon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
16: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
18: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, makapagana, makapahait sa memorya ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
19: Oy Mare, asa man ka paingon?
20: Ngita lagi ko uniform para sa akong anak.
19: Asa mo ta makakita ana?
20: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
19: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
20: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
21: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

0: May Otto, welcome, welcome mga kabida. Kumusta? Ano na po kita sa itong karoon ng programa sa isa ka oras na ito pa naghisgot-hisgot ang marka sa kabaranggayan. Hindi sa itong istasyon, 96.1, Infinite EXOD FM mga kabida. Dito lang sa siyudad sa Panabo. So sa ngalan sa itong kinatibok ang pwersa sa itong station manager, si Ate Rose Bulpa. Uyun man sa itong partner sa Pika Slawak sa technical side, Papa Kibbs. Iyon lang sa mga unto sa ito nga CEO, si Kuya, Kuya Wolpe, mga kabida Orio. So, mga unto kaninyo diha, welcome, welcome. Sa mga unto sa diha kanimo, Kuya Kaloy.
1: Ay, salamat kayo, Kuya Mar, sa ito ang programa nga Bida Ka, ang Markas Kautuhon. Pasalamat ta sa ito ang kuyas, Kuya Wolpe Orio, o ito ang station manager nga si Ate Rose Bulpa, Good Health. Nya, ito ang partner ni Pika Slawak, si Papa Kibbs, o sa tanan-tanan nga kutob sa maabot niya itong pag-sibya karong kautuhon, mayong pagpaniod to. O ba ni Mininyo?
0: So, unahon na ito, pagtimbaya, ito ang mga ato mga chief executives, yung sa ato mga legislators din sa ato nga second district sa lima ka LGO at ang duha ka syudad ug ang tulo ka munisipyo sa second district sa ato nga Davao del Norte direta maguna sa Panabo, sa syudad sa Panabo mga kabida, maing uto diha sa ato nga Langdong Mayor, ato mayor Mayor Jose Joe Rilampagos, si Kuya Joe Rilampagos. Iyon lang sa iyang busy mayor, ato nga Kuya, Kuya Engineer Franklin Hintilis. Iyon lang sa iyang mga kinatibukan, membro sa Sangguniang Panglungsod, mga kabida. Iyon lang sa ato nga Executive Secretary, si Ma'am Joanne Kapu, Rilampagos Kapuyan, mga kabida.
1: Nanay sumpay.
0: Okay lang sa ato nga Pikas sa Silingang Lungsod, ang Lungsod sa Carmen, ang ato nga Mayor, Mayor Leonidas Leoni Bahagi, sa iyang Vice Mayor, Kuya Marcel Pirandos, sa kinitibukan ng mga membro sa Sangguniang Bayan, iwan sa Lungsod sa Duhali, ang Serbisyong Inday-Inday, ang Mayor Inday Rubinos, o ato nga Vice Mayor, may attorney kampiyon, Inday kampiyon, mga kabida.
1: Si Inday dako, si Inday gamay.
0: Samtang dito sa siyudad, Lungsod sa Tagum, sa Santo Tomas. Ato ang double D. Ang Disika, si Kuya Mayor Roland Disika, o yan o yung BC Mayor, Maria Los Inday Disika, mga kabida.
1: May pagpanyunto.
0: Tabok punta sa siyudad sa Samal, ang isla. Isla sa Samal, ato nga Mayor, Mayor Limuel Toto Riz, sa iya nga Vice Mayor, Kuya Richard Sam Gindulman, mga kabida, o gusto ang tanang mga membro sa Sangguniang Panglungsod. Maing pagpaniod to kaninyo, kumusta? Anihan po kita din sa itong programa. Kung yung sa unang distrito, ato ihatag kay Kuya Kaloy ang pagtimbaya sa unang distrito, mga kabida.
1: Ayong nga pagpaniod to, diya sa ito ang We Are Tagum. Kang Kuya Mayor Riti Oy, Aptik Aine, o gato ang Vice Mayor, nga mao si Ati Attorney Lingling Stabilio. O sa ato ang lungsod sa Asunsyon, mayang pagpanuto da. Kang Ate Mayor, Chari Dayaday, o kang Kuya Vice Mayor Yuri Dayaday. O diya sa lungsod sa Kapalong, mayang pagpanuto da sa ato ang Mayor diha, si Kuya Mayor Edgardo Timbol, o nga ito ang Vice Mayor nga mao si Ma'am Kim Quisada, mayong pagpanuto labi na kang Ma'am Lisley na may kay mo abi-abi. O diya sa lungsod sa New Corilla, mayong pagpanuto da kang Ate Mayor Monet Pedrizo, o sa iyang Vice Mayor nga mao si Kuya John Lagumbay. O sa lungsod sa Talaingon, may pagpaniuto kang Kuya Mayor Unit, Pugi Unit Libayaw, o kang Kuya Vice Mayor Dondon Hipulya, o diha sa lungsod sa San Isidro. kang mayor Papa Banot Gahi o kang vice mayor Dagdag Kape ha, may pagpanyuto sa taran. Marag nahurot na to ang lima kalungsod ug usa ka siyudad kuya.
0: So sa unang distrito. Sa distrito ha. So dili po ta kagani ha, nasuroy ta dito sa Barangay San Pedro.
1: Oh.
0: I don't know, bota to hinabion pa natong kapitan di ha, pero wala na wala matubang kay lagi siyagyod ang nangunay ha. Nangunay gyud siya sa paghatod og mga tent dito hatag serbisyo mga kabida. Atong kapitan ha, si Barangay Captain ha, si Randy Boy Kagapi mga kabida. So kumusta? Murag kuang gyud siya wa siyagyod mismo siya ha? Siya mismo gyud ang nangunay paghatod dito og tent dito sa kaning kwan dito. Dunay mga kuan dito sa namatyan. So siya mismo,
1: kapitan ko ya.
0: Serbisyo si Randy Boy ha, Liling ha, Kagapi.
1: Muna siya.
0: Si Lingling.
1: Oh, muna. Og atong iyang mga konsehal diri. Ato lang ning basahon kay nyanto mangunta dito. Si Erlinda Prias, si Sandy Olita, si Ruben La Pascua.
0: Ang mga barangay kagawad.
1: Oh, mga barangay kagawad niya. Si Aileen Castro, si Joseph Ocampo, si Gudo Predo Dano, si Julie Hanji Muladiat, Loretta Agriam. Na, mao ni ato ang mga barangay kagawad uban sa ilang IPMR. Nga mao si Loretta, ay, amo din ang IPMR, no? Si Loretta Agiam o ang Iski
0: Barangay Iski Chairman.
1: Si Kenya Shem Kukilya, parinti din daghang kilya, no? Parinti din Kuya John. Ang Barangay Treasurer nga mao si Norilyn Kahitas o ang Barangay Secretary si Sir Arudel Ramos. Ah, so, may pagpaniuto.
0: May uto. So, may uto po kay Kuya Giovanni Marchan. Salamat. Kumusta? Kumusta mo diyan, Kuya? Niya maayong pagpaniud to kaninyo duha Kuya Mar o Kuya Kaloy. Oh.
1: Wa pa may paniud to ha.
0: Dili pa maayo ha. Sayo po. So after dere dinay na paniud to siguro.
1: Ah, mo dia na.
0: So mo to dito tag sa Barangay San Pedro kay wan lagi kay to programa man lagi ni Markas Kabaranggayan. So boto ta dito makauto may istorya-istorya ang kapitan. Pero wala ang kapitan niya, ang naa dito, ang kuan lang dito, barangay secretary o ang barangay treasurer mga kabida. So ang simple po kini barangay kagawad, ang normal magyo kini, normal nga makita nato ni sila panahon gyud sa sesyon. Unya, dunay kuan dia, dunay kaning official of the day, mao pud na ang dunay barangay kagawad nga mujote pod. Pero sa pag kuan nato dito, sa pagsuroy, wala tay na kuan dito ka dunay official update mga kabida. Siguro karon pong adlaw siguro maputor sa kwan si Ros atong kapitan nga siya ang magkaning kwan matawag official update. Wala siya diha kay lagi gahatod naghatod daw to og tent mga kabida.
1: So munay kugihan nga kapitan. Munay
0: kugihan nga kapitan mga kabida. So inani ato ko kun inani tanang mga bato mga barangay official nga mo trabaho gyud mo sa hatag serbisyo. So dinhi na kon murag mas kuan siguro maayo ang dagan sa ato nga pagkuan dito sa ato mga kabaranggayan mga kabida.
1: Mauna siya mga kabida asayin ugma makasuroy na putag laing
0: barangay.
1: Mauna nga amo agin ang suroyon dito kay kabaranggayan man ni ato nga programa.
0: So atong kabar siguro ugma pohon bisa makakuan tadi sa atong barangay ha San Vicente. Oh. Masuruyan na to dia. So may utok po dia, may utok kay Kuya Rodi, Rodi Kadayona sa Barangay San Vicente.
1: Panyuto.
0: May pagpanyuto ni mga Kuya Rodi. Di kis Kuya Rodi mga kabida, dili pa ni siya karoon ha, mataw ng barangay official. Pero nagalihok po ni Giyapon siya sa barangay, gatag o mga servisyo. Kay pinaagi, ang servisyo siya, pinaagi sa kwanto sa atong opisina sa atong mayor. Mayor Jose Jory Lampagos mga kabida. Siya isam ko ni siya sa kuna na himpasa sa mga barangay affairs board. Baupod na nga sa tanan nga makuha dito, siya po natubang gani, na istorya mo na ito isa kahigayon, kung niya pa nga, anong sa naman yung kahimtaan nga kuya nga, tanan, mayroon, bisa, at tanang solicitation na naman sa kuha mo, muhangtod, murag mo, sangko ba? Siya murag, wala ni mamao ba?
1: Okay lang, tagaan sa budget ni Mayor.
0: Pero, wala gina, niya pa, di yun malikayan, di malikayan nga makakuhan siya. Makagamit sa iyang kaugalingon bitaw, kaugalingon kaning kwarta. Oh. So, niya pa, sa bagay normal man kuya, okay, pag-servisyo mang gito niya ito, so malipay na malampunta nga makahatag tag-inini, makaservisyo ta sa ito mga kaigsuunan.
1: Maugyan na siya kuya, basta servisyo publiko, mabarangay man o malungsod, masyudad, naagyan na, di ginakalikayan, basta ikaw nga usa ka miagi o public servant, mutuod na gitong mga katauhan ya sa imo nga
0: sa Madiasol ko no sa lungsod sa Carmen sa Barangay Ising tinuod nga kwan kini siya bisan nga tod nga elected official barangay barangay kapitan di sa Barangay Ising barangay kapitan Francis Ansing Castilla so may uto ni mo dia kap may pagpanioto kwan pod ni sa serbisyo pod di pod ni nato makwan ang pagserbisyo kay og sa eksperyensya po, pagpanerbisyo, before niya siya nagkuha sa barangay, empleyado man siya sa local government unit sa
1: engineering.
0: Sa engineering. So, muna, og sa pagtrabaho, labi na yun sa mga kanilang ito nga, trabaho, matawag na pa, construction,
1: works. Sa infra.
0: Infra. Lili ka makuha ni Francis Ansing Castilla kay Suito ni siya. Suito, sa makuha niya. So dili ginan nimo mabinuangan kunay projects dia matawag mga infrastructures dili ginan nimo pwedeng binuangan kay siya mismo kay balo
1: ubay-ubay na po mga dalan na kuya nga nasiminto des Barangay Ising Carmen
0: labi na des ang Barangay Ising oo kani bag-o lang ha mga des sa kaning kuan may intra entrada des may barangay hill. Nakuha na din ang karsada din, nasiminto na.
1: Ilan ni Agi din kapitan, pero siya rin nakakuha niya.
0: O niya, bisan ang atubangan. Atubangan siya barangay hall, solidas compounds barangay hall. Kuha na po, nasiminto na po. So nanay, gamay lang siguro itong bahin, buming parte, ang wala na lang masiminto mga kabida.
1: O na siya. Gamay na lang wak masiminto, di ba boss? Jerry Pontillas Diniga. Ha? Shout out ko diha, boss. Oga, belated happy birthday. Ulan kayo ito pag uli na ko. Iko, adin lang kung sorry ito, kaya pating ulan na.
0: So, kwan po diha, nakakis ko mga birthday, right? Nakapahit, nakainom-dom po ko. So, belated happy birthday kay Ate Bona Bernal. Diha sa kaning kwan, may B-side view. Presidente diha sa GKK, kauban po nila ko. Gagawas nga siya presidente sa GKK, ha? Siya po karon ang presidente sa mga Knights of the Altar Parents Association kanida. So, belated happy birthday, Ate Bona Bernal. Nang imbitar siya sa kuha, nga dito daw ni hapon, wala ko makato. Ako siyang ikuha, i-text lang po na ako, sorry, di ko makatambong kay Dunay Kalihukan po sa mga GKK. Adlaw Merkulis, kapoy ka nang sa kasulugan, sa tulong sa Diyos. Ano niya, dili ko pwede, dili mo
1: gabi ito po yan, gabi eh.
0: Oo.
1: Okay, huwibis mo na.
0: So, pwede di mo tambong, kaya doon na po ito yung nagkuhan dito nga mga magkuha o kaning kamatuoran. Ano niya, wala kuhan manggon, basta yun na naman kamatuoran mga kabida. Diha lang yun sa mga papilis, nga kuhaon yun sa kaning GKK. Diha lang yun na po sa GKK kuhaon. Diha, among ginakuhan gina, atol sa PSP mo gina. Dapat na ang katumaghog mga kaningkuhan, dokumento, appeal gin sila sa kasulugan sa pulong, mauto nga, di ko pwede nga dili mo tambong sa mga nga kasulugan sa pulong. So,
1: ikaw ko. Ikaw ting pirma dito ko.
0: Morang mo di matabo. Di matabo pwede, di mo pirma. So, mauto nga, ako na ikaw deleted, happy birthday, Ate Bona Bernal. Sa bagay, napay Domingo, so, pwede karong Domingo na ito na.
1: Lahit na po ito. Lahit na po ito. Bitaw, permintoy mo ng birthday ko ya, kada adlaw.
0: So, tanang nagsaulog silang adlaw na tawhan. Karong adlaw, happy birthday. O sa umabot pa nga mga adlaw, kinibula na advance, happy birthday.
1: John Brydon ko ya dagang kasal.
0: Anniversary tama. Mao di kasagaran iko sa kasal ha. Hunyo. Mao ni tawag John Bride. So sa tanan nga mag-celebrate sila po sila nga kasumaran, sila kasaulogan, sila kasal. Happy anniversary kaninyong tanan mga kabida.
1: Mao gani. Napay dugang si Jerry Pontillas Diniga. Congrats. Di ay sa 15-8 ha? First runner up di ay mo. Ay salamat kay. Wala siya mga ha? Mga kabida. Ato nga mga kaubanan dun sa kwan, Taporte. Top 50 tay 60 na gyud. Wala siya mga kabida og sa uban bang mga barangay, labi na sa barangay San Colas ha. Kumusta diha? Si Nanay Rosel. Mayong pagpanyot
0: to. Kapitan Nanay Rosel sa barangay San Nicolas.
1: Sa uban pa nga mga barangay, ha? Mayong pagpanyot to kay ting panyot to, maguro.
0: So, kay ting panyot to na, murag ko na po, murilax na kadali. So, atong tak na mga kabida. Natay 20 minutos ang nilabay sa oras sa alas 12. So, mupata kadali, break ta kadali, alang sa mga mahinungdan o mga pahinomdom mga kabida.
2: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
3: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa Bilberry Berry Extract. I Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids, kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata, sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3 and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles, taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata, ug ang corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Okay, balik na po ta. Welcome, balik na po ta sa itong programa, ang Marka sa Kabaranggayan, mga kabida. So, sa timbayahon na to, atong kapitan, diya sa barangay, Barangay Grido, sa atong kapitan, Bert Inad, mga kabida. Yung sab sa itong yung barangay kagawa diya, si Dodong Abalo. Kumusta, may pagpaniod to kaninyo niya, kapitan, o kagawa Dodong Abalo, Ilis ko yan, Dodong Abalo, ang kuhan po ni. Banggitan po niya pagbarangay kagawad mga kabida. Wala po ni kanin po niya. Marag, kuhan po ni siya. Wala pildi-pildi.
1: Di basta-basta.
0: Di po ni basta-basta mga kabida. Sa paparihas po ni Dres ato, doon na po tayo Dres ato, Barangay San Francisco. Ang atong kapitan niya, si Kuya, Kapitan Conrad Teodoro Matotino, mga kabida.
1: May pagpanyoto
0: ni Buda, Kuya. Yun no, sa ito, sa iyang barangay kagawad, si John Matotino, mga kabida. Ang kanyang kuha po ni, iya po ni nga manghod, mga kabida. John Matotino, mga kabida. So, di sa bakon po, may uto, di sa lungsod sa Duhali. Mayang pagpanyoto kay Kuya John Ismino, Romulo Ismino Jr. mga kabida. Maayong pagpaniuto na to diya, Kuya John.
1: Huwag kang may pagpaniuto kang Kuya John Malinaw.
0: Dito sa kuwan, Salvacion, Barangay Salvacion, ang galing. Kuya John Malinaw, Johnilito John Malinaw, mga kabida. Maayong pagpaniuto, nasuroy ta diya kay isa kay gayon. So, mga itong nasugatan na ito, ang itong Dorian. Salamat.
1: Gikan kang Kuya Bik.
0: Salamat, Kuya.
1: O si Kuya Bik, muna ka niya ito, Kuya.
0: Niya pa, gikan po ito kay Kuya Bik. Barrios ang Dorian. Salamat, Kuya Bik, Barrios. Nakatilaw mi sa imong Dorian. Kato, abot gito. Produkto sa kang ayang punuan gito.
1: Kagalingon, sa farm niya.
0: Sa farm ni Kuya Bik, Barrios, mga kabida. Maying odto kay Kuya Bik Barrios maying pagpaniod to siguro na aron siya sa kapihan kay mao na karong orasa mao pa ni ikwan dia standby dia sa to mga kuya dia sa kapihan mga kabida
1: ting paniod to
0: ting paniod to
1: ako sa ni itimbaya ha maying nga pagpanto dia kuya Jackman Triskillion shout out ko sa akong asawa si Jenelena Morelos o Unica Iha Sierra Adinica Morelos o Porok Maharlika Grido Panabo City. Salamat.
0: So, kan po na advance happy ha. Pagsaulog sa kaning araw o kondisyon di sa atong Barangay Salvacion. Adres siyudad sa Panabo karong umabot ha. John 18.
1: Advance happy araw
0: sa Carmen. Sabay po ni. Araw po ni sa Carmen John 18. So advance ang Carmen karon medyo bibo na tungkol sa makalihokan doon na sila yung inter-barangay na
1: basketball
0: mga kabida.
1: Kung sa uban pang sports.
0: Ngani, kada gabi, bibo. Bibo na diya sa may kalingkuhan. Kilid sa gym nila. Kaya ang ilang gym, medyo doon na pa yung mga ginakuan dito. Ginagpa yung mga...
1: Gitiwas good,
0: ha? So na sila karon

0: mga giimbita nga gikan sa gawas nga modula gyud ha, mao na siyang nabibog samot ang lungsod sa Carmen. Ya maayong pagpanutuda kang Kuya Mayor Leonie Bahagi, uban kang Vice Mayor Marcel Perandos, og sa tanan nato diyang mga konsyal ha, mayong pagpanutuda.
1: So mga kabida, mao na kini at kini ato programa ha, markas sa kabaranggayan. So dinhi atong ikwan ito, atong panawagan sa mga katagi barangay na kung unsa man ang inyong makalihokan, maka programa sa inyong matag barangay, pwede nyo ipadangat rin sa ato ah, para po nga ato po makuan ito, makakuan po sa mga katawahan doon ang mga programa, proyekto unsa yung makuan niya, pwede po, pwede masundog o makuan ito, makuan ito sa uban ng mga barangay. Mapanuman nila nga, uy, okay man yung programa sa mga barangay, pwede po siguro ni din eh.
0: O sa in English pa kuya, mga, benchmarking?
1: Mga balaod nun.
0: Okay na mga barangay ordinance.
1: Yan na, so pwede inyong i-share po din sa ito para makuanan po nato, mapakuan po din sa kahanginan. Doon na po ito yung makadungog ang mga taga-barangay. May murag okay man siguro na sundogo na ito.
0: Kopyahon na ito.
1: Kopyahon na ito. So mauna mga kabida, para ang tanan po, makakuan po, makahibalo mga kabida sa itong mga kabida. Unsa man ang itong mga programa, kalihokan sa itong matag barangay mga kabida.
0: Mauna siya mga kabida, uga atong itimbaya ito itong kauban, Mr. Cake. Sarap ito. Nangutahan naman itong narabot sa tihol. Ko wala, deresitasyonan.
1: So mayo to kay Ronald Sanchez, no?
0: Sikad.
1: Ronald Sanchez sikad, si Mr. Cake. Ang itong kauban rin sa itong istasyon. Yung mas iyang partner, si Anjing. Anjinet, sikad. Marag na sila karoon sa sito. Siguro kay, nagkuhan mo kay ganiya.
0: Nagkasalan man to dito.
1: Doon may kasalan, kada schedule man ko na mga kabida.
0: Kada, sa una kay Birnes man to kuya niya. Pag 4 days na lang, matong hoybis na.
1: Kasalan, kasalan dia sa siyudad, atong siyudad sa Panabo.
0: Muna siya. Congrats siya kang mayor. Ragdaghan na po ni ganang nahimo. Nahimo na ni siyang ninong kadaghan.
1: So ato makuha po din nga, sa kapandiris ato ang siyudad, daghan pag yun ang mga wala makasal. Doon ay mga nag-live-in na pipila katuig. Pero doon ako yung uban nga bago lang nga nagkuhan dito, mawag yung ilang kuhan nga, mawag yung pagpakasal nila. So wala yung kuhan nila sa ito siyudad sa Panabo. Makakuhan ta nga daghan yun din nga gusto mag-minyo. Okay. Schedule mo yun kada huibis man.
0: Di mo hurot ang kuhan?
1: Wala yung pagkahurot ng kasal din sa ito.
0: Kada simana doon ay kasal.
1: Kada simana doon ay kasal. So may uto po kay Kuya Tabot Balye. Octavio Balye. Is watching. Salamat kuya. Nasila karon sa Davao tungod sa kaning kwadya. Doon ay mga kalihokan. Nakapil siya sa Regional Cooperative Development Council.
0: Okay. Hapit na ang cooperative man.
1: Nasila karon dito. So, mauna nga. Pagpon, pasalamat nga. Bisan sa KBC. Nakahiga yun pag siya. Pagkuha sa ito nga Facebook Live. Dito sa itong programa.
0: Naniyod to. Manay kuya. Nagkaon ba?
1: Marka sa kabaranggayan. So, may uto rin. Diya kanimo Kuya Tabok Balye, no? Maayong pagpaniod to. Dugay-dugay, taod-taod na ganyan po tayo walang magkita. Lisod po ni Dakpon, mura po ni siya kinikasili. Danglog kayo, lisod kay Dakpon, matuto siyang opisina.
0: Kinsa may mga kauban mo diya, Kuya Tabok.
1: Busy kayo ni siya, pirmi lang ako. Usay na siya sa PEL, kay pagasugoan po siya sa mayor. Diya kanimo mga seminar, pirmi ni siya ako. Inani ka busy ni ato nga. Kuya Octavio Tabot Balye.
0: May pagpanyuto diha.
1: May pagpanyuto. Ngayon mong kung ano nung ta, kini, dapat na nagpahulay na ni, nagrelax-relax, kay lagi, o gatong kanon, senior citizen naman po niya, gani, nagka-retire naman ni sa mga kuhan sa gobyerno, pero,
0: nabalik
1: niya po. Tungod sa kuhan po lagi, panginhanglan nun po sa kuhan, iyang servisyo, tapos expertise niya, gikuha po niya siya, karon sa ato ang mayor sa Tagum, Mayor Riti Oy. So isa siya sa mga kwan dito, mga key personnel sa ato nga mayor.
0: Mani mayor nga
1: Riti Oy consultant. Sa Tagum.
0: Oga, kumusta diya kang kuya congressman, ha? Di Carlo Oyoy. Grabe ang karaban kuya.

0: Ah, murag karon asa to nga barangay. Tuas Kuya Ted, kita man mo gapos mas Kuya Ted.
1: Ah, maningkamot. Oh. Maningkamot gisya. Kay kuan ra ba? Ang mga katawhan gyud grabe nagkuan sa iyang gibuhat atong pag yes bitaw sa pag kuan para pagboto para sa kani impeachment sa atong vice mayor, vice presidente, mayor, vice mayor, vice presidente inday Sara Duterte. Nag-yes man ni siya. So grabe na mga bus ayan na dawat gani para dili na niya makuan gikuan niya na gikuan niya ayang Facebook niya ayang account o sa kuan pa wala na niya sa ayang account kaya dili na siya gusto mubasa sa mga bus nagbasa ya ha kay grabe di na to mapugan ang mga katawhan nga nagmahal kyo sa ato nga vice presidente inday Sara Duterte. So maupon ni karon ha naningkamot yun siya pinagi sa pag hatod o mga serbisyo dito sa kabaranggayan labi na sa unang distrito mga kabida.
0: Oga, ato ang congressman diri sa segundo distrito kuya, si JM Lagdamio. Kumusta ka ha? Unsabay update sa yahang
1: silingan raman na ito. Ato bisitahan diya. Makakuan makakuan po tayo sa mga ganit katikaran mga kabida. Kanagpaabot ha. Na doon ay tawag kay lagi nakaantot dito. Yung lang sagdi lang kitawagan ra mo unsay mga kwan dire dire pag gitawag bisag makabisita ta diha kita na mismo ang ato mo bisita
0: mayong mayong pagpanuto da kang Sir Archie Kapoy. Basta basta amurag si Engineer Bautista to amo siguro na assign sa duhali ko ya
1: assignment political officer po ni sa kaning kwan Engineer Dante Bautista may pagpaniod to busy po ni tagsara po ni makita nato sa kanyang congressional office tungod sa kuan mo lagi failed man sila naka-failed kasi sila mga political officers niya to ani sa pirme ulili sa aduhali maturi sa Santo Tomas mga kabida.
0: Oo. Ito yung baya to yung mong kumpare ditong kuan IPMR si Dato Jiri.
1: Basta di kumusta diha Parin Jerry Isbino ang IPMR sa barangay barangay Duhali mga kabida.
0: Oh na siya diha mga kabida ha. PC firme diha.
1: Kay kuan ni mo po susa og sa kuan kinaiya pod mura pod siya sa IPMR sa kani kuan lungsod sa Carmen.
0: Si Dato Bangkila.
1: Dato Wilson Bangkila may pagpanyuto kay Dato Wilson Bangkila diya sa lungsod sa Carmen IPMR.
0: Di na ni mapublik eh, Dato Good.
1: Oh, Dato Good, Municipal IPMR diya sa lungsod sa Carmen.
0: Ang sa Samal ko ya, si
1: Dato Marcelo
0: Ngap.
1: Ang pagpanyuto diya sa atong IPMR diya sa siyudad sa Samal, sa Island Garden City of Samal. Si Dato Marcelo Ngap, yun sa ato. Atong ABC diha, ABC si Roy Bantilio, Kapitan Roy Bantilio, Roy Ban.
0: Wala man taka suroy dito.
1: May pagpanyuto, may pagpanyuto. ABC, Roy Bantilio sa siyudad sa Samal, mga kabida. Ang ato ka, kung pa diha, si City Councilor, City Councilor, si...
0: Si Umawas, diha po. At si sa isa na sila mahinom doon na last to my zila di makita
1: ipagawas atong birahon ng dila aron makita na to
0: mauna siya mga og sa lungsod Santo Tomas si kuya atong municipal councilor Ronald Di Maya maing pagpaniunto diha kuya
1: maing pagpaniunto kuya Ron Ronald Di Maya
0: basta-basta
1: lungsod sa Santo Tomas iyon man ang iyong partner niya si Ate Nina
0: si Ate Nina
1: ayong pagtanyod to so padayon ta mga kabida so karong mga kabida atong kwan bitaw ang nahitabo nga sa Senado kuya kabantay baka
0: ang grabe lagi
1: grabe nahitabo na po nagbago na po sa liderato. Unya, gina-question kini sa uban nga mga miyembro ang legalidad nini. Kay kuno, wala kini matuan sa likuan, walay quorum. Kay sa kuan pa, ug mukuan ta, 24 ka senador. So, matawag ta og quorum, na kay ug imong kwadro guna basta ko ka quorum 50 plus 1 gyud na man kabida. So kay 50 plus 1 kon 24 ang 50 ani ang katunga 12 plus 1 so 13 so diha na dapat unta monay mataw ra tog majority. So diha na makakuan nga og kwang nga quorum gyud. Pero ang nahitabo mga kabida 12 lang sila ang present nga pero ila kini gideclare nga quorum unya nagkuan pa gyud sila nagkuan og mga bag-ong mga leader mga, ang sa kanin chairmanship gitang ilisdan. So kay kuno nakakuan sila sa quorum pero mao na i-question lagi nga dili sila kuan kini illegal nga pagkuan nila dito pagtanggal sa mga kasamtangan nga mga leader labi na sa chairmanship o gyud sa Senate President mga kabida. So kadin mga kabida at tumakuan nga murag wala nagyod na way klaro na ning atong kwadre eh. Naitabo gibinuangan gidula-dulaan ang ato nga mga ang ato ang buhis mga kabida. Kay diha sa tong buhis mga kabida diha nato diha gikuha ang ilang nga sweldo mga kabida.
0: Mao na siya ron nga mga kabida. Grabe ah, makita nyo, grabe mang yung post, labi na sa social media. Si kato si Cayetano, maragi harang-haranga dito nila ni DILG Remulla. Muna siyang wala na gyud ang ato ang nasod karon. Og sa kuan pa, wa na ilami ha, way timplada na, og sa pagkaon pa.
1: Marag, sa plano baka ni nila, gituyo nila para ang mga tao mo alsa. Niya og moalsa na ang mga tao magkasamok diha na
0: murag, declare
1: martial law mga kabida. So kay mo declare mga kitang martial law so
0: ang haot
1: mukuhan kita mo pahulay ta kadali mga kabida para matuta sa pikas lawak atong ihatag sa pikas lawak alang sa mga pipila ka mga mahinungdanong pahinomdo mga kabida. Okay Papa Kebs.
2: Sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermud sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Testimonya.
4: Oh,
3: kasinatila.
5: Ma, nana si Papa Joseph.
6: Ah, oh, may noon. Kay andam ng pagkaos la mesa.
5: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
7: Bilantan ko. Naminunag akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
6: Uy, tuwag ginas panahon ron. Uso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka. Gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
7: Lang. Ang sweldo mauna lang. Wee, wee. Mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
5: May trabaho ka pa?
7: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna kung dili ko man trabaho.
5: Naanya na day ka pa?
7: Ay, maayo mo lang. Bawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
5: Mau ba pa?
7: Aghato na ko ang tanana ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, arin ako.
6: Ay, kadiyot-kadiyot, banak ko. Kadiyot lang. Inong-una ini-o.
7: Unsama ni asawa ko?
6: Maon eh. Isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
7: dili na ko mag-agwanta pa!

0: Okay, balik ta po ta. Welcome mga kabida. Kumusta? Padayon kita. Ito pa naghisgot-hisgot. So, mauto mga kabida. Ito nakonan dito. Kini sa Senado ito mga kabida. Wala na yun. Itong kanon, wala na sila nahimo nga mabalaod nun. Para lang yun unta sa kayuhan. Gani? Ang kining kwa dito, kay pag-ilis, gilisan nila ang mga chairmanship. Kining sa Blue Ribbon Committee mga kabida, ambot nga no, nga atat manggit sila ay ni gani mo ilang gidali-dali nga kay sa panahon nga si pagkuha na tong bag nag-ilis man tong Senate President, nag-ilis po dog kay mga chairmanship sa committee ba, so mao na to do na po bag-o nga chairman sa Committee on Blue Ribbon Committee. Unya nakuha na to nga padayon ang imbestigahan ang kaning kaligtaw flood control no katong sa ghost projects nga karon kay nag-ilis naman po. Ilang ikuan kuan nga kiniambot nga no unsa may ilang kuan ginala sa unsa may gikadlokan nila mga kabida ngano nga karon ikuan na pod nga murag ay pending sa wala investigasyon sa kay lagi nagulat pa sila unsa ginala daghang mga rason mga kabida
1: hadlok mabisto kuya.
0: So kada na lang mga kabida no katong tan-aon bitaw sabto nato murag ko nga doon na sila gitaguan. Diba?
1: Namay gitaguan ko ya, pero tuwa sulun sumalita.
0: Doon na sila kung ito, doon na bagi panalipdan.
1: Ana-ana, imposible o ba?
0: Doon na sila panalipdan ng isa katao, isa o doha katao, nga para nga di ginimakuan ang kini mga investigasyon ini mga kabida. So, kung ka mo ipakuan siguro patanaon, isang ka mo siguro makasabot mo mga kabida. So,
1: ing anak na gyud kasamok kuya.
0: Yung anak na gyud karon kasamok nga kana lang ko, kana ilang ginahimo karon nga magdakop, pagdakop sa ato ang mga official, diha mismo sa Senado, wala na gyud ginarespeto mga ato kada ang institusyon mga kabida. Kay kuno og imo karon, sila pa istoryahon, no one is above the law. Pero mo na sila de ang abab sa balaod. Okay. Mudakop lang sila, mudakop walay dala nga search warrant of arrest. Mo kuan og
1: wala man poy kaso.
0: Mo kuan og sa kaning lugar o karang mga building, mga panimalay.
1: Oh.
0: Ilang kuan dito wala sila search warrant.
1: Diretso lang.
0: Diretso lang. So inani nakaron ang ato inani ka abusado. Ang atong mga labingir kini atong mga ating tuman unta sa balaod, sila mo nakaibalo unta sa balaod, so unta dili ni nila ginabuhat mga kabida.
1: Mo na yalisod mga kabida kung ang mga tao dia sa nasyonal atong lisod og ato anang tanaon perme wa lagi lami.
0: So mo na kur kita nagpakahilom kita mga matarong, magpakahilom kita.
1: Wala.
0: Atong gihatagan, naghatag ta og kaning og sa pagkahigayon ng permiso para mudaog ang mga daotan mga kabida.
1: Iampo na lang so, yun ato kuya.
0: Ang ampo kung mga kabida. Okay kabida. Man, okay lang mag-ampo. Pero mga kabida lagi, kung mag-ampo ka, anos apa, dugay.
1: Dugay kayo.
0: Dugay kayo. Ang kuan ko po karon, tanaw po na ko sa ko, alang po na, ang mga tao po karon nagpanagana kay nga mualsa. Kay mo man gud karon mga kabida. Okay,
1: dakpon ka diretso.
0: Mualsa ka, dakpon ka diretso, ya, delikado mo indayon declare og martial law. So wala kito kay ang ato po karon dapat unta kini atong mga kaning kuan bitaw. Atong mga alagad sa balaod, atong mga atong kasundaluhan
1: tigpatuman sa balaod
0: mao na itong pangutanon
1: kapulisan kasundaluhan
0: pangutanon nato sila kinsa man gyud ay lang giserbisyohan ang kanang katawhan o isa ang tao
1: ang pipila lang di asta
0: mga kabida. Kay gimong kun ra sila unta ang protektar sa ato ang mga katawhan gyud labi na gyud kato mga yanong katawhan mga kabida, so dapat sila unta ang protekta pero lisod lagi tungod lagi yun aning malita. Kini malita yun mo hinungdan mga kabida.
1: Mao yun na.
0: Madabutahan. Madabutahan ba sila o unsa ba? Tungod anang malita mga kabida. Kung wala lang siguro ng mga malita,
1: Awa yun.
0: Murag ukan siguro.
1: Murag hapsay kayo
0: dalas. Murag hapsay lang po siya. Unta siguro. Di tanto makuha bitaw. Atong ikuan, kuya, kini mga kuan karon. Kini mga na naglingkod, mga official. Atong kuan karon, atong balikon. Balik ta sa kuan na. Na agi nga administrasyon. Kini sila nagalingkod po ni mga official na po ni. Unta, makita nila bitaw kung giunsa sila. Ang ilang kwa dito, makakuan unta ta nga panahon sa former president, Rodrigo Rua Duterte, na kuan ang pagka-profesional, pagka-profesional sa ato mga alagad, mga ato mga kapulisan, kasundaluhan, ang unsa sila nga mga profesional sila. Gani, mga tao niya to, o makatanaw, magtanaw sa ilaha, naka-uniforme, usapan pa, pagsaludo nila. Apan karon mga kabida ang wala mga na. Tao wala na mangyamid makakita sa ilaha na wala na po ultimo ang makatawhan ordinaryo katawhan wala na pagrespeto sa ilaha sa bisa ila bisa silang uniforme na lang unta ni mga kabida
1: kay makita ganito kuya masig lang isa ka pulis dito katong nabanggaan iya pang ipusasan natanggal hinoon siya. Muna siya mga kabida nga magampo ta nga di mabalik tong mahimong magbarselo kay nagsugod-sugod na ba ya?
0: Oo, mapungi mo.
1: Isod ba?
0: Makuwani mo po karong namurag Marcelo na yun. Kaya mo lagi na oh. Mudakop lang silang tao nga walay warrant of arrest.
1: Amo na na kuya.
0: Mukuhan sila o mga ba, mga panimalay. Musulod o panimalay walay search warrant. So, hindi mo karon mo maunang gini mo nag-Marcelo. Ano ito nga?
1: Wala, silent, sugod ng Marcelo.
0: Silent ano? Marcelo na siguro ni mga kabida. So, kung mukha na diyan ang mga tao, mo alsa, mo nito mag-init, mag-samok.
1: Ah, maparehas na ni sa una.
0: Diyan na siro nga. Mayroon na na sila'y rason.
1: Oh.
0: Rason nga mo deklara o Marcelo. So, walay eleksyon. Kaya kinigong eleksyon mga kabida. Isang yung murag mauni lang ikahadlukan po. Kining eleksyon, umabot ng eleksyon 2028 mga kabida.
1: Marang di man sila kadaog.
0: Kay kung magkuha na mag-ilis, mag-ilis man kita
1: presidential election.
0: Presidential election. So ambot, mao ni ilang ikadlokan nga bisag mga preso tayo ni.
1: Niya, lapaw pas preso na, ipadalan po tos dahig.
0: Lahit na po po ni mga opisyal o mapreso mga kabida. Makalit lang ka na, naadayo yung kuha ng liog bitaw. Niya magkuhan sa wheelchair. Mao dayon na sila. Dali kay makakuhan nga magpakuhan dayon hospital. Hospital arrest. Inana ba? So mao na yung mga kuhan mga kabida dali. Dali na kay magkasakit basta makuha na masakpan na bitaw. Sa mga salaod nila.
1: Nanas TV.
0: Mga kabida saon na lang ni. So mao na nga konta kita katawhan magpakabana gyud unta ta. Mulihok ta, mutingog. Okay. Di pisan dili sa kay kuan naman ron oson magir kaning kuan bitaw Facebook. Facebook. Diha mutingog. Unya nakakuan ra pud noon karon. Siguro on lang po nato adi ta makapagawas og fake nga kuan fake news, di ta mukasier og fake news. Ato ra po na siguro on kay lisod ra ba karon. Makakuan kag fake news. Hindi, ay dahil mo dakop sa imo ha.
1: Muna'y kahadlukan sa mga katauhan, mga kabida. Kay mo, kuwan lang kada sa social media na pailan ng kaso.
0: Wala, hindi, ay dahil mo dakop sa imo. Bisan pag walay, kay, walay kaso, wala pa yung kuwan ng kaso, walay reklamo, hindi, ay dahil mo dakop sa imo ha. Anong ta, kini hindi, ay mga kabida. Atong kuwan ng ta, mauni pinaka-ugsakon direta sa mga kuwan pag-ugsakon ng mga kaso, pag-pangdako, pag-imbestigar. Kining NBI unta mo'y pinaka o sa high-tech na unta sila. Oh. Pero mapod siguro.
1: Nalahi man.
0: Nagamit po siguro ang malita. Nalahi na po doon ang NBI. Abtik kayong mga dakop bitaw sa katong mga labi na yung katong mga ordinaryo.
1: Oh.
0: Ordinaryong katauhan. Niya, labi na yung kanang ordinaryo ka niya. Kontra pag yung kasadministrasyon na kay pagawas nga kontra sa administrasyon ay perting dali arani mo dakpon sa NBI. Kugihan. Kugihan na ron ang NBI manakop basta kontra sa administrasyon mga kabida.
1: Muna lisod mga kabida. Ang mga gagmayng katauhan magbantay po na kay gamay lang sipya ta social media kaso day abuton.
0: Abtik kayo PBI mga kabida, dali kay kadakpon bisa pag walay reklamo. Sila mismo na ang NBI ang mo reklamo.
1: Sila yung file
0: sila
1: kaso.
0: Sila yung file kaso. Basta mukha ka makapagawas bitaw ka o kontra sa administrasyon mga kabida. NBI na may mudakop sa mo, file lang kang kaso. Ang katong hintong dan, wala pagayang nakareklamo. Pero ang NBI, wala na, ning reklamo na. Ni mo file na o kaso mga kabida.
1: Ah, mo file o kaso di ba, Sweet Lourdes Barrios? Matod pa niya, Sweet Afternoon.
0: Maingod to. Ha?
1: Maingod to. Kumusta? Sweet, ha?
0: Dugay-dugay na po ning magkakita ni Sweet. Da,
1: ah, ning guwapa na rin sa mo.
0: Guwapa lang gina siya. Guwapa man gina permanente. Pero karon sa to, ning guwapa pag samot.
1: Oh, ning guwapa na samot.
0: Wada po wapo ko kadungog na sa tingo. Kasa na siya karon ng estasyon. Kuhang,
1: nabisi sa STI mangod siya. Nabisi.
0: So, kuhan siya, nag-teaching dito sa STI.
1: Mura.
0: Kaya kuhan siya, LPT man eh.
1: Oo.
0: Licensed Professional Teacher, si Sweet Lourdes Barrios.
1: Parinte ni Kuya Vic, no?
0: Oo, parinte. Barrios man.
1: Ang banis ko.
0: Kaya listen man, okay rin. Barrios man na. Karin, kung ba, cities, dili sila parente, Barrios man. Bitaw set, kumidya, isang masoko ka.
1: Di na sa masoko, naana din manas ko.
0: Bitaw mga kabida, so, siguro mga kabida, ugma, magkoy-koyong napuntain ni ugma, kaya wanag kita yung oras, so, Kuya Kaloy, ha? Murag manamilit na siguro ta Kuya Kaloy.
1: O na mga kabida, salamat sa inyong pagsubaybay sa atong programang Marka sa Kabaranggayan. Lunes hanto da Biyernes, alas 12 hanto da la una sa hapon. Ha? O salamat po ta sa atong Kuya Walpe Oreo o kang station manager si Ate Rose Bolpa o gatong partners Pikas Lawat si Papa Gibbs kininyong bata-batas kahanginan manamilit na o daghang kayong salamat talaygo ng Diyos.
0: So mga kabida, so, kini si Kuya Mara sa gihapon makaingon kaninyo kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan, so napopos na yun ang isa ka oras na ito pa naghisgot-hisgot dinhi sa itong programa ang Marka sa Kabaranggayan. So kini si Kuya Mar manamilit na po kaninyo makaingon nga santod sa sunod na po nga adlaw sa samang takna alas 12 hantod sa alauna dinhi sa itong stasyon 96.1 makaingon kaninyo daghang salamat o dalaygon ang Diyos.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Day, aniya gagod ni mo, day.
4: Pagpuyo na gudong, ikapoy bayak ko.
3: Naunsa naman ka, day. Irritable naman ka karun. Na ay Terramax capsule, oh. Tisting eh.
4: Terramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
3: Dili lang siya, sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababaihan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
4: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
3: Aladay, ni aniyag magkagsamot day.
4: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
3: Alit na!
5: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City, and Samar Province. We are 104.9 FM in Ormoc and Leyte Province. We are 88.7 FM in Panabo City and the rest of Davao Region. We are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Konsis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
6: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
7: Hindot yun siya. Tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, di ka ng nading kay. Yan na ko'y di dati, dili na ko kapoy, anak, maglihok-lihok ko, anak na, dili ko luya, tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik, lagi ka dahil ansing, di sa sito na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad ng nading niya, dugan di siya ginawa, dilantan siya. Yung ko inom, dali na kasi niya ulian. Hindot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan ang hawak, yun siya mag-ali-agay. Akong gipainom, magpawitin, gaplasa na itong mong lading. Hindot yun siya ng lading ganito. Muna, mag-ambo dito sa Ginoo ng lading nga. Kanang imong mga tambay, mga product, yun medyo na mawala. Kino din ay among ginintin ka rin. Ang nasuki na ko, din na ina ko, yapan din nga, ano, nag-guro-guro, nag-itugnaw, akong gipainom, inaang ko'y ako. Dahil yung lading, wala na gid siya ay kurog, wala na siya ka na naang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayo salamat dahil kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
6: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
8: Yes, ayaw kong ino na niya. Ayaw kong biya eh, maloy ka. Wala ko'y sani mo. Ang himo na ko tanan, di ba?
9: Wala na ko'y gugmani mo.
8: Ayaw ko'y nga niya, babe.
9: Sige na, move on. Okay, bago ka na. Doon na lang ko'y bagong hinigugma. Mas mahal na ko siya kaysa ni mo.
8: Please, babe. Ayoko nga niya. Maluhay ka.
9: Ang tanang butang, doon ay kabaguhan. Ang imong desisyon karon, pwedeng mahayan ni mo. Inigampun sa panahon.
8: Sofia, ang anong niya ka?
9: Sofia, pwede ba mag-istorya ta?
8: Anong nakila ka? Doon na pa ko ilakaw.
9: Sofia, ibahayan ako ang tenis. Na-realize na ko nga. Importante ka sa mong kinabuhin. Kunta, ibo ko mapasaylo. Sofia, magtatagan ko mong ikaduhang higayon.
8: Ikaduhang higayon? Nasayod ka ba? Kung giunsa niyo, pag-uba ang akong kaugmaon.
9: Sofia,
8: dili na ko ma-imagine ang tanan. Nga nung may abutag 4 years, tanan akong gihatag ni mo, di abusaran lang ni mo.
9: Sofia, atong i-plastar ang tanan. Pwede magpakasal tendo ha.
8: Kaslo na na ko, Reyo. Kinsa, ang imong best friend. Sofia.

0: kong. Malabang na to ning tanan, okay? Na ako nga mag-support ni mo kanunay. Kanunay lang ko awayin sa ako, mga classmate. Anak, salin na tong tanan sa Ginoo.
1: Congratulations, anak.
0: Congratulations, anak.
2: Salamat, mapa. Sa wakas, nagkahuman kong eskwela. Matuma na ito, mapangandoy, mapa.
0: Mao ka na. Tungod ka itong gisalig ang tanan sa Ginoo. May padayon kag eskwela, taliwala sa itong kalisod.
1: Mao ka na, anak. Proud ka imini mo.
2: Sugod ka ron, mapa. Di na ito magkalisod. Mahawaas na dagikan sa kalisod, mapa.
3: Handumanan sa akong kagahapon programang magahubit sa atong mga sugilanon nga hangtod ni ining maong panahon nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon kasinatian sa gugma kalisod sa kinabuhi mga pagsulay nga nakahatag kanimo kabudlay kalaay apan kining tanan kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan handumanan sa akong kagahapon
4: kauban ang inyong nung lading din hilamang ni ining istasyon

Hello mga kapawartan, may gapagpaminaw na usap ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanon, giya sa pagugban sa maayong gapaglawas, Dr. Al Palma. Usa ka naturopathic practitioner, kauban ang Power 10 Pro Bio Capsule, tinuod ka kasaligan. Naghanda kayo mga kapawartan, testimonya nga natabagan sa Power 10 Pro Bio Capsule tungod sa pulo ka mga gamhadan, ka mga sangkap nga naanini. Amini nga na naghanag igo sa imong lawas. Mabito sa mga testimonies mga Power 10, mabantayan nato nga nagklase-klase nga mga problema kaagi sa lawas nga nasolusyonan tungod sa usag kapsula. Tungod kay daghan kay nag-igo agato ang Power 10 Pro Bio Capsule. Makanunay na paggamit ha. Usos mga tabangan kaayo sa Power 10 Pro Bio Capsule ka na nga silent killer mga Power 10 sa tuang lawas. Grabe na kaayo, kadaghan kaayong nadaot kini gitawag nga highly inflammation diha sulod sa lawas sa tao. Ang inflammation mga Power 10 og pagpanghubag, dunay duha naga klase kanang gitawag natong acute inflammation o kanang chronic inflammation. Ang acute inflammation mga Power 10 part na gyud sa tuang lawas nga matabangan kay kanang atong inflammation is proseso na sa tuang immune system nga maproteksyonan ang atong lawas gikan sa pagkadaot. Example mga Power 10, masamad ta. So unsa may mahitabo kung masamad ta mga Power 10? Part sa healing process o pagtambal sa tissue sa tuang lawas, design gyud is muhubag siya. Ang mahitabo mga Power 10, nganong muhubag na siya mga Power 10? Tungon sa cholesterol nga mupugong sa mga bacteria or mga kagaw nga musulod mga Power 10 tong lawas. Kaya of course, open man ang tuang tissue so daling makasulod ang mga kagaw, ang mga bacteria mga Power 10. Mao na nga pugan na siya, pinaagi sa gitawag nga inflammation. Alon dili makasulod ang mga kagaw so open na to nga mga gitawag nga samad. Part sa tuang immune system ang ato ang gitawag nga inflammation. Kanang acute inflammation meaning ana, dinalian nga inflammation. Kung masamad ta, dunay inflammation. Kung hilantan ta, dunay inflammation. Part na sa tuang white blood cells nga mo'y mupugong po sa tuang lawas gikan sa pagkadaot. Pero ang problema mga Power 10, kining gitawag nga chronic inflammation. Kay kining chronic inflammation mga Power 10, pagpadayon nga sigi o nga pagkubag sulod sa itong lawas nga dili nato mabantayan. Mabitaw mga Power 10 sa medical, gitawag ni siyang silent killer. Kay mauni pinakahinungdan o pinakalason mga Power 10, nga nung dunay mga nag-antos karon sa mga balatian sama sa gitawag nga high blood, taas nga cholesterol tungod na sa gitawag nga inflammation. Kaya nga naman magka-Power 10, example ha, kining inflammation magka-Power 10, kung ma-damage na gani ang atuang mga artery, ang atuang ugat magka-Power 10, mag-damage na siya. So kung masamad magka-Power 10 ang atuang artery, agyanan sa atuang dugo, of course, doon nagigitawag ang cholesterol. O niya, muhubag ba na siya, gitawag na siyang inflammation magka-Power 10, iyahan ang tapakan ang atuang cholesterol magka-Power 10 ang iyang trabaho. Kung doon ay mga ma-damage yung mga artery, mga tissue, iyan ang tapakan magka-Power 10. Alon nga, dili siya mag-bleeding sulos tuang lawas. Ang mahitabo magka-Power 10, kung kanunay po na doon natin gitawag na inflammation, kanunay po doon ay cholesterol nga musunod ana. So ang cholesterol magka-Power 10, mauna siya ay mutapak magka-Power 10 kung doon ay mga damage ng mga tissue, damage ng mga artery sa tuang lawas, sa tuang mga cellula. So ang mahitabo ni ana is doon ay gitawag na chronic inflammation nga resulta nga to sa cancer, high blood, maglisod og agi ang tuang dugo magka-Power 10, heart attack, stroke, ug uban pa mga sakit magka-Power 10 sa tuang lutahan. Muli na sa gitawag na autoimmune disease, mga gitawag na itong arthritis diha sa ito ang mga joint magka-Power 10. O niya, doon ay mga hinungdan magka-Power 10 nga doon ay inflammation ang tao. Number one is ang lifestyle yun na ito. Dili maayo nga pagkaon, especially ka na mga gitawag nga trans fats, mga oily, balik-balik ng mga lagom ng mga oil, sedentary lifestyle, kakulang sa exercise magka-Power 10, chronic stress, kulang tas tulog, panigariliyog yun, grabe na siya magka-inflammation sa ito ang lawas. Sobrang nga alcohol, samot na siya. Mga nga, ato agyod nga gihangyo ning mga ato mga listeners nga ato ang undangan ng ato ang bisyo kung nagmahal tas to ang lawas sa ato ang pamilya, sa ato ang kinabuhi mga Power 10. O niya, obesity po gining tambok mga Power 10 nga tissue, ilabi na mga Power 10 sa ato ang tiyan, tambok ganit, gitawag na siya visceral fat, tambok na nagtapok sa ato ang tiyan. So meaning ana, taas og inflammation ang imuhang lawas.
Mapitaw sa agad niya na doon na kay gitawa nga high blood, taas imong sugar. O niya, environmental toxins, exposed ka sa mga heavy toxic metal lasama sa lead mercury, makuha nato na sa mga pagkaon gikan sa dagat. Kay grabe ka polluted naman na to ang dagat magkapawartan. O niya, air pollution magkapawartan. O niya, mga microplastic magkapawartan sa to ang mga sinina, klagado na mga hinimo na sa mga plastic. So ang mahitabo niya na doon na yung mga inflammation, dili na tumalikayan. Nga doon na po tayo Power 10 Probio Capsule na kayang mutabang alang sa tuang lawas na mo fight sa mga inflammasyon. Alon dili kanunay nga taas ang inflammasyon sa tuang lawas. Mula doon ay gitawag nga anti-inflammatory nga naa magka-Power 10 sa turmeric, naa sa mangustin, naa sa cranberry magka-Power 10, naa sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement, ha? Nga imong lawas baga Power 10 ayaw pasagdi. Gamitin sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Wala kita igong alas pa lang sa pagpadayo so dahana. Dr. L. Palma magigong kaninyo lawas bilabaw bahadi sa tarad. At ang pigan pinagi sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement.

0: Madaling araw mga kaklitsel. Naghahanap ka ba ng tamang impormasyon para sa mas malusog na pamumuhay? Narito na ang programang magsisilbing ilaw at patnubay mo sa usapang pangkalusugan. Ito ang Gabay sa Kalusugan. Isang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan, praktikal na mga tips at mga payo mula sa mga eksperto upang mapanatiling malakas ang katawan at malinaw ang isipan. Hatid sa atin ito ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tagagawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang ibang klaseng kape na nakatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, handang umalalay at maghatid ng tamang kaalaman na makatutulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan, ang tamang kaalaman ang susi sa malusog na pangangatawan. Narito na ang ating palatuntunan, Gabay sa Kalusugan.
1: Hello mga ka-Clay Gel, good day sa inyong lahat at welcome sa ating pagsasama sa ngalan po ng kalusugan. Ako po si Mr. Kape. Andi dito na naman po itong ating palatuntunan, makapagbibigay ng dagdag tulong sa inyo nang sa ganun po mga kaibigan tayo po magkaroon ng mas magandang kalusugan. Sa pamamagitan lamang po ng pagkakape, ng kapeng totoo pong nakakatulong. Ito pong mula po sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, kung saan po mga kaibigan ang kapeng ito ay punong-puno ng mga vitamina, minerales, mga nutrients at kung ano-ano pa na talaga pong mas nakakatulong sa ating kalusugan. Taglay nito mga kaibigan ang pagpapalakas ng ating enerhiya, pagbibigay depensa gaya po ng pagpapalakas po ng ating mga white blood cells na kung saan po mga kaibigan ay malaki po ang itinutulong nito sa ating kalusugan. And at the same time mga kaibigan, maganda din po ito para po makapag-lose ng weight. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang chia seeds ay malaki ang idinudulot na tulong nito para po sa ating pangangatawan. Lalong-lalo na po sa pagpapababa po ng ating mga timbang. Tandaan po natin mga kaibigan, lalong-lalo na sila tito, sila tita, o kaya naman po sila mommy, daddy. At pag dating ng mga 40, kung minsan mga kaibigan nagbo-blow, no? Lumalaki sila lolo, sila tito, sila tita, no? Bigla na lamang na nagkakaroon ng sobrang weight. Ang problema na ito mga kaibigan, yung mga kaibigan din po natin, na masasabi po natin na mula pa po nung baby sila, eh talagang malulusog na, no? At medyo may katabaan na. Ang tendency mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating obesity. Kapag ka tayo po ay medyo obese o yung medyo mabigat po ang ating timbang, napakarami po ng maaring peligro na ating pong maranasan. Gaya po ng pagkakaroon ng chronic diseases. Lalong-lalo na itong tinatawag po nating high blood pressure. O kaya naman po mga kaibigan, magkaroon ng problema at magkaroon tayo ng pagtaas ng sugar level. At aside from that, delikado rin po ito para sa ating mga paa. Dahil maaring tayo po ay magkaroon ng mga tinatawag po nating problema doon sa ating mga buto. Tandaan po mga kaibigan na ang chia seeds na nasa ating kape na Clay Gel Coffee Mix ay napatunayang maganda at mainam at talaga pong nakakatulong. Dahil ito po ay napatunayan na ang chia seeds ay nakapagpapababa po ng timbang. Sa pamamagitan po yan ang pag-dry ng ating mga fats at ginagawa po itong pawis. At the same time, mas napalalabas po natin itong ating mga taba sa mas natural po na paraan, which is yung pagpapalabas po ng ating dumi, pag-ihi, and at the same time, hindi pong pagpapawis natin. Tandaan po ang kaping nakakatulong sa weight management, ang ating pong Clay Gel Coffee Mix, na kung saan po mga kaibigan ay maganda po ang idinudulot na tulong neto para po sa kalusugan natin. Ang Clay Gel Coffee Mix mga kaibigan ay mabibili na ngayon sa mga butika. Hanapin lamang po yung blue labeled na kape na Clay Gel Coffee Mix, na kung saan po mga kaibigan ay talaga pong maganda at mainam sa kalusugan. Dahil kapag tayo po ay nakapag-clay gel, para pong na-achieve na natin yung sarap ng totoong kape, and at the same time, nakakatulong pa ito sa ating kalusugan. Dahil ito ay puro, natural, at talaga pong napatunayang maganda at mainam sa kalusugan. Clay Gel Coffee Mix, gawa po yan ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mabibili na po sa mga butika.
0: At siya nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Gabay sa Kalusugan. Naway may baon kayong kaalaman at inspirasyon upang mas lalo pang pangalagaan ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pag-iingat sa katawan ay hindi lamang para sa sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. May gawa at tagapamahagi ng Clay Gel Coffee Mix, ang kapeng may tulong sa ating kalusugan. Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng Clay Gel Coffee Mix.
2: kahandumanan sa akong kagahapon.

0: Adlong Huwebes, pizza 4 na, dilinga bulan sa Hunyo tuig 2026. Good afternoon everyone, maayong pag-relax-relax, karong mga orasa, katong humana nakapaningod to, unya, nindot kailang sudan, nakapanugab yun, migan kay matudpa. Pagkalamias among gikilaw karon ng lading. Pagkalamias among sud-an nilagpad.
1: Sana all.
0: Ang uban bulalo. Ang uban na beef stick. Ang uban chicken cordon.
1: Sana all.
0: Pagkanindot no. Pero atong hinumduman ha, di mo palabi anana. Dagmay lang god. Importante nga kaubutag-utan. Prutas, pamugin ay pinaka-importante. May hapon, may pagpaminaw. Tibok Mindanao. Hello sa ato mga sibyaan, Long Lading Infinite Radio, Long Lading Radio, sa mga nagkalain-laing mga dapit. Mga taga-Agusan del Sur, may hapon, kaninyong tanan. Kumusta mamuli ha? Mga taga-Agusan del Norte, labi na gyud sa Dakbayan sa Butuan. Kumusta man ang inyong adlang Huwebes? Ugma Friday na. Pagkadali as adlaw mga palangga. Pariha niya. Karon na apa. Ugma. Nawala na. Atong miagi, sweet pag-ayo. Karon wa na gyud bisag anino wa na igita. May hapon. Bukid noon. Kumusta man mo diha? 91.3 Long Lading Infinite Radio Valencia City Bukid noon. Ingon man des Iligan 104.1 Long Lading Radio Iligan City. Long Lading Radio Aurora Zamboanga del Sur. Long Lading Radio Pagadian City. Long Lading Radio Kinapawan City, Long Lading Radio Digo City. Og syempre, hello sa ito mga partner FM station karon. Mga Infinite Radio. Infinite Radio Butua, Infinite Radio Surigao City, Infinite Radio Tandag City, Infinite Radio Claver Surigao del Norte, Infinite Radio Panabo City, Infinite Radio Subong Kogon Misamis Oriental. Maing hapon, maing pagpaminaw. Punta na mo sa kapis kayo sa panglawas ka ron. Og bag-o ta kaayng morag una na tong hook up ka ron. Malungog ta, connected ang atong program sa Radio Primera. Radio Primera Dias May Davao de Oro. So kay ang specific nga address diha, sir. Maing hapon mga naminaw ka ron. 103.1 Radio Primera. Maing hapon, maing pagpaminaw ka ninyo ha. Gato mga nagpaminaw. Ulatan ninyo laing sugilanon. Atong hatagan o pagtagan live din sa atong program. Babayin itong sender karon, ato ding seron karon taon-taon. Ugma pong adlawa, doon ay tulon na sab nga magkadaog sa tag 5,000 pesos. Ugma na masayran mga palangga kay ato manang bunuton. Padala na mo sa inyo mga pangalan diha sa ato mga sister station, partner, ato mga Clay Jewel Stores. Padala ng mga pangalan sa ato mga authorized dealers, sa ato mga certified users. Aron nga ato ng mabasa. Aron atong mabunot na apil sa atong pagbunot ug mapong adlaw. Tulo ka buok makaangkon, makadaog sa tig 5,000 pesos. Mo nang andamang inyong kogalingon. Mo nay giingon mga higala nga mahibaw-an ugma kun suwerte ka ba? Uban mo ingon nung lading, wag kay suwerte ani. Basig ugma suwerte na nimo. Ay mugtuan ang dimalas mo, iway dimalas ni kalibutana. Matud pa sa pagkatao pa lang nimo daan ini kalibutana, daog ka na ni ana. Sa pagkahimugso lang nimong daan ini kalibutana, champion ka ng daan. Nang ito, anang dimalason ka. Muna-huna arna ni mo. Hello sa mga Daminaw! Diha sa Bukidnon, 91.3 Nuladi Infinite Radio. 90.1 Nuladi Infinite Radio Butuan City. O 100.1 Nuladi Infinite Radio San Francisco, Agusan del Sur. Maayong pagpaminaw. Pakusgin ang inyong mga monitor diha karon ha. Kaya aron nga tinaw klaro ang inyong pagpaminaw. Laing sugilanon nga puno sa pagtulunan ang ato karong hatagan ug pagtiga dinhi sa atong program. Ang atong text line number 0912-521-4645. Mao na ang atong number mga palangga. 0912-521-4645. Ato hatagan og pagtagad usa ka lalaki ang atong sender. Ato ding masayran mga pinalagan tigpaminaw kung unsa ang maong sugilanon nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon handumanan sa kagahapon. Kato mga nagpaminaw karon nakamonitor sa mga nagkalaylay mga radio station nga nakakonect sa atong program. Pakusgi ang inyong mga radio aron tin-aw klaro ang inyong pagpaminaw nining laing sugilanon nga gipadangat dinhi sa atong tulumanon.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag-Power 10 Pro-Bio Capsule na. Power 10 Pro-Bio Capsule. Ang Power 10 Pro-Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry, o moringa. Power 10 Power 10 Pro-Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10. Power 10. Pro-Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
4: Healthy matagadlaw kauban ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store.

Sa pag-usab, mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta man mo? Sa kanunay, inyong nulading ng hinaot ng tanamos kapis kay Spalawas. Laing sender, laing sugilanon ng atong hatagan og dula sa kahinginan. O sa kalalaking atong sender, nagda sa pangalan nga Boyet. At inimaseran mga palangga. Pag sa dili pa, ang Power 10 Probio Capsule. Pinaka-importante sa itong lawas. Tungod kay doon ay 10 powerful ingredients. Din daghan na kaayo ang mga testimony niining maong kapsula. Magkatabang ka itong doon ay problema sa digestion. Dili kaayo mahilisan, mag-blooded, constipated na dayon. Dahil doon ay problema sa kidney, medyo sakit ipangihi, sakit ang kilid, tungod sa sobrang parat, tungod sa mga pagkaon o pag-inom, soft drinks kanunay, fast food, kaigin na ninyo, mga batanon. Ayaw mo pagsalig nga bata pa mo. Inumduman ninyo ang inyong pag-abusar sa lawas, sa pagkaon, sa sobra, na magkadaot, kamurasab ang mag-antos niya na likayi. O syempre, abagi na yun sa Power 10 Pro Bio Capsule. 30 minutes sa dili ka pamukaon, mas maayong mo inom ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Nindot mangguni nga kapsula. Mutabang sa pagpakondisyon sa tanang organ sa atong lawas, ang atong colon hinluan. Ipagawas to mga nagka-stack, nagdugay din ha. Ipagawas sa mga toxins sa atong lawas. I-repair ang mga na-damage ng mga selula, pakondisyonon ang atong atay, atong kidney, kuhaon ang mga barabaras tong kaugatan, aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo, matabang sa pagtunaw sa mga bad cholesterol sa atong lawas. Munang importante alang nimo, alang natong tanan, ang pag-maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule. Lawas nga piskay, basta naka Power 10 Pro Bio Capsule kanunay. Makatabang ni alang ni atong taas og sugar, blood pressure. Inom ka lang sa Power 10 Pro Bio Capsule. Makatabang, anak kanindot niya kay mga sangkap dili basta-basta. Probiotic,

0: mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa. Niya rich in vitamin C na siya. Muna yung mga sangkap niya nga makahatag o kaayuhan sa itong lawas. Walay side effects, walay overdose. Normal sa itong sugar level, sa itong blood pressure, kung high blood ta, matabang sa mga dunay mga tumor, cysts, bukol-bukol sa lawas, sa paghilis hangtod maalim kini. Ingon man, ang Power 10 Pro Bio Capsule, makatabang sa paglikay sakit ng cancer, mutabang sa aron mapugngan ang dali nga pagkatigulang. Kung importante kay ni, katong mga nag-maintain sa Power 10 Pro Bio Capsule, inyong makita mga pinalangkating paminaw nga nindot kaayo ang kondisyon sa inyong lawas unya dili mo dali matigulang. Mas mo blooming unya fresh mo kanunay. Ha? Maintain Power 10 Pro Bio Capsule. Sulayin ninyo. Inubanan sa atong gibansagang pinakalaming kape. Lajal Coffee Mix, Wealth Malunggay, and Chia Seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Mag-coffee ta gamit ang Lajal Coffee Mix kay lami kaining kapihag yun. Magkaingo na lang gitag pagkalaming mga pigamit ang Lajal Coffee Mix. Lami nga makatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Nakapangapi ka na, nakapanambal bagyod ka. Nakahartag kapag may benepisyo sa imong lawas. Kung kaninga coffee ang imong i-maintain, Lajal Coffee Mix, Wealth Malunggay and Chia Seeds. Tungod sa mga sangkap nga na niya, kailang malunggay, daghan kaig may benepisyo makuha na tugikan din ha. Chia seeds, taas kaig fiber. O niya, daghan pang nakapowder niya. O niya, walay angay kabalag anantanan. Kaya usas mga nagpatamis niya stevia nga makahatag lang gihapon o positibong ipito sa imong lawas. Munang alang sa mga naminaw karon sa mga nagtanaw, itong live. Ngayon man, katong ato mga mupay pagpaminaw sa handumanan sa kagahapon, atang-atangi ha ang sugilanon garon ng atong hatagan o kinabuhi sa kahinan. Mag-coffee gamit ang Lajal Coffee Mix. Ngayon man, ang Jassy Vitamin C Plus Zinc. Nindot kining Jassy mga palangga. Tungod kay makatabang ni siya sa pag pakondisyon, nindot nga tulog, lawas nga basko, kanang matulog ka nga as in, pagmata ni mo buntag na. Kondisyon ay mong paminsar, mas makadesisyon kag insakto. Ingon man ang nakanindot sa Jassy Capsule, kumikan kay dili ka kapuyon, dili ka dali taptag balatian, mas makalahutay ang imong lawas. Munang advantage alang natong tanan kung mag-maintain ta si Jassy Vitamin C Plus Zinc. Painhapon nung lading, Great Medires, Kidapawan City, Simply 28 Shopping Center. Ang imong tigpaminaw, sulid nung lading, Medires, Kidapawan City. Maka-appeal ko sa imo, mabunutan, ugma nung lading. God bless you, nag-rest ang nung lading Analiza S. Ramirez from Kidapawan City, North Cotabato. God bless you, nung lading. Analiza S. Ramirez from Kidapawan City, North Cotabato. Salamat kaayo mga taga-Kidapawan. Nagantag mga listeners na karon. Ingon man, ang atong nung lading essential oil, mga haplas mo gamit na ha, kaya humot kayo na unya the best, kaayo mawalang atong mga pamaol, pamuypush lawas, mga panakit sakit. Ingon man, kung doon ay mga samad, nung kauban pa, mga panuhutunon, nung lading essential oil, nindot mo siyang haplas, kaya inig haplas di mo manuhut-suhut sa imong kaunuran, kaugatan nga ma-feel yun ni mo ang kanindot mga palangga. Unya gawas ka epektibo, humot kaayo. Sa pa inyong gihulat gamit na sa nung lading essential oil. Apil ang partner ni Ana, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Maikay na sa kabuhi unon, magbiyahe, magpanlipong, hidhid ka lang gamay, wang kalipong ni mo, wang kabuhi, marilax pang imong pamati. Ingon man, ang atong programa hatod Sub sa ato glacial papaya with collagen and milk 10 times power whitening. Ang sabon nga nindot kaayo, ipanabon ka ng as in, inigsabon ni mo. Wala ang imong mga whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, pimples, kato mga bugason bitaw, nagugalan nga panit, panabon mo sa clay gel papaya. Ano kanindot niya kaputi nga mubagay ni mo? O niya blooming kakanunay lantaon, bisag buntag ka pang manabon, pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Clay gel papaya soap lang, o niya abagi na yun sa clay gel breathing lotion. Kaya nindot na. Magkapa-blooming, magkapa-hamis, mas magkapa-puti sa tugkutis. Clay gel breathing lotion. Clay gel soap. O para sa inyo mga kids ng edad 1 to 12 years old. Nung lading, sugdi na ang drama. Kinsay sender karon nung lading. Lalaki nga itong sender karon. Napansadili pa ato gihapong pagtagad kining atong roommate. Para manis mga kabataan, kito excited kayong maminaw sa itong drama karon, relax lang mo, jutay din ha. Ang roommate para sa inyo mga kids, 1 to 12 years old, paganas kaon, paganas tulog, at mga bata nga tagdugay kay matulog kagabihon, i-roommate na ninyo. Mga bata nga gagmayon, mga bata nga paminaw niyo, siguro mutubo ni bata, gamay man kaayo. Palitin ang Gromate Multivitamins, makapataas nila. O niya, makapabright sa inyong mga kabataan. Makapataas sa ilang IQ mga palangga. Munang mintras gamay pa, 1 to 12 man eh. Kung musulod ni ining mong anak na asa 10 anyos, 11 anyos, pasok pa kayo na. E Gromate Multivitamins, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Makapataas pa sa inyong mga kabataan. Ang Viscomac Eye Drops alang sa tinaw klarong pananaw, muna'y gamito niyo, patuloy niyo mata aron nga mahimong mutinaw, muklarong inyong pananaw. Viscomac Eye Drops. Ato hatagan o pagtagan na sugilanon, ang sugilanon sa usa kalalaki atong i-check kung taga-asa. O siyempre ang atong pinakahumot nga perfume, carry perfume, muna'y spray hatod 24 oras magpabili ng kahumot sa iyong mga sinina.
1: Handumanen.

Dear Nongleding, una sa tanan, mga ikog katahuran, mayong adlaw. Ug sa mga nag-subaybay nining handumanan sa akong kagahapon. Ako si Buyet, nagpuyo sa mga lugar sakop sa North Cotabato. Nongleding, sikat imong program din niya. Daghan ka imong maminaw kung oras na gani sa imong programa ang handumanan sa kagahapon. Hining akong kaagi, kabahin kinis mapanghitabo sa kinabuhin. Gausahay dili malikayan nga moabot sa tuwa nga mawala ng itong salik sa tukaw kalingon. Mabot ang panahon nga madiskuryo ta. Dumawad ang ta o kadasi. Pero lagi, kung ato lang ihangad sa kitasan ng tanan, tabangan kita niya, Nongleding. Aron nga inyong isabdan ang kinatibukan ni akong sugilanon, akong sugdan kini, kikan sa sindanan.

0: Sige na, family na din na. Hindi na kang istorya pa.
1: Maikaw ko do'y. Mahal lang naman kita itong ganihan.
0: Okay, lagi na. Eh, pudaga na. Sa usa lang.
1: Dumbuyet, salamat kaya.
0: Kuya, lugay ka na namo. Og, takot ka nagtatabang. Di sa pwede nga, ibilin ka lang ako sa gawas. O ako ang musulod niyo sa mall. Dapat lang. Diguli na to subay. Parihata nga, doon ay mga pinalit.
1: Mukaili, sunya ko ni Moni daw. Puhon, punpuhon. Hon, mahumano niya itong akong bata daw.
0: Eh, sa tagunan ko na, ah, kuya. Oh, dahil na. Nanay, in charge, oh. Aron nga, magkasukod nga na din si Mugusto nga t-shirt. Karsunis. Oh, napoy mong sapatos.
1: Ah, sige. Manukod ko. Basta, dungbuy ta. Huwag ko'y bayroon noon, ani ha?
0: Huwag kisalig na ko ba? Excuse me.
2: Yes, sir.
0: Paliwag ko ba eh. Say, sukod mo, kuya.
1: Mid-job lang. Sir.
2: Unsay, sir.
0: Ay, nagigsira na. O, sexy kayo.
1: Madam, day.
2: Pagtarong, ha? Pati level akong pagwapa din, he. Nindot ka niya akong costume karon, akong gisuot. Outfit na ako nga. Ako gining gigastuhan. Niya, mag-sir ka lang?
1: Sorry, da.
2: Bitaw. Wait, ha. Mangita kog medium. Hulat lang din, he.

0: Tsuka-tsuka daw, karon pagi ko maka pabalit o bago. Kumbot kayo.
1: Sige ka na vlog simuhot anang bago yung pinalit, kuya.
0: Taka lang. Salamat kayo nito nga. Paminaw na ko. Gastuhan ka karon.
1: Okay lang na, kuya. Sa kuya gamay yung savings. O niya, natagan po ko lang papa itong project nila. Kinitabang-tabang sa post-trabaho.
0: Mulag eh. Mulang nang daghan mo blessing ng buyet kay maghitagon mong gud mo.
1: Dapat lang atong i-share sa uban kung nung say na nato. Dili pwede nga. Ato lang tagu-taguan. Suluhon. Oh, mo diretso na sabay or ihapit ka na lang ako sa inyo ha?
0: Ihapit na lang ko, dong. Eh, doon naman sab, magian mo sa mga mua. Osmon ko lang ha. Salamat kayo, ane. Dahil na sunahan.
1: Ilahos lang ako sa inyo. Ay, nagulo-ulo din ha.
0: Sige, ikaw bahala.

0: utarong ba di ha, basik? Kinawat na nima?
1: Ay, nung sumtaw ka, di ba kabuto? Gilibili ko sa buwit, ane. Dito na kuyog, Miss Mall. Di ba kabuto?
0: Ay, alang-alang.
1: Talag, sabi kayo nang mupalit ng anak si mong agalon?
0: Uliya, mga branded po kayo, ne?
1: Mabitaw, sulti na ko ni mo na magkausa-unsa man, dili ko basta-bastang talikda na si Dung Boyet. Iyan man ginikanan, kita ko kinagdahimo na to. Episkwila na to itong bata, tungod nila.
0: Ay, tinuon na gida ay. Makaingo na jud ko nga, buutan gida ay sila.
1: Oh, yun. Ang ayan ba ko?
0: Ayaw nagsuko din ha? Na inuktok spultahan o.
1: Ah, sige, sige. Ako lay gawas.
0: Nalalasay kayo, kaya ako tiwasan sa ini din eh. Tiwasan sa nako ni Gluto.
1: Bagay oh, mot pa kayong bago. Kansot lang una. Kisa man ka ron. Pero, basin o, naalay, milaag din yung sabay. Hasta, ablihag mo tayo. Oh, pare.
2: Eh, pare, mayong, hapon, nakadisturbo ba ko?
1: Wa pare, oy. Absensya ka pag-uni ako sinina, pare.
2: Oh, buba, humot mo kayo.
1: Ano ba, wala ko sabi na ito, ah?
2: Eh, nagtrabaho ka mang uli, ha? Masig po hindi nang mapaso na kong bata. Gusto mong gumo eskwila, pero walang-wala, me.
1: Aso may bata ni mo? Kulihiyo na to si...
2: Ay, si... Ay... Jubel. Kuan, kulihiyo na.
1: Mo ba? Dayon.
2: Ay, duha magura sila. Si Jubel, laka... Soda o working. Ang usa, mo'y ako untang pakuyuga ni mo.
1: Mo ba? Dayon. Pwede nga imong paanhiulan din eh. Kaya war ba ko kay baon, hinahanglan sila. Sen o trabahante, working.
2: Maugali, patabang ko ni mo. Eh, gusto si ay may muskula. Basig ikaw may mahimong pagkatabang niya.
1: Ay, kung ane na pari ha. Wapuhon ko mo siyote. Panihian lang din eh. Ikuyugan ako dito sa kumbahay.

0: dong, Buyut.
1: Oh, kumusta ko ya? Ah, nangyayin kayo, bagay gini mo.
0: Ah, so, tako dong. Ah, dong, basi ikaw lang sulti dito, sir. Ikaw ba nisgawas? Anak sa pusilingan ba?
1: Kay, unsa ituyom din ta.
0: Gusto nga mo trabaho din sinyo. Bahala ko nung, bisa ko sa trabaho ah, basta maka-skwila lang ko nung siya.
1: Oh, working? Wala ba ito maingon silang papa? Pero, kung ikaw mo yung recommend, sigurado ko niya na.
0: Ah, salamat kayo nung. Daghan ko naman magsuuna niya. Gusto yung skwila. Bali, duha na sila. Ang usa, toa na sila insab. Kana na lang si Day Aimee.
1: Sige. Pasudlahin nun din eh. Dayon, ako tuon si Papa o si Mama. Ako lehang yun nila.
0: Ah, sige, Binta. Salamat kayo dong, ha?
1: Huwag problema. Mga na yun ako din eh. Kuya, ako'y ano yun.
0: Ah, sige dong. Maayo kay... Okay kayo. Day Aimee, Day!
2: Kuya?
0: Ah, okay na si Dong Buyet. Paboto na lang nato. Desisyon ni Papa niya at ni Mama niya.
2: Salamat, Kuya. Unta, makasuhod ko din eh. O, himuon ako tanan ng magustuhan ko nila.
0: Ah, salamat po kay ako pa yung nag-recommend mo. Maulaw kay ko basig, madismaya na sila. Pero kay ba ako, mabuutan man mo.
2: Pohon, Kuya, kung makahuman niya ako din eh. Ako lang ibahala ni mo.
0: Eh, ako lang huna na eh. Ang importante na makatabang sa mini mo.
2: Ah, salamat.
3: Dali din eh. Oh, paanihian na din eh. Nagsulti man si itong Boyet.
0: Ako'y itawag, madam.
3: Kahit sabi na ilain.
0: Ay, dali na.
2: Okay, Kuya.

0: sure man gid ka ka nga buo tay nang gipasulod ni Rogelio dinhi.
1: Ma, sinliga na to na dugay na. Dili pwede nga ato sab siyang balibaran. Dugay ng serbisyo na to. Gikan pa sa kalisod na to, pagsugod. Hangtod karon nga, ibintaha ang atong panginabuhi. Nakanunay na siya. Maunang, ako lang gitanduan.
0: Wala pa ginunta na kinahanglan, anak. Kay okay raman din his bay na masatay katabang. Pero, sige, kay naa naman na, ako namang gigayran ko noon siya ang trabaho on.
1: Mayoy noon. Ma, mo larga ko niya.
0: Oy, nagtawag to si Joy. Nagkastoryahan na iba mo?
1: Yes, ma. Gani, second to
0: you. Pastilan. Boyet, basig mo na na imong maminyuan.
1: Kung magkasinabot, kung dili magka-problema, kami gid magkadayon, ma.
0: Oy, ay napangitag lain. Talagsaran na. O, hitsuraan man.
1: Sige, ma. Maanin ako din, eh.
0: Nanalasig, eh, pag-amping.
1: Okay, ma.
0: Magkita li sila ni Joy. May hinoon kay hitsuraan man sabto. Oy, day ay me?
2: Ma'am, naghatod ko sa imong coffee.
0: Oh, salamat. Og, kumusta man mo pag-stay din eh? Nag-enroll ka na ba?
2: Huma na, ma'am. Ako nanggi... Adto ang eskulahan. Og, balik na lang ko karon para sa uban pa mga requirements.
0: Na, sige. Og, nahurot na ba tong kwarta nga akong gihatag ni mo?
2: Yes, ma'am.
0: Okay. Sige. Pahuway lang una. Kagikan para baka ng hinlo. Ibutang lang ng kape na ko din ha.
2: Sige, ma'am.
0: Buotan sa mga bata. May tagmudugay ni din eh. Basta. Daarab ako i-schedule karong adlawa.

0: Wow! Kap, nindot gul pagkahapnig ni ako baga pull short. Mayong pagkapilo, may pagkalaba.
1: Ay, wa ka day mahibaw nga doon na naman tay. Katabang din hing atong gipa-eskwela, si Amy, muna'y namilo ana.
0: Abo ba? Nindot. Limpiada kigagi.
1: Mao bitaw, maisab mang hinlo.
0: Mayo hinuot. Sige. Ay, tunaw ko ilakaw karon.
1: Magkoyog na lang siguro ta.
0: Pwede.
1: Nasa ko'y kuhao din is kwarto.
0: Mayo mo trabaho. Nagkatunong sa si Rogelio daw na pasundi ni bata. Mayo kaayo. Ay, hinlo kapag katrabaho.
2: Excuse me, sir.
0: Oh.
2: Sir, imong coffee.
0: Ikaw ba ang bago din eh?
2: Yes, ako, sir.
0: Congratulations. Maika mo trabaho.
2: Salamat kaayo, sir.
0: Oh, ibutang lala din ha. Oh, nahatagan ka na ba kwarta? Nag-introl ka na ba?
2: Yes, sir, mag-sugod na kong eskwela. Karong sunod simana.

0: Naime, ay na nagpalaban ng trabaho dito, oy. Tulog na dito, kay Buswila pa ka.
1: Ako na lang ng home noon, kuya.
0: Gabi eh, na kayo, ugma na lang na sa'yo.
1: Gamay naman lang po ni.
0: Bitaw, gustuhan ka lang, sir, o ni ma'am. Maika ko ng trabaho. Ipatawa mo ko nila.
1: O ba, kuya?
0: Oo. Huwag i-maintain yun, ha? Ay, nakasalalay ka ko pangalan din, ha? Pero, lipay yun ko nga. Naabot ka din, eh.
1: Nga naman, kuya.
0: Ay, patulpati, sir, limpyada ka kuno. Hanay kay pagkapilo yung mga sinina. Humot kay pagkalaba.
1: Ako nang gisulti ni mo, kuya. Dili ko gustong maulawan ka.
0: Mawagyan. Makauli ko sabay, ngayon nung tula ko sa papa ni mo. Gawa ko masayop nga, ginawat ka din eh.
1: Nalipay ganito si papa, nga nadala ko ni mo din eh.
0: Di ko kabaliba di papa ni mo. Basta, maintain na yung kabuutan.
1: Okay, kuya.

0: Dong, buyet. Kumusta may malakaw? Wala ko may tingog-tingogon. Salti e bugos, mga nita mo. Nag-meet magkaamo sa ibong kachatmik.
1: Oh, nag-meet me, pero... Amot.
0: Kusa may resultas yung pag-meet mo, ha?
1: Dili na ko type. Medyo demanding. Basta, paminaw na ko silang mama rin ako gusto. Si Papa.
0: Kanun na yung mo ito lang iskutan, God? Uya, wala mo nakauya buday yun, day?
1: Wala pa, pero feel na ko. Paminaw niya, morag kami na. Gani mo anito niya.
0: Uy, mo ba? Kuha pa mga kadong buyat.
1: Ikaw rin yung makasulti ato. Okay naman. Itsuraan. Pero kay bawa ka, dilit sa itsura. Basihanin mo. Kung gusto ka, magmalipayon ka. Gusto ka nga imong magkauban ng kalibutan, ha? Na kontento ka. Dapat dili lang ka na mo'y basihanin mo. Sige, di ka na ko yan.
0: Uy, sumayadom kayo? Pero, kuapor ba si Dumbuyet? Dapat, priyasan niya. Ha. Ah, uy, nang maritis, sumday ko, ane. Parang kahinuan na, ane, madali ko.

0: Time pa o na. Nakalakra pa na. Ablihan ko na lang. Kinsa magkakaroon na para ba ko'y sisyon nga akong apilan.
1: Hi, tita.
0: Oy, Joy?
1: Yes, tita.
0: Oy, tita, I miss you. Mingaw na sab ko ni mo. Kumusta ka na? Maayo kay nakalaag kag balik din eh.
1: Gusto man kit na ako, wala na kay trabaho. Dili na busy sab.
0: Maayo hinoon. Oh, nagkita na ba mo ni Dong Boyet?
1: Yes, tita. Madritsa na lang kanimo din eh. Wala na magkukuhaan niya. Ako na lang umian na eh.
0: Uy, maoba. Lingkod o na, pasensya na. Huwag ko mahibaw nga. Naakamandi ay.
1: Okay lang, oy, tita.
0: Og, ayaw lang o nagpauli ha. Dito sa inyo. Dinhi ka lang o na magstay. Bakasyon man sab. Wala kay trabaho. Dinhi ka lang.
1: Salamat, tita. Okto o di ay, nagtugon to si mami, nga, pohon ko na magzumba mo, kung magkita mo balik.
0: Wali siya makalimot, ni Adtong. Among bisyo sa una, nga magsige migzumba.
1: Malaki mo yung hisgutan.
0: Ah, dinhi ka lang una ha, kay magpakuha tag kape.

0: Nag-hiker manggod ko sa kusina. Wala ko makabantay dahil ni mo.
1: Ba't ipasabot? Nakatabang ka din eh. Tinood ba?
0: Yes, ma'am. Working student ko nilang, ma'am.
1: Maati ay. Danghaga po ni Magnaong, oy. Dapat unta, naglantaw ka.
0: Ma'am, sorry. Wala na ko matuyo, kid.
1: Ang sapay mong gilantaw din niya. Pamunita na na. Kabagakot niyo mo. Mapagani pag abot na ko din eh. Makabadrip ka, oy. Sige na. Pamunita na na.
0: Nangagagin na ako. Wala mong kitinan ko makabantay. Basta, ako ning dalion. Makabayad yung kuan ni mahalo na pa ni mga baso din.

0: okay ka lang, Boyet? Wala ka man gat magtingog. Dine ko magstay 2 months.
1: Oh, kirman. Kirman ka ni mama. Nagsultian na yung mga mo.
0: Yes! Siya gani ang naghangyo. Wala pa masap ko'y trabaho.
1: Sige.
0: Lako man tayon. Wala man o. Wala siyang kaukalingan. Basan kan din yung problema. Tua ay. Ito man ang dangagig na ang o. Kalagot bihana. Hosto, muato ko ni tita. Basin ko na mula ko siya. Makuyog lang ko niya.

0: karon pa gini ma-arrange kong kwarto. Huwag ang cabinet. Ako mas ang gipasudlan ko din eh. Pero mahinlo. Mas nihinlo pa gini noon. Huwag gini masayop nga gidawat na ko itong gipasulo ni Kuya Rogelio din nga working. Limpiada kayo. Basta, ako itong tagaan o gamay allowance. Huwag ako may bawa kung natagan ba ito nilang mama o papa.
1: Dog, buwit!
0: Oh, kuya. Si itong babae, sa pangalan na to?
1: Si Amy.
0: Oh, ikaw na ihatag niya. Inyong salamat. Mayo manghinlo, limpiada.
1: Ah, sige. Di lang ka ikaw na konsulte na dong. Si mama o si papa sabi mo.
0: Amo ba? Mahinon kun mo.
1: Sige. Mo anhin ako dahi. Ako tong pitaon.
0: Sige kuya. Kung muna nilang kanunay. Deserve nga tabangan. Hangtod magkahuman og eskwela. Kung pwede. Apilon pa yung mga gisoon kung pareha sab niya. Talagsara. Ang mga babae, lalaki, ngayon na ni mo trabaho, makita ni mo kinasingkasing yun. Basta, mag-iilis ko. Napakoy lakon. Kanos, apagad na mo. Lakaw si Joy din yun. Imbis nga, naana siya din eh. Ni Pundo. Mas di na ganyan ko ganahan. Si Mama lang. Anak ka gusto niya. Huwag si Papa. Basta, magdali ko ang makalakaw ko din eh.

0: Pasibot-pasa mo, tani. Day?
1: Plat uno tanin akong grado, kuya.
0: Uy, plat uno, so, tako ni kagrado, day?
1: Iiyas, kuya. Pinaningkamutan sab na.
0: Uy, abi man akong ang katong dako. Mutoy, dakong rado, pero lahi po ng iyong hanong?
1: Maugin na, kuya. Ingon anak na gina sa college. O...
0: Kumpito mo. Pat uno man lang sa halos, o. Ay mga point-point, pero uno.
1: Gipakita lang tika, kuya. Kay Aaron sab nga, malipay ka. Nadili lang din ko na ning kamot. Apil na sa akong pag-eskwela.
0: Malipay kita sa papa ni mo. Kay bao to nga, may isa mong grado sa eskwelahan. May isa mong performance ni. Malipay to.
2: Oh, usam ko nang inyong kagupta niya, ha?
0: Ay, the boyet.
1: Sir, maayong hapon.
2: May hapon. Kumusta, Amy?
1: Okay naman, sir.
2: Oh, kumusta na?
0: Ay, iyang grado. Dong, naalam ko iyang grado. Kipitanaw ko niya.
2: Pakita daw ko.
1: Sir.
2: Ay, kaulaw. Oh. Wow. Ka, dagko ko si mong grado. Congrats.
1: Salamat kaayo ninyo, sir.
2: Salamat, sab. Maayo ang imong trabaho din eh. Maayo sa imong pag-eskwela. Ug malipay mi niya na. Tungod kay katabang mi.
1: Lipay sa ba akong pamilya, sir?
2: Unta. Dili ka mausab, Amy. Kung unsay mong pagsulod din eh. Dapat imong i-maintain din na.
1: Yes. Akong i-maintain. Kung unsay inyong nakita na ako, dili ka na mausab, sir.
2: Lauman ako ka na. Lauman ako. Nga, mas mudugay ka pa din eh. Og salamat ah, sa yung pag-atiman sa kumang sinina.
1: Welcome, sir. Okay lang ba pagkapilo?
2: Okay kayo. Sukad-sukad. Karon pa ito makatilaw o may pagkapilo ako mga sinina. Salamat sa pag-arrange ito sa akong kwarto, ha?
1: Salamat sab sa pagsalik, sir.
0: Dumuit. Kung dahil mga hikay-hikay din eh. Kaliwat anila, may kanimo decorate, may kanimo arrange na sa misa.
2: Mo ba?
0: Oo, kay makaliwat anila, to side sa iyang papa, naas gawas mo na yung mga trabaho.
2: Ah, sige-sige. Atong testinga na imong talento niya po. Okay lang ba ni mo, Amy?
1: Sige, sir. Ingnan lang ko kung kainas ah.

0: Oh, Ma. Ginihara ka ulit yung tingog. Okay lang ba mo ni Papa? Naglalis ng sabon, oh. Doon na ba yung problema? Anak, untay mo hataga kikayon akong hangyo ni mo.
1: Hangyo, kabahin sa onsa.
0: Anak, daghan na tag mga kupitin siya karon. Dili lang kita ang nagnegosyog sama ni ini. Og mas updated, mas upgraded sila kays ato, ah.
1: Sa ibot pa sabot niyo, ma.
0: Tagilid na ang atong panginabuhi.
1: Oh. Ma.
0: Maong, anak, makatabang nimo si Joy. Mas maayo pa dagway. O pangasawo nimo siya. Ma-influence siya sila. O pwede nga maapil ta sa ilang panginabuhi. Suod mi daan ni mama niya. Pero mas maayo nga maasawa nimo siya ilapin na nga gusto kay kaniya.
1: Ma, pero
0: anak, dili pwedeng i-close na lang ning atong panginabuhi. Mauwaw tas palibot sa atong mga higala, sa atong pamilya. Dapat dili maklaro nila. Disla mahibaw nga atong buhian kini og bag-o mo'y atong ipadayon pagidabuhi nilang Joy makaintra ta nila.
1: Ma.
0: Sige na. Sikat na na sila tinis Mindanao. Tungod kay iladong iyang pamilya. Og dili ta basta-basta makaintra nila. Kung dili ni mo kumbinsihon siya.
1: Ma. Lisod kayo magyang yun. Dili ko makasiguro kung makatando ko ni anak.
0: Pero tugutan lang ba ni mo? Anak, mag-file na tag-bankruptcy. Wala tama ka pa dayon. Upgraded na karon tanan. Labi na nga high-tech na takaron.
1: Oh.
0: Musukot kag sa dili. Mawala na ni tanan. Mudang please. Minyui si Joy. Minyui siya, anak.
1: Oh. Ma, unaunaon kus makadagano niya. Sige, diha ka na.
0: Dapat lang, ha? Pili ang makaayos atong pamilya.

0: பதிலும்
1: wala man na, wala may laing trabaho. Oh, wala sab na busy. Ikaw, pasik na kadistorbo ko niyo mo.
0: No! Wala oy, nga na good in town. Ah, gusto ka coffee?
1: Ayun na.
0: Kikanita niyo akong kamot?
1: Joy, wala na tayo chat-chat, iba?
0: Maokani, dili ka na mag-reply. Ginasin na lang ni mo akong chat. O, kumihibaw. Ang sa ako nahimo ni mo.
1: Sorry.
0: Uy.
1: Gusto ko ipadayon to.
0: Okay. Kana lang.
1: I love you.
0: Mas lefty ka. Ikaw, patukidukay pakit.

0: I mean?
1: Sir, nakaisugo.
2: Ay, mga lawan siya.
1: Ayaw na lang, sir. Natagan magpuko nilang ma'am.
2: Gawata na na. Basta hindi na kayo makahatag silang mama. Kay apiki ang among negosyo. Siguro ka matnon ka niya na.
1: Okay lang, sir. Uy, ang importante nga, makabayad ra ko sa eskulahan.
2: Sige. Salamat sa pagsabot ka nun, ay.
1: Wala problema, sir.
2: Duhata na.
1: Paningkamot,
2: ha. O salamat sa imong serbisyo ka nun, ay, namo.
1: Sir, hawao na ba ko ninyo din, eh?
2: No. Mientras kaya pa namo, magpabilin ka din, eh.
1: Salamat.
2: Oh, wala pa mong gidawat.
1: Sige.
2: Og, iparinch na ko dito sa kwarto na ko. Nagkiwat na siya.
1: Sure, sir. Ako at doon ka rin dayon.
2: Unya na lang. Padayon sab ko sa imong gitrabaho.
1: Wala na.
2: Ikaw?
1: Ako at doon dayon. Armahinlo, sir.

0: Wala pa kumag istorya niya kabahin na na. Basta sa pagkakaroon, dito ko mag-stay sa ila.
1: Ay, salamat. Malipa is papa ni mo ang balitaan.

0: ka? Magpakasal na lang ta. O kanya. Binila mo magstay sa bahay.
1: Ah, dili pwede. Dili pwede silang papa din eh.
0: Pero, di ba? Kuwao na sa bank ang inyong balay? Pwede sab og dito mas sa pikas bahay na mo. Okay raman sab nilang. Papa nga, dito mo magstay. Sige na.
1: Sige. Akong hiyon sila. Wala ko kibaw nga. Kuha ko na sa bangko.
0: Si tita ang nagstaryan ako.
1: Pikinig day. Tali arstoig eh. Marag ipahumar na mo tanan.
0: Doon na kabigay sa lute?
1: Wala. Sige. Ako agnihon sila.

0: Amy?
1: Sir?
2: Nagituyo ni mo.
1: Unsa na, sir?
2: Sorry. Hindi may maka... padayon sa pagpapuyo ni mo din eh. Bali... kuhaon ni sa bangko ni nga Mumbai o kining area na mo din eh. Mubali ni magpuyo. Pangita na lang o laing kastayhan. Huwag mo gasto ni mo.
1: Sir?
2: Taas nga istorya hon. Problema ni sa pamilya. Apil na si Kuya Roelio. Gisultian at nunakundahan. Salamat sa servisyon niyo din eh.
1: Sir, okay lang. Nakasabot ko. Salamat sa pila kakatuig nga nag-stay din eh.
2: Sige. Good luck. Unta makaumang kag-eskwela. Matuman yung pangandoy. Amy.
1: Sige.
2: Istoryahan ko po sab ang uban pa.
1: Sige, sir.
2: Nung lading, nakabalhin ng puyo. Matawag nga nahimong dakugtabang si Joy o gayong pamilya. Suod sila sa kong pamilya. O lagi na itong ora nangayagin migtabang nila. Gitagan mi aron mas makabangon pa. Gitagan kapital. Tungod kayo wala mo masayari nga ako amahan day. Nalulong sa sugal. Huwag na matutuki ang mong panginabuhi. Kumpiyansa kayo, mi. Nung lading, gikasal mi ni Joy.

Ang ako ato nga maluwas ang kaulawon sa akong pamilya. Og aron nga doon na pa'y chance nga mabangon pagbalik ang pangalan nilang papa o mama. Ugo niya.

0: Anak, okay ka lang?
1: Okay ron, ma.
0: Murang di ka malipayon. Okay lang ba mo si Joy?
1: Okay lagi, ma. Importanteng okay mo.
0: Okay raman kaayo. Og salamat.
1: Pahon, ma. Mubalik niya ta sa itong bahay niya itong gabihan.
0: Paonsa.
1: Kung kaluyan tas kino.
0: Anak, walay laing solusyon. Sakto nang imong kihimo. Sige na. Pagkao na. Kay... naaparabay... lakon si Papa nimo. Naapay toyo to. Gani gusto to siyang ubanon kaniya.
1: Kamu na lang, ma. Sige. Diha ka na. Gantoon ako si Joy.

0: 따라똥 저기 여기 있슈.
1: That look now.
0: 아, 어깨 결랑?
1: 어깨는 맨. 어이, 잉네스는 마마니 뭐? 잉네스 뛰다. 아, 딜리케 막발라비스 코리안테. 나코게 콩나 바이런. 어군, 무가밋 쓰레 사 에어컨. Make sure nga mapalong nila. Kung dili na sila magamit pa. Kaya dako kayo na bayaran.
0: Oh, ignolong yan ako.
1: Sige. Okay. Pahinloan na lang nila. Kaya basin kun mo ato silang papaon niya. Mapaulit mungod sila. Masubay man kina sila dito speakers by. Ingna niya silang titang pahinloan.
0: Sige.
1: Oh, sige na. Biya ka na.
0: Joy, tepa ka na.
1: Ngayon, no?
0: Oh, paminaw na ko, marag nausap ka na.
1: Oh.
0: Hingula na lang yung tinagdansok pamilya.
1: Oh. Ano sa issue ni mo? Nagsulti lang kas tinood.
0: Stories tinood? Oh. Ikaw ang nagasto na mo. Ikaw ang misalbar na mo. Pero dili pwede nga. Ipamuka ni mo na ako. Inabkabugat silang mama.
1: Oh.
0: Kaya nga no? Ha? Yung anak alam ni Kaloy, paminaw ni mo?
1: Oh. Yan ay yung kingon anak ko ng pag-istorya.
0: Diba? Ikaw lang ang gusto magpakasal tayo, ha?
1: Oh.
0: Yes, kung gihimo ka na. Tungod kay makatabang ka siyong pamilya. Pero kung yung anaong magaling na nimo, inoin mo pagdaw siyang mama. Dili na kong madawat ka na. Joy, wala ko'y gugma nimo. Huwag iklarong pagka-istorya. Dili ikaw babae nga akong type. Nakigminyo lang ko ni mo. Dili gusto kong matabangan sila. Huwag hangyo na lang, mama. Sige pa! Laparuhap ako! Muna na lang mo tinagdana mo. Ilang taon ni mo. Yung murag ubos kay me. May na masayod ka! Sige ba? Huwag. Dili na ko. Isyo. Kung mo ka na og midinis sa inyong pamayo. Bahalag magpayag mi. Di mi magpaulipo ni mo.
1: O sa kining ipinulti ni mo?
0: Muli klarong pag-istorya. May nag-istoryahan ti ka.

0: Seguiré vai, pousa nemo sin niño.
1: O se pot pasapot nimo.
0: Maawa ta rin eh. Mag-abang tagbay.
1: Pero, o sabay hinong tana.
0: Huwag magsabot ni Joy. Dili ko gusto nga. Inuinuho ng taniya. Dili ko gusto nga. Bisag unsa lang yung istorya ninyo. Masakitan ko. Sige na ma, hipusa na. Bahalag magpuyo tagpayag. Basta itong kaugalingon.
1: Boyes!

Noureddin, Mihawa misai la. Nak sab mangut saya. Lain tahu si Goronia, nabi gi apas. Yes, aku mai gini kanan. Tuk ke importanti nak usila. Pero ni itu tunggu orang ya, murag lain na. Wala ko makagwanta pa. Bikit buwag ko niya. Nung lading, nag-abang ko. Ugbay. Ug dito sila mama, papa, ipuyok. May abot ang pila ka mga tuig.

0: Ay, ito na naon. May sugot pong pagkasal nga ito niya. Ngingon na ito yung kiniya. May pagwala na lang. Basta, moto na kasong gitarab.
1: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na. Power 10 Pro Bio Capsule. Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gotocola, cranberry o moringa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa. Power 10 Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.
2: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis ni ini. Buntag

Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel store. Super.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Powered ng probiotic capsule, panglawas mo nga sigurado.
0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy.
2: Jossi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule.
3: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit diri sa produkto ni Nung Luding, Power 10 Coffee Mix o katong Jossi. Matag puntag hapon kami gud ni Mrs. Ana naga-take kanang tulo. Ang nindot yun parison sila kaya nga naman nindot kayo sa katulog niya kung matrabaho po ay naman Miss Uma. Kanang maayo po kaya dito pati yun o kakapoy o makainom ta kanang power tin. Makapower yun ba sa atong pagkinabuhi ng kalibutan.
4: So, mong, ako ang sir sa mga gusto pang musulay ng atong produkto.
3: Ako yung maingon sa mga kapareho na ko, kababayan ako ng mga ilunggo na suwayan lang yun ato kaya wala may kumos pagsulay. Kay gini siya herbal mangguni gikuha gini siya sa mga tanong nga iyagi paturok sa Ginoo morning maayo gud sa atong lawas kay ngano man pula pa may doktor sa unang panahon herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan dali karon nindot gini siya nga herbal kay ngano man kining atong lawas ang Ginoo man puy nagbuhat ani sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis ang tao gibuhat sama sa gid sa dagway sa Dios mo na nga ang Dios tanan ang naggagahom nini mo na nga nindot og power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi. Permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix.
2: Jossi Vitamin C Aspartate Plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga protection. Isip inahan. Kinahanglan gid na ako ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
5: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
6: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
7: Besag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jossi Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jossi Vitamin C Plus Zinc Capsule.
8: Ang gamit na mo, Jossi Vitamin C.
7: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Luding Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Kuya Relio? Sige kita.
1: Kuya?
2: Uy. Tumbuyit?
0: Kuya, kumusta ka na? Doon na ka na may mga alakas lagi. Asinso ka na?
2: Gaigo ang sarap, no? Nagkahumalong ako mga bata, God. Ikaw, kumusta na?
0: Nangita ko. Laing trabaho lagi. Kumere kong sweldo kong trabaho karon kuya.
2: Uy, tayon. Okay ka lang? Kay, mangita tayo katrabuan.
0: Sama-sab.
2: Uy, kibaw ka? Katong akong gidang working ba? Si Jubil ba to? Si Amy. Bagong abot di ka sa abroad.
0: Ama ba si Amy?
2: Oo. Bagong abot. Ba'y kayo nakita ta? Nahiskutan mo ko niya. Nga maayo lagi kuno kaniya. Tinagaan lagi daw niyo mong alawan sa sauna.
0: Maluoy mo kato niya sa sauna.
2: Mao gani. Basin nung pwede ka makatong abroad. Totoo na. Lago na to.
0: Oo, yan lang siguro hapon. Nig-out na ko sa trabaho.
2: Sige. Bye, hinoon. May nakikita na.

0: Đây, đây, đây.
1: Ừ, sao mong gửi cười à?
0: À, đã khởi cơ bận không?
2: Amy.
1: Sir Boyet.
2: Congrats na uli ka na day. Malipayan ko para ni mo.
1: Sir, may kinakalaag ka din ni. Dayon. Dayon din ni sabay.
2: Di nilas gawas. Kay fresh kong sa bangangin.
0: Ah, din nila siya. Kunahan lang fresh kong. Di na aglami din ni. Ah.
1: Ah, na ako'y mga chocolate da. Kuhaon na ako.
2: Ayun na lang. Okay ra. Importante nga kita minimo. Mupaulit sa mikaron.
0: Ah, dong buit, di ba? May kamita kagtabaho. Ah, si Day Amy. Mula na kami ng Manila. May da ka mga kaila dito.
1: Yes, sir. Willing kang matrabaho?
2: Gusto nta. Pero wala ko'y kwarta pa nga ika-finance. Wala ko'y kagasto kung matugla yung lugar.
1: Sir, pwede ako ang mag-sponsor ni mo?
2: Oh. Ha? Huh?
1: Yes. Dako kong utang kabubutan niyo. Kung masukot ka, kung gusto ka mag-abroad, i-try na to ang agency nako. Basin kung ma-qualified ka o basin kaya ni mo.
2: Oh. Pero...
1: Sige na. Ano na as makadaghan? Pwede rin masab na imong ilisan kung makasweldo ka na.
2: Amy, salamat sa mong offer. Huna-hunaon ko na as makadaghan. Ambot. Huwag ko magtuunga mabot sa iyong unani. Working student ka lang na mo sa una. Pero karon, ako nang dapat mag-mami mo.
1: Ay, huna-hunaan na, Sir Boyet. Kamugi hapon ang nagasto na ako sa una. Oon sa man.
2: Ako lang na ipinanghid nilang mama at papa.
1: Sige. Magpaabot ko.
0: Ah, sa man, no. Sige na. Ay, nagdugay-dugaya. Opportunity na kayo na. Opportunity na na. Aron nga, makasugod ka sinugdanan. Babalik ni Mutanan kung sinawa ninyo.
2: Kunaunahon ko na, kuya. Salamat, Amy.
1: Uwi sa payan, sir.

0: Oh, huwag may titingod. Okay ka lang? Dito sa tasbay. Inom sa tagamay.
1: Kuya, kamuti. Ganun nga, yung nani ko nga, nakita na ko pag-usap si Amy. Ako nagkausaban. Kaysa sa una.
0: Oh, bato sa una. Kamuti kwarta. Karo naka-abroad ako, nakausuldo. Utong na puti na. May nagpanamit.
1: Mas may gwapa pa si Mayo. Kibawa ka, kuya. Nakagusto ko niya.
0: Oh.
1: Sa una pa lang. Pero, sabi ko, sa paghanga lang tungod kay buutan siya, may mo trabaho. Pero ako magdahom nga. Mas ma-feel pa na ako ni Karun.
0: Oh. Gusto kay sultin ako niya.
1: Ayaw kuya. Mauaw ko. Masi ba kaingon siya nga. Tungod gigikan siya sa abroad, sultin ako ni.
0: Ah, mas maayaw nga masultin ni mo. Sige na. Ako'y bahala. Ako'y mahimong middleman niyo.
1: Kuya.
0: Sige na. Huwag po'y mawaan mo. Kung galing, balibaran ka niya.
1: Oh. Ha?
0: Tiki! Masaman. Diskartihan ako.
1: Kuya, ayaw na.

0: pakinggan. Sulti mong ginako, hinunda. Wala na lang ta. Di ra ba gito mapugngan, Square Aurelio? Musulti ra ba gito?
1: Daw, nibali ko.
0: Oh, kuya, nakinalimtan.
1: Kuyog na ko si...
0: Ay, me?
1: Ako na lang mong gitagbo do, ha? Kibaw ako mag-ulaway mo. Ah, day. Gisulti niya. Aro makatuo ka. Tinood.
2: Sir Boyet?
0: Kuya.
1: Ay, nakulaulaw. Day, sulti na. Ako di ko inugbakakon. Doon na kay gusto niya, di ba?
0: Tinood ka na, Amy. Sa una pa lang. Abi ko appreciation lang. Ang tanan. Nga maluoy ko ni mo.
2: Na-feel na ko, na. Sikretuhan gi ko ni mo hatag sa una. Bisag hatagan ako ni Papa o ni Mama ni mo. Bisan sa kinagmaimbutang. Nabati ko ka na.
0: Oh.
2: Tinuod ba, gisulti?
0: Yes, Amy.
2: Sir Boyet, gusto sa tika.
1: Oh, sana yung gisulti ninyo. Dapat ninyo nag-duga yun. Mas maayaw na gina eh. Nga, ako mo yung nahimong midulma ninyo.
0: Tinuod ka. Ibaw ka na ba sa akong sitwasyon?
2: Wala pa. Pero, kung mahibaw man ko, kung unsa man na, kung mapampangitaan o pamaagi, tabangan di ka.
0: Kasal ko sa kababayang wa ko magustoy. Tungod kayo sa pamasin nga, masalbar ko akong pamilya. Pero dili pwede na makikuyog ka sa babae nga, dili gusto ni mo.
1: Day, sugot na ni mo?
2: Yes.
0: Kuya, kung hinungdan ini.
1: Dapat lang. Sige na, biyaan mo na ako. Kasabot mo din ha.
0: Amy, pula ni Bakwi ay ha?
2: Dili na ako Bakwi ang pa. Sir Boyet.
0: Pasensya ka na. Karon nga, nagkita ta pag-usap. Walang-wala na ako.
2: Ay, naku na huna ah. Tabangan ti kang mabalik ko rin sa ang nawa ninyo.
0: Salamat. Gumiabot ka sa kinabuhi.
2: Boyet.
0: Amy, I love you. Salamat, gumiabot ka.
2: Tabangan ti ka nga maano lang kasal ninyo.

Nung lading, nagminiyumi ni Amy. Naulaw lang ko. Tungod kay sa unang higayon nga panagkita na mo. Matawag nga naapa may natatora. Negosyante man ako magkinikanan. Pero wala may makasabay. Sa pag-upgrade sa tanan doon kay nagka-high-tech mga karon. Apiktado mi sa mga negosyo. Doon kay wala may maka-update. Wala na mong ma-upgrade ng mga business ng mas matagal pa sa publiko. Nung lading, nawala man na mo tanan, pero doon na may miabot sa kuha. Ang babae, nga, nahimo na kong kauban ka ron. Nung lading, di gudoy maayo nga mo desisyon ka. Tungod lang na nang material ng butang. Bahala ko kay gugma. Imon lang isugal. Digid maayo. Dili ka magmalipayon. Diligid mo lahutay ng inyong panag-uban. Nguna na nahitabo na mo ni Joy. Salamat nga naka-survive ko sa kanan. Di nilang kukutop more power ng programa. Inyong magtatampo. Buyan. From North Cotabato.

0: Huwag ito ang Sugilanon Live ngayon kitagan ng pagtagal Sugilanon sa usa ka lalaki taga North Cotabato, si Buyet, no? Buya po itong iyong Sugilanon mga palangga. O nang digid mo, basta-basta mo, sugot mo, hangyoon mo, no? Hingyoin na lang na si Juan, aron nga masalbar ta. Kaya kita mo lahutay, kaya bitong dili di mo gusto. Kung nga imong gihimo, tungod lang kay dunay, nipugos ni mo. Tungod kay dunay mo'y tuyo, personal interest. Dili ko na mahimpos, dili mo magmalipayo niya na. Salamat Sir Boyet sa iyong paghatag, sa iyong pagpadangat, sa iyong sugilanon, suwat din sa atong programa, ang handumanan sa kagahapon. Power 10 Pro Bicapsule, lawas nga piskay, basta naka-Power 10 Pro Bicapsule. Kanunay, Glades or Coffee Mix ang gibansagang pinakalaming kape. Kung mga pika, diritso ka sa Glazel Coffee Mix, nakakapi ka na, nakapanambal pagid ka. Naghagdala mga palangga. Glazel Coffee Mix, lami nga magkatagbaw, sustansya vitamina ang mupatigbabaw. Jassy Vitamin C, nindot ng imnon kundi ka magkatulog. Dili sab kadali kapuyon, dili sab kadali taptag balatian. Mas makalahute imong lawas kung mag-maintain ka sa atong Jassy Vitamin C plus Zinc. No lading essential oil, humot nga ha plus the best kaayo, humot super effective. Lage also pampahamis pampakinis sa kutis. Kaputi nga mo bagay ni mo unya blooming kalantown. Viscomac eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Gromite para sa magkabataan. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Wate kong oras sa pagbadan gitusunahan din ang salamat sa iyong pangaminaw. Inyong lading mo ingon, hatagan tagdakong bili. Ang ato isika ingon aron makinabo kitang malinawon o pabungawon. Hangtod lamang sunigan sa magtaktag sa maistasyon.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jazzy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kumbana finding na ibato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suunan po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power Sin, itong kasi o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasang sag utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siya ang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sab ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10. Power 10 Probio Capsule
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
1: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya'y bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga 4 na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya. Mapagaw siya.
0: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado. Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
1: Helen Kaobalorinti sir, kagagulay di Polog City. Ko ang gibati nga sakit kapong na-diagnose ko nga colon cancer stage 3. Mag-collapse na ko ato. Collapse dayon maglisod ko CR, pero gidala-dala ra gid nako sir. Nalipay ko magpasalamat pud ko sir na nakagamit ko sa inyo na Power 10. Sa maskin, tulog pa lang ko naka-imam sa Power 10. Nanggawas din ang mga kuan, dautang na naka-istak. Unang, ako din kong pasalamat din, sir. Kanan mga naminaw karon sa inyong programa, sulay lang din sila. Huwag din ay imposible. Nigaan din akong lawas, sir.
4: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Lading, taga Kabasalan po. Akong bana po nung lading. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong Power 10. So, nipalit ko. 5 lang dyan na ka-kapsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya ang kilid nung lading. Nakabarog dyan siya.
5: Karon, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
4: Oo, wala na dyan. Salamat. Tugay sa inyong Power 10. Manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.

0: Maayong hapon kaninyon tanan, baga Palanga, baga Suking ti Paminawan. Higala kumusta man ang inyong kahaponon diha karon. Murag daghang naglagot, daghang pong nalipay. Ito ay kabisig yung karon baga Palanga sa itong kaning lahi na po nga tingog ang inyong nadungog karon, medyo basa-basa nga may pagkauga-uga. Tamuklo sa baga Palanga ang temporaryo nga makiguban kaninyo, ha? Tamuklo sa kaninyo makiguban ni ining usa ka oras nga tulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Tungod kay dunay importante nga lakaw sa titubal baga Palanga. Mauna nga kita mangyoy na kuhitan, mukuhit mo dahil. Nagkadako na gyud baga Palanga ang premyo sa programang Lingaw-Lingaw sa kahaponon. So may plano ninyo, di pagin mo mutubag di ha? Kaya ako'y mutubag. Ako, naging kaya di baga Palanga ay 19,800 kapesos, 19,800 pesos. O di baga Palanga ang premyo sa swerteng makatubag sa tigmo nga nagkanayon. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, nidagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban unsa man. Burman po may pagabalak nun pa ning pagaistoryahan. Akong balikon ha, nasakitan pero di nimo kayang talikdan, nidagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban unsa man. Ang premyo 19,800 kapesos, ha? Bada baga Palanga ang premyo 19,800 pesos kung ugaling ikaw ang swerte makatubag. Siyempre baga Palanga kanunay gyud nagpaluyo, naghatag kinabuhi baga Palanga sa atong programa Naglingaw-lingaw sa kahaponon, agato baga epektibo, garantisado mga produkto. Ilabi na baga Palanga kinig yung naguna na to nga food supplement, ang atong Power 10 na probio capsule. Daghanak inatabangan ni ini baga Palanga, daghanak embalatian na solusyonan. Hatagan yung kayuhan baga Palanga, high blood, diabetes, goiter, UTI, kidney problems, Alzheimer's disease, kung limtano na kayo halos tanang balatian mga Palanga abin ninyo, kaya gintabangan. Yes, nga naman. Ang food supplement baga Palanga, ang Power 10 Probio Capsule, usa kini kalabing epektibong food supplement. Kakinahanglan imong imnon, aron mahatagan og mas labing sigurong kahimsog ang atong lawas. Gimugna manggod ni siya baga Palanga. Sa napulo kasangkap nga gikan sa natural nga tanom, nga nagtubo sa kinaiyahan nga maoy pinakahaom sa pag-ayo sa lawas sa tao, nga nag-anto sa kakulang sa nutrisyon o mga properties nga maoy gamiton sa lawas sa tao aron baguhon, ayuhon o padaghanon pagbalik ang atong selula o ipagawas ang mga nakahasol nga toxin sa atong sistema. Ang mga kombinasyon sa tanom nga anaa sa kapsula ga Power 10 Probio Capsule muhatag sa maayong benepisyo sama sa pagbalansi sa kakulang sa bitamina o minerales tungod sa balik-balik nga klase sa pagkaon o limitadong access sa healthy nga pagkaon kasagaran. Adto din ta baga Palanga sa mga pagkaon bitaw baga Palanga nga instant perting dinalian tungod kay di gyukalikens trabaho mangud tams. Wala baga Palanga di kaklikayan nga makulangan ta sa nutrients, sa nutrisyon. Makulangan tas bitamina, matingalan na lang tanga no nagbalatian naman ko, nagsakit man ko. Tungod ra pod sa ato mga gipangkaon. Nakulangan ka baga Palanga si Power 10 Probio Capsule mo supply siya. Muhatag siya, mupuli siya sa mga bitamina at minerales nga gikinanglan sa atong lawas. Unya baga Palanga. Musuporta pagyudisya sa kondisyon sa atong heart, utok, kidney, atay, tinai, baga og dugo. Mupauswag sa physical nga performance, pagpanindot sa panit, paghatag dugang energy. Aron ka dili daling kapuyon. Pagpabalik sa pagkabatan-on sa lawas sa tao. Pagligon sa bukog. Lutahan, buhok, ug maayo nga pananaw. O dahil giingon baga palangga, Power 10 Probio Capsule. Alang sa lawas mo nga sa balatian, gihasol, ayaw na antos-antosa kung nag-antos manggaling kag balatian. Tulduke, daghang kita mga testimonya na kagamit. Sila mismo nakasinati. Nagamit lamang sa atong food supplement ang Power 10 Probio Capsule. Giyosab, ay magkalimot, magabalang, ay magkuyog man sila. Nindot, kaini, gamiton, magabalang, kapag tulag ang atong Clagel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaya may maulog yung mga palangga, ubalik-balik, nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa, nakahatag ka na, daghang binipisyo, gayuan si Bung Lawas, yun naman! Ang atong coffee, baga palangga, abinin niyo, taas kaayon ni siyang fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Mulumala sa kaninga chia seeds, malunggay o pinino nga mga ugat sa tanom, bunga sa kahoy o baga dahon, alang sa pag-supply, sa importanteng kahimanan sa pagpalig-on sa imong lawas. Ang mga minerales magapalanggap ito sa Jasmine Vitamins sa atong kape, ang Legal Coffee Mix, makahimo sa paglikay sa kakulang sa nutrisyon. Adunay daghang fiber, omega-3 fatty acid, daghang protina o daghang hinungdano mga mineral o antioxidant. Mahimo makatabang sila sa pagpauswag sa kahimsog sa digestive, lisod kag paggawas sa imong hugaw, pagpaubos sa presyon sa dugo, diabetes ka, tas kag sugar, pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Legal Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magatagbaw, sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Sulay guna ninyo. Sa inyong pagkapi, mga palangga, wa lang kay nagkapikapi ka, di lang kay nagkapikapi ka, nagkahatag yung gagdagang binipisyo kayo ang simong lawas. Kamag yung nagkasulti, mga palangga, nakasulay, uye, perte pag yung ilamian ni atong kape. Dili mabasta-basta, mga palangga, ang kalami sa atong kape. Sa imong pagkape, nakahatag kagayuan si mong lawas, nakapanambal ka, tungkol mga palangga sa iyang mga sangkap. Nagitunan yun sa mga eksperto, mga palangga, imagino na ito, bainti na siya katanom. Bunga sa kahoy, o herbal katanom, mga palangga, ang kombinasyon. Sigurado makahatag kayuhan sa tong lawas. Legal Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Usabag atong Jasi Vitamin C. Matamita mga palanggang madutlan, maulanan lagamay, mataligsikan lagamay, mag-ubsip to'y dayon. Naatay Jasi Vitamin C ha. Ang Jasi Vitamin C makatabang siya mga palangga mo paligon sa atong resistensya, sa atong immune system. Kada bitaw mga palanggang abdik kayo kay nagbangon imong buntag nindot kaayong pamati sa imong lawas. Gaan kaayong pamati sa imong lawas mga palangga basta naka-Jasi Vitamin C ka. Ano man? Hatagan man good ka mga palanggang nindot nga katulugon sa atong Jasi Vitamin C. Maglisod ka katulog panahon sa kagabion. Or kung makatulog bang galing ka mga palangga, makanuog ka gamay kasikas, makamata dahing ka mga palangga. Ano man mga palangga, suke doon na dahil insomnia, inagbalik o katulog, lili na dahil po, makabalik o katulog, inagpiyong-piyong. Sulay ninyo mga palangga, ayaw ninyo antusa, agwantahan, nga magpadayon ang inyong insomnia, importante na bagyod ka ay mga palangga, kini atong pagkatulog. E mo ganing nabatiaga, nabatian nga, lahing gyud imong pamati sa imong lawas, inagbangon sa imong lawas, murag dunay kulang, e kulang yung kagtulog. Jasi Vitamin C mga palangga, 8 pesos na siya. Affordable ra gyud kaayo mga palangga ang Jasi Vitamin C. Ayaw tipida imong lawas. Ay dunay Jasi Vitamin C nga makatabang uniya sodium ascorbate. Anang unang sangkap niya mga palangga but pa sa safety siya imnon. Kadto dunay ulcer nga kung makainom og vitamin C mag-aslo man kutukuto, di ka mabalaka. Ngano man sodium ascorbate ang nagunang sangkap niya mga palangga bang kailan. Hoy no, ang ato numero mga palangga 0906 5475748. Manawat, musugot tagtawag-tawag. 0906 5475748. Unya naka-live punta karon ha. Sa Nong Lading Radio Digo City 99.1. Live at live tayo mga palangga. Palihukog share. Unya kaning pwede po mo diyan mo tubag mga palangga. Boy no. Unya magsabot ha. sabutas, di pa na ko yun formal, gadawaton yung mga tawag. Wan mapuslit, mapuslutan. Wan mapislitan na ginakong tawag, ipaduol ang inyong dalunggan sa inyong cellphone. Sa cellphone mo paminaw, ayaw mo paminaw sa radio, kaya kung sa radio mo maminaw, ulahi akong tingog diha. Ang may tabo, kung ulahi akong tingog, dili ta magkasinabot. Ang inyong pag-istorya, lahi ang inyong madungog, kay sa radio mo, kay nakahook up man tas nagkadae ang anong lading radio station. Gawas lang sdigos, kay digos man tanukad, na? Maunang paminaw mo sa inyong cellphone, kay may bawaan man na inag-tislet, maginaw ko, hello! Bawaan na ninyo. Alam po kayo nyo, kung gisigitan po kayo ng tabuklo, eh. Oh, wala naman sa tabuklo, hello! Oh. Pag hilaw na kayo tabuklo, paminaw din mo di ha, aron na pangita mong signal, nga tinaw, klaro, badungog, aron, kung sakto inyong tubag dili, mapikatan. Kaya na may ubang sakto niya, niya, wak na klaro. Bulbungol ba niya si Mr. Computer? Manapikatan? Mausap mo niya siya, sugod na siya pamikat, ha? Bye na, unang caller, baga palangga, hello, maing hapon.
1: Hello?
0: Yes, hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Padayon.
1: This is Mariel Jane Matenso from Clover. Ang tubag sa pangutana, ang akong tubag sa pangutana kay oras or time.
0: Oras or time. Mr. Computer! Sakto ba ang iyang tubag? Wow, hapon, magabalangga, like color. Hello, may hapon!
2: Hello, may hapon. Ako si Ilison Aninyo. Nagpuyo sa homeland at Kukanabu City, Dabagil Norte. Akong ilan si Pinta. Tubag sa tingmo. Napakan sa limango, huwag nakabuhi, huwag midagan, huwag gigukod.
0: Pastan sa kita, Mr. Computer! Sakto ba, agiyan tubag? Wag hapon, mga talanda. Hello, maing hapon!
3: Hello, maing hapon. Ako di ay si Iyasar Colonia, taga Sumalig, Tambuleg. 65 ang akong edad. Ang akong tubag, mintinan ni Lolo Tambalan.
0: Mr. Computer! Sakto ba ni siya? Mr. Computer! Pagkaya po, mura mga good boy ba? Good boy, good girl, kaya ni sila. Ano, yun, largo, tinaw, klaro, tingog. Hello, may hapon! Hello?
3: May hapon!
0: Pada yun?
3: Ako, Samuel Sumalinog, taga Barubos, Radio Dinso, 54 akong edad. Ang akong tubag, anak, pagpaningkamot.
0: Mr. Computer! Sakto ba o dili? Line caller, baga balangga. Hello, maing hapon. Para yun. Awa siya, baga balangga. Rita Picas. Hello, maing hapon.
4: Hello.
0: Para yun.
4: Hello.
0: Para yun.
4: Ako di si... Ako di si Lisio.
0: Oh.
4: Ang tubag kay... Relasyon ba? Relasyon.
0: Relasyon. Buta nga ipong apelido pa rin. Elisio, o saan ba na yung mga apelido?
4: Oh, Elisio, Enrique Uso, dire sa Barangay Lucas Village, San Pablo.
0: Sambaga din, sir?
4: Sambaga din, sir.
0: Ah, kana ba? Ay, putul-putula. Salamat kayo! Okay. Mr. Computer, sakto ba yung tubag? Wag niya po. Ayaw niyo putul-putula mga palang. Buta nga yung apelido ninyo. Ha? Basing-basing, matingala mo. Alfredo Tamuklo. Ay, klo na nandi ay, kay, tamuk, tamuk mo yung pangalan, tamuklo di ay, tamuk, may klo na, gumawa ganyan ba? Hello, may ngabon!
5: Good afternoon, this is Crisia Langres. Ang ako ay from Claver, Surigao del Norte. Ang ako tubag kay Panahon.
0: Panahon, Mr. Computer, sakto ba o dili? Katawa mo ka, Mr. Computer. Eh, Mr. Computer? Ngayon po, no? Usa-usa lang yun, mga palangga, ha? Dili pwedeng kadaghan mo mutubag sa usa ka karong orasa, karong sa program. Balido, gina, mga palangga, basta balik-balik. Itubag, ha? Nga, daghan ka mga text. Hulat-hulat sa mo text. Ay, magkasukop po diha. Tiyan, ito rin basaw na ron. Ay, magkalimod sa itong haplas. Ang noong lading essential oil, baga palangga, ang haplas, ang kainit, ang kabugnaw, manuhot-suhot sa itong kalawasan. Grabe nga, magka-relax, baga palangga. Oni all around na siya. Kaya naman, mais pangagod, gatul-gatul sa panit, allergy sa panit, pinakan sa mga malalang mananap, sakit sa ngipon, buhok, karao pao na. Sulay ni Diyo, bagabalanga, agatungnong lading essential oil. Sigurado yun, bagabalanga, nga makatabang. Humot na siyang haplas ha, di ka mauwa mo, anas, publikong lugar. Kung kay dilik yun ka, manimahong haplas, mga palangga. Sa paggamit sa atong haplas, mga palangga, unya, labaw sa tanan. Doon na partner ang atong nung lading turmeric balm, ug nung lading relaxing oil. Makabuhi unon, dagatunon, makasakag sa kanan, malipong, gikabuhi na di ay. Naglain ang lawas. Pagdalagin mo mga palangga, ilabi nagdigyo kalikan, nga mubiyahe kay tungod sa trabaho, mga palangga, nung lading relaxing oil, og nung lading turmeric balm, mga palangga, magkigilaan. Ha? O niya, kadong lunay problema sa mata, nagsigig luha ang inyong mga mata. I-vis ko mag-eye drops na pagkapalanga, ang vis ko mag-eye drops, siguradong makatabang sa inyong mga mata, mga palangga. Iyamang kung ibalansi ang kaumog sa inyong mga mata na may usay, mga palangga, mura maggaluha akong mata, tamuklo, unya sambul. Mura mag-uga akong mata, unya sambul. Unya, kanibitaw nga... Kaning gapula, kanunay akong mata. Unsa man itong muklo. Bas hindi ay nagsikag atubang sa computer, cellphone. Ilabi na katong naa sa opisina nagtrabaho. Nagsikag atubang sa computer, cellphone, tuwa sigdula. Gawas lang nagtrabaho ba? Nagsigdula. Ah, naapektuhan ang mata. Sulay, mga palangga, patuloy ninyo sa Viscomac eye drops. Kaya sigurado, yun, mga palangga, makatabag ang atong Viscomac eye drops. Mga palangga, makigalaan. Hello, maayong hapon!
6: Ito, ako si Gaudioso Maluloyon. Nagpuyo sa Puro 4, Loyal Osugan, Bonifacio, Misamis Occidental. Ang ating tubag dito, kanang Baksidor.
0: Baksidor! Master Computer, sakto ba o din eh? Master Computer! Gihapon mga palangga. Kapalay color, mga palangga. Atong hatagang pagtagan. Hello, may hapon!
7: Hello, may hapon. Ako si Rodilia Aninyon, edad 62, taga Homeland, Dapco, Panabo City. Ang akong tubag sa tigmo kay Kasinatian, nga dili, mahikalimtan.
0: Master Computer, sakto ba ang iyang tubag? Okay, hapon mga palangga. Like color, hello, may hapon! Hello! Sa tubag na mga palangga, okay, dere na po tas text mga palangga, ha? Sabot-sabot ta, usan ang po niyo yung text, ha? Uban na ba, kaya nag-text o balik gismail? Saan na ito ni pagbasa, balik gismail man? Tingala na lang, maor, mag-ibalik, basta daghan mo mga palangga, pag-click ni mo sa cellphone, magtanong, nabasa na, upap-up na po daw, kausa lang, aron mabasa na ito, tanan, ha? Basit mga palanggag na eh, swerte karong adlawa, usay mo dalar manig swerte sa tamuklo. Basta di lang gin mo mulantaw na to. Ha? Ano mga palangga, maginabuhin sa ta, aron dito na punta mo basa sa inyo mga text. Alas 3:25.
8: Kabalo ba ka nga ang Power 10 Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan? Probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina, ug daghan pa?
9: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayos sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
8: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection para sa atong lawas gikan sa kadaot sa cellula.
9: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
8: Guayabano og gatakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok og malikayan ang stress. Cranberry og turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract og inflammation. Moringa og vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system og nutrisyon.
9: Busa! Kung gusto kang himsog og kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Probio Capsule ang imong kauban.
8: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya og butika sa inyong mga lugar.
10: Kapi sa buntag, kapi sa uto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
11: Aray, kahapdo sa akong kuto-kuto.
10: Kalabad sa kong ulo.
11: Agoy, murag ni kurog man ko. Nganong man eh.
12: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timplaha.
11: Legal Kopi Mix.
12: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, proteina o mineralis na asab sa Clay Gel Coffee Mix.
13: pwede, basta-basta.
14: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunot sa blood sugar level.
15: Wow!
14: Busa, kung kaping-kapi ka na higala, pagtimpla sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds.
15: Kalami sa kape.
16: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, Nong Lading Product Authorized Dealers, tanang Clay Gel Store o niini istasyon.
17: Isip inahan, kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
18: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
19: Isip isdyante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
20: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
21: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress og sakit. Dinhi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule.
22: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
21: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika.
0: Aniya mga balangga, sigon sa akong gisaad gana ninyo. Dirapod das mga text mga balangga. O niya, pilong po na ito ninyo. Ito naglantas sa itong Facebook mga balangga. Text na ito, bahin-bahin na itong oras mga balangga. Ah? Ako si Giovanni Mayonela, 57, edad, nagpuyo sa Porok Green Hills, Barangay Ubaldo, Iligan City. Akong tubag ana kay hangtod may pinitik ba ang kasing-kasing Mr. Computer. Sakto ba o di? Hapon mga balangga, paspasan ta ning text dere. Maayong hapon, ako si Ching Avenedo, Southern Panabo, tubag tao na nga nangin na manggi huna-hunaon Mr. Computer. Hapon, maayong hapon, tamuklo, ako si Arcele Pascual ka English. Sa 62 anyos taga Iligan City, akong tubag sa imong tingmo. Mao ang usa ka kabayo nga gitauran og horse shoes. Ang upat niya katiil aron dili sakitan pagdagan, Mr. Computer. Wag hapon baga balangga. Tamuklo, maing hapon, ako si Christian J. Pino. 18 akong edad, nagpuyos purok 7 langag, Esperanza, Agusan del Sur. Ang akong tubag kay tao nga nagplansa sa iyang sinina.

0: Tumagugmang gauros-uros. Mr. Computer, murag kanta man siya. Gugmang gauros-uros! Lagi hapon ka palangga. Kaya pag yun, maing hapon tamuklo ako si Hermelito Parami. Taga Maria Cristina Baluilanao del Norte, 59 akong edad, akong tubag, anas tigmo. Tao na nga naligo ug ulan, Mr. Computer, sakto ba o dili? Lagi hapon mga palangga. Ang hapon, ako ni ay si Elinia Conciliado, 38 edad. Taga Panabo, Davao del Norte, akong tubag anak kay taon ni Bia og Sigarilyo, Mr. Computer, sakto ba? Agian tubag. Ang hapon mga palangga. Ayaw sa makalimot ha sa atong Gromate Multivitamin Sera for Kids. Pero bitong kabataan ninyo mga palangga nga lisod pa kaunon, lisod pa katulgon. I-growmate ninyo mga palangga. Kompleto ginas vitamina. Makapataas, makapabright, makabaligon sa resistensya sa iyong kabataan. Di na kamangita pag lain-lain ka kombinasyon aron ipainom sa iyong mga anak. Kaya nga naman mga palangga tungod sa usa ka botilya lamang sa Gromate na natanan mga palangga ang gikinahanglan sa iyong kabataan. Makapabright, makapataas, makabaligon sa resistensya sa iyong kabataan. Gromate Multivitamin Sera for Kids. Hello, mga hapon! Ay, po mo pagtabi niya mga palangga. Ay, nagsigil po pagtabi. No, no, ay. Natubag na mo ba? Largo din tiyo, pamino, cellphone ha. Hello, mga hapon!
1: Hello, mga hapon!
0: Para yun?
1: Ako si Dilma Agad, 44 ang edad, sa Cubon, Digo City. Ang akong tubag, babae nga nagbati o padulong ng mga anak.
0: Alaka, murag mao, murag dili, Mr. Computer! Pagi hapon, sorry kayo. Hello, maing hapon!
2: Hello, maing hapon, Gigi Tamuklo. Ako si Inu Pisikar nga taga-porok-por, parang reservasyon, prosperidad, agos sa Mirasur. O akong tubag sa Pigmo, pizza sa kalendaryo.
0: Pizza sa kalendaryo, Mr. Computer. Sakto ba o dili? Wag niya po, mga palangga. Wag niya po. E mo kalimod, ha? Ang sabon na to. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening soap. Gusto ka maputi, gusto ka mahamis, mga palangga. Gimita na itong sabon. Organic na, mga palangga, ang kahum ang atong sabon. Di ka mabalaka. Mainitan sa adlaw, mabulad sa adlaw. Kaya organic, mga palangga, na unang sangkap sa itong sabon. Papaya, gina, mga palangga. Safety gina siya gamiton. Makapahamis ato mga panit. Kaya doon na partner ang atong Clay Gel Brightening Lotion. Extra protection. Taliwala sa kainit sa panahon, Clay Gel Brightening Lotion mga palangga makigilan. Protection na iyong panit. Kaning atong panit mga palangga. Delikado kay mga palangga walay protection. Labi na sa itong panahon karong dili na yun normal ang kainit mga palangga. Malang kinahanglan doon na protection atong panit. Pinagagis paggamit sa atong Clay Gel Brightening Lotion. May nga po, ako di ay si Ellison Aninyon, taga Homeland Subdivision. Barangay Dapco, Panabo City, Davao del Norte, akong tubag na apakan o galimango, nakabuhi. O midagan o gikukod, Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan tubag? Pagi hapon mga palangga. Hello, may hapon tamuklo. Ako si Hilin Edgar. Purok 5, Matambay, Matunga, Malingaw, Lanao del Norte, tubag, anak. Kay Manok nga himungaan, 54 edad. Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan tubag? Hapon. Rodelia Aninyon, taga Humlan, Daba, Panabo. Akong kasinatian nga mahikalimtan. Kay kasinatian nga dili mahikalimtan. Sa isintay dos edad, Panabo, Davao del Norte. Hapon mga palangga. Ako si... Ha? Akong tubag anak kuya kay motor nga inutang nga wala na bayran. Gibawi sa kampanya ako si Ronald Kapitan taga Tienda Playa Digo City. 32 edad Mr. Computer. Yapon. Jose Cabrillo 59 edad taga Barangay Zunto Digo City. Tubag nako tiyan nga kalibangon Miss Mr. Computer. Wow, yapon. Yung pagpagkuan mga palanggag mga kaning mga hugaw okay masipya tagbasa gamon na niya nangaon o niya ayong pag-isugod mga palanggag di man na siya about sa hugaw dili siya sluod mga palanggag Basta wais hugaw.

0: Patunting mo ha. Ako si Jane Dagala, 30 akong edad. Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Tubag Love and Promises, Mr. Computer. Sakto ba ang iyan tubag? Bukatawa po ka, Mr. Computer, ay. Maghihapon ba ka palangga? May hapon, tamuklo. Tamaot po anang tamuklo. Ako si Bitel Cantia, Cantiga. 53, edad purok 5, New Salim, Bayugan City, tubag. Board exam, Mr. Computer. Maghihapon. Okay naman ang tamuklo, God. Kaya bahalag maot ang ngalan. Gwapo mang naggalan. Tanawag kayo ninyo. Kaya nyo, gwapo ginan sa tamuklo diyan. May ngapod ako diyan si Florilyn Kadingal. Kadigal, taga Mailag, Dabong-Dabong, Valencia, Bukidnon. 31 ako edad. Tubag ana si muntig mo, ispat or flashlight. Mr. Computer, sakto ba o dili? Wa, Japon. Kadyan ba ka palangga? Maing hapon, tamuklo, Jane Cardenas, purok baklayon, lantapan Bukidnon. Gipriso na, Mr. Computer, sakto ba o dili? Gyapon mga balangga. Light color, hello, maing hapon.
1: Hello?
0: Padayon.
1: Ako si Kuan, Analen Barturilla, taga Purok, Acacia, Tandubuay, San Pablo, Sambuanga, Del Sur. Uy, manjong.
0: Padayon.
2: Maglayaw
0: na lagi sa namino. Sa cellphone mo paminaw mga palangga, oy. Kay sa cellphone mo paminaw mga palangga, ayaw mo sa radio. Kay maulahi lagi ta sa radio. Kusiyong ko naroon ba? Mangusik yung ko karoon ba? Ito mga palangga, kung sa radio mo maminaw, maulahi akong tingog diha lagi. Sa cellphone, kay aron magkadungan tagtingog. Ha? Ay lang po ninyo sa waya na itong tingog diha cellphone. Ban po nga, mo di mo tingog diha tumuklo. Line caller, baga palangga, hello, may ngapon!
2: Hoy, may ngapon! Ako si Bugali Sol. May ikaw lalo sa gulong to, 10-6 ang edad. Ako baga na, baka na lang daro.
0: Mr. Computer, sakto ba? Ang iyan to bag? Wagi hapon. Ayaw po ka suko di atam. Wala man po ko nasuko. Eh, kamo po di aba. Wala man ko nasuko ko ba? Ako mga palangga, sayang mag kaayo nga ang inyo mga tawag na tubag na nato. O nga, naitabo mga palangga kay wala ta nagkasinabot kay nga naman wa mo na minaw sa cellphone mo na ato lang palungon kay sayang man kay mga palangga dapat manawag na uban niyag sig tawag nga suko pa nagbagot-bot pa saan mayroon makatawag o tamugla? Di man mo tubagong parte naghana mga palangga mo nang maglisod yun ta mga palangga nga maato gyud mahatagan gyud tagag pagtagad mo na naning kamot ta nangugat ni ning liog sa muklo usahay po para matubagin mo nga palangga ha talaga sila tanay lang kita ha. Hello may ngapon. Kana hello.
1: Hello, ako si Analyn Martirilla, saga Acacia, Tandubuay, San Pablo, Sambuanga, Del Sur. Ako ang tubag, pag-ibig nga nasaktan.
0: Ah, kuya, awa kay pag-ibig nga nasaktan. Mr. Computer! Pagi hapon. Kato ba? Hindi pa dyan. May hapon, tamuklo ako si Danny Pagatpat, nagpuyos purok 7, Nilo Tigbao, Sambuanga, Del Sur. 40 akong edad, tao nga nagdaro. O man naman eh, ha? Tao nga nagdaro, Mr. Computer, sakto ba o dili? Bakam dito, no? Gyapon mga palangga. Bueno! Ato sa pasudlol, baga balangga, si Mr. Cape. Si Doc L, baga balangga, kay naka-standby na po, baga balangga. Si Doc L, baga balangga, alang sa dugang kasayuran. May kalabutan, baga balangga, sa atong pinaka-epektibo. Pinaka-epektibo mga palangga nga power chain provide capsule. Already na-download eh. Kasi ipasulod baga palangga. Aras Mr. Siduk L baga palangga speakers lawak. Aroon na atong siren baga palangga kung unsag yun ka-epektibo. Nanong daghan kay baga taka-testimonya nakasulay baga palangga sa paggamit sa atong food supplement nga natabangan yun sila baga palangga. Lahi ragid mga palangga ang atong food supplement. Yes! Ano mga palangga, tungod manguna sa iyang kombinasyon nga gitun-an pag-ayo sa mga eksperto na makatabang yun sa atong lawas mga palangga. Dr. L, maing hapon kanimo diha, Doc L.
3: Mga ka-Power 10, kumusta og may gapagpabidaw ka natong tanan? Inyo na usab nga kauban higala sa kahaginan, Dr. L. Palma, mga hatang na usab sa mga pipila ka mga talambagan sa atong agalawas, mga balatian, ano balikayan yun ato mga ka-Power 10. And of course, magamit yun kanunay ha sa atong agang kasaligan nga Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Nanghan na kayong natabangan ni ini, o niya ikaw usab, nga doon na kayo mga problema sa imong lawas. Panahon na nga mag-maintain kas paggamit sa Power 10 Probio Capsule. Bisan pa man ni ato mga tao nga walay balatian na kinahanglan yapuntang suplemento. Pamito gitawag siyang food supplement ang atuang Power 10 Probio Capsule. Tungod kay puno kini sa mga bitamina o mga minerals nga angayan kaayo sa imong lawas. Alon nga magpabilin tangkusgan unya limpyo ang atuang lawas. And of course, pinaka-importante nga butang magka-Power 10 nga ato nga ibutang sa tungunahuna. Nga usas mga dapat natong limpyuhan kining ato ang gitawag nga dugo. Alon sa diana, dili siya mulapot magka-Power 10. Kaya kung once gani nga thick blood ta, ang kanang gitawag magka-Power 10 nga lapot kaya itong dugo, ang mahitabo di ana magka-Power 10, doon na dakong problema sa ato ang gitawag nga kaugatan. Maglisod og agi magka-Power 10, bugat kayo sa ibumba magka-Power 10 sa itong heart. Muuli nga ito sa pagka-problema sa itong kasing-kasing, tungkol kay mahago ang itong kasing-kasing magka-Power 10 sa pagbumba, sa lapot nga dugo. Unya mahitabo po na magka-Power 10, hinay kayong agas sa dugo, unya taas ang pressure. Kung lapot ang dugo magka-Power 10 sa ito ang cellula, ang atuang mahitabo magka-Power 10, magtapok po ang mga toxins diya sa atuang lawas. Unya, mahimo na siya nga delikado kaayo sa atuang mga cellula o sa atuang organs. Ang resulta magka-Power 10 kung lapot atuang dugo, hinay, syempre number one, hinay ang agos sa atuang dugo. Ang oxygen magka-Power 10 o ang nutrients dili kaabot dayon sa mga organs sama sa atuang kasing-kasing, sa atuang utok magka-Power 10, sa atuang kidney o sa atuang atay. And of course, ang atua usab nga kidney magka-Power 10, nga usas mga trabaho yun niya maong pagsala sa atuang dugo, mapiktuhan magka-Power 10 o niya maguba ang atuang kidney. Uliya, mahimo po lang siya magka-Power 10, mupulma po siya blood clot. Kung doon natin lapot nga dugo magka-Power 10, kaya ang platelets o fibrin magka-Power 10, mutapot na dito sa wall sa tuang artery magka-Power 10. Uniya, makahimo na siyang makababag sa gianan sa tuang dugo. Uniya, makadaot po na sa gagmay na itong mga ugat. Uniya, cause na siya sa pagkahanap sa tuang pananaw. Kaya siyempre sa mga gagmay nga mga ugat magka-Power 10, ang mahitabo ni Ana is maglisod og agi ang atuang dugo. Unya kung lapot kaya itong dugo magka-Power 10, siyempre maglisod siya agi sa gagmay mga ugat. Muna hinungdan nga kung lapot ang atuang dugo, usas mapiktuhan ang atuang mata, ang atuang kidney, usab magka-Power 10. Unya ang pag-agi usab sa dugo sa itong kasing-kasing kung lapot kayo, kinahanglan mong good magka-Power 10 nga itong kasing-kasing, kinahanglan mo bumba o kusog. Alon kusog yun nga mudaloy ang lapot nga dugo. Ang resulta na magka-Power 10, doon ay gitawag nga pagkadako sa tuang kasing-kasing. Unya ngadto na sa pagsaka sa pressure sa tuang dugo. Unya magka-Power 10 ang mapiktuhan ng mga organs sa kalapot sa tuang dugo, ang atong utok magka-Power 10 kay maumang ginay unang suplayan sa tuang gitawag dugo kay dalan man siya og oxygen magka-Power 10 aron mabuhi ang mga nerves sa tuang utok. O na nga muuli tangad to sa stroke, pagkawala sa tuang memorya magka-Power 10. Unya sakit sa ulo. Unya, kasing-kasing po na ito magka-Power 10. Na tayo heart attack, doon na tayo chest pain. Unya, nga ito ang baga magka-Power 10, maglisod tag-ginhawa. Unya, nga ito ang kidney mapiktuhan sama sa kung gikaingon ganina. Mulapot ang dugo magka-Power 10, tungod kay sobra ang gitawag nga protina, sobra ang gitawag nga kolesterol. Unya, dehydration magka-Power 10, kakulang sa tubig, kaya ang tubig magka-Power 10, usa na siya nga makatabang ang atuang at dugo, mulabnaw siya. Unya magka-Power 10, kung doon natin gitawag at taas nga kolesterol, diabetes ta, taas og sugar, siyempre mulapot og maayo ang atong dugo, kaya ang sugar magka-Power 10, dili naman madawat sa cells, mukuyog naman siya sa dugo, unya mahilo, or mahimo nga hilo na ang atuang sugar dito sa tuang dugo niya. Musamot siya maguba pag yun ang atuang mga kaugatan. Ningana ang problema kung lapot kaayo atong dugo, unya mo ito'y mga hinungdan magka-Power 10. Muna nga nakinahanglan yung tagmuhinlo sa tuang dugo. Muna nga Power 10 Probio Capsule, importante kaayo na magka-Power 10 nga atuag yun nga imnon. Kaya makatabang siya sa paghinlo sa tuang dugo, ang sugar ma-eliminate sa Power 10 Probio Capsule nga nagsagol diya sa dugo. Ang sublang toxins magka-power 10 cholesterol, makatabang maka-eliminate ang power 10 probiotic capsule. Kunya di kaya na to ang pagpanigrilyo, sublang na sugar, kunya sobra magka-power 10 ka-stress, kunya sobra sa mga pagkaon nga grabe kabaga nga cholesterol katong mga oily nga mga pagkaon. Kunya more on utan gyud ta magka-power 10 ha. Aron sa niya ana magka-power 10 ang atoang kapsula pag inom nato niya ato ang giduyugan sa atoang nga nindot kaayo nga lifestyle, mahimo usab nga dali ang epekto ni ana. Ana magino magka-power 10 mag-inom ta sa atoang kapsula power 10 probiotic capsule, unya sabayan natog disiplina sa atoang lawas, sa atoang pagkaon, sa atoang exercise. Unya power 10 probiotic capsule gyud ta. Wala kita igong oras pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. Al Palma magingon kaninyo lawas milabong bahandi sa tanan. Ato nga bingin pinagi sa paggamit sa ligang Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement.
0: Alas 3:46 na magabalanga. O niya, mapadayon ta. Dahil man po itong biyaan dito, no? Nga lang po nagkawa, magwa, magkalit sa tabuklo. Darita magabalanga na po sa mga text. Kahit nga po, ako si John Hardinico Hortiliano, taga La Paz, Carmen, Davao del Norte. Edad 21, akong tubag anak kay panahon, Mr. Computer, sakto ba o dili? Pagihan po mga palangga. Dahil po, tamuklo ako, di ay si Regine Maglipak, 48 akong edad, taga Tagitik, Kapatagan. Lanao del Norte, tubag anak kay napakya sa gugma. Pagihan po mga palangga. Ikan ni Melkane Budyungan, 45 edad, nagpuyo sa Larugan, Balinsya, Bukidnon, tubag anak kay Mumata. Yapon. Maone imong number, tamuklo, gusto ko mo tubag. Yes, maone. Maone atong numero, kini mong kitik saan, 0906-547-5748. Ako si Junbert Laipan, taga Esperanza, Agusan del Sur, tubag anak kay Balay na Sir. 33 akong edad. Ngayon mga palangga. Si Anale Domine Orbelia, taga Estrella, Sinakaban, Misamis Occidental. May pagkamino diya. Misamis Occidental, 18 akong edad, tubag anak kay nagsunod sa Moon sa Kanunay. Ngayon mga palangga. Maing hapon, ako si Bilma Agad, taga Cugon, Digo City, usa ka babae nga nagbati. 44 ang edad, Mr. Computer. Lagi hapon, baga palangga. Tamanin, kalim tawag, paungon po dayon. O, tawag mo diya, katong ganang mo tawag diya, ha? Ako si Juram. Juram Hilarion. Nagpuyos, puro 4, Del Monte, Talacugon, Agusan del Sur. 30 anyos akong tubag anak, pangandoy udamgo, Mr. Computer. Hapon. Daritas tawag, hello, may hapon!
4: Mayong hapon. Hello. Ako si Juanito, apakatang Iraba, puro 12, takutan Esperanza, Agustan del Tor. Edad 66. Akong tubag, konsensya,
0: Master Computer. Wagi hapon mga palangga. Wagi hapon. Niya pagyo, hello, maayong hapon. Hello. Paungo lagi ninyo ay. Ako si Pablita Obero Apurado. 66 akong edad, nagpuyo sa Valencia City, Bukidnon. Tubag sa tigmo, tao nga nangayam o baktin, Mr. Computer. Hapon mga palangga, dere na butas, tawag. Hello, may hapon!
5: Nanaray.
0: Padayon! Padayon!
6: Hello, sir.
0: Padayon!
6: May hapon.
0: Paspas si Dayon!
6: Ah, nami tubag, sir.
0: Padayon!
6: Ako po, sir, taga Balingasag ni sir. Mag-apon, sir.
0: Alaoy. Ayaw mo paminaw sa radio, baga palangga lagi, oy. Hey, kung sa radio lagi mo maminaw, maulay iyo, akong tingog diha, di ta magkasinabot sa cellphone mo paminaw, ha? Sayang kay mga palangga, inay makasulod na, o niya dili cellphone maminaw. Kani, ato natagap pa taga, dilaw, mag-apon.
7: Hello, mag-apon. Ako si Annalina Lara Baktol. Siya sa Porok Sentro, Mikolong. Akong edad, 39 ang akong tubag. Detail nga try doon.
0: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Gapon mga palang ko. Butang ipon yung nasakop mga palang na ha. May kulong ang sakop. Dumalinaw. Hello, may hapon.
5: Hello, may hapon tamo ko. Ako si Perlitas Malinog. Sa tanong ka na, Bonifacio, Miss Amit Occidental. Ang akong tubag. Nagdulag tinis.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Gapon mga palang ka. Hello, may hapon. Hello? Paman siya tingog mga palangga. Bakit hindi ka tumitingog, ha? Tara po tayo mga palangga sa itong Facebook Live. Daghana po rin mga palangga. Nagtapok ni Drea. Kung tubag, anak, kuya, gugma or kaugalingon. Mr. Computer, sakto ba o dili? Butangin po din yung pangalan mga palangga, ha? Katabi taong mutubag sa kaning Facebook mga palangga sa itong live. Paliw ko i-type yun yung pangalan ha o address ha. Ibalido gaya po basta rili i-type ha. Gika ni Bibilo Galvan, lalaki. Ako tubag anak kay napiang Mr. Computer. Sakto ba o dili? Gihapon. Gihapon, tamo ko answer ko pero naara sa message. Ha? O ay, bitaw may message dire. Ito nang ipambasa dire baga balanga ha. Nakakita nagyug ko sa imo diris Facebook kuya. Sige ko paminaw sa inyo sa radio pero karon pa ko nakakita ha sa imo sa Facebook. Gwapo mangyo di ay ka. Oh ah. Ba inyo po makaingon po kung hinog i-correct na hinog ha. Ayo po niyo pakapini baga balanga kay basi makorek na ako nga mo correct unya ni computer inor automatic. Hinog gwapo. Hello may hapon.
8: May hapon. Ako si Pilman Makanem. Puro 4 Maguntas, Valencia City. Ako tubag. Paglaom, akong edad, 65.
0: Master Computer! Gihapon. Ayaw mo kalimot pagabalanga sa atong perfume. Pinakamot nga perfume, dili sakit sa ilong, di magkamansa si Monsanina. Kari perfume palang gagamita. Nindot siya mga palangga ang perfume. Kibulungtad gina 24 oras ang kamot mga palangga. Well, best mang guli mga palangga itong perfume. Pero dili siya basta-basta mawa ang kamot niya mga palangga. Humot siya. Hindi sakit sa ilong. O di manutsot yung kamot mga palangga. Kari perfume palang ang gamita. Line caller, hello, mga hapon! Hello! Hello, mga palangga. Wa may lago ni mo mga palangga. Saya, mangod. Hello, may hapon!
9: May hapon!
0: Parayon!
9: Ako si Joel Madrid, 64 ang edad, nagpuyo sa Pilox Purok 2, Barangay Buroon, Iligan City.
0: Mm.
9: Ang akong tubag, nagpalupa o tabanog.
0: Mr. Computer, sakto ba o dili? Gihapon mo eh. Hello, maing hapon! Last na lang ni mga palangga. Hello!
10: Hello!
0: Parayon! Kaya siya mo tingong mga palangga, pero sayang nga gig ayong. O niya, kaywa naman tayo oras. Ito sinaklita ng uban re. Ako si Pablita Obero, taga Apurado. Okay, huma naman nagbasa mga palangga. Tam, Surusita Bako, si Tintay Uno, taga Baroilanao del Norte, tubag na higugma. O niya, wala ni mo tagda. O imong gibalikan, Mr. Computer, sakto ba o dili? Yun mga palangga, pasensya yung kay ninyo, walay na katubag sa tunting mo karon nga nagpremyo og ₱19,800 sakto ba ko? 19,800 walay na katubag mga palangga. Sinsya kay ninyo mga palangga, di na ako makaya gid tanan mga palangga, basa ni tanan pag ginakatubag nasakitan pero di ni mo kayang talikdan ni dagan. Pero gusto ni mong maapsan hangtod kanus animus yang ipaglaban unsa man. Salamat sa iyo paggamin. Ayaw mo kalimot mag Power 10 Pro by Capsule. Glacial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Jazzy Vitamin C. Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Turmeric Balm. Nong Lading Relaxing Oil. Agatong Visco Mag Eye Drops. Gromate Multivitamin Serum for Kids. Glacial Papaya with Collagen and Milk. 10 times Power Whitening Soap. Glacial Brightening Lotion. Kato pinakamot nga perfume ang Kari Perfume. Ang tanang produkto ni Nong Lading ha? Mapalit ka na sa tanang butika, mga pharmacy, mga Clagel Store, mga Nung Lading radio station sa inyong mga lugar. Available mga pala ang produkto ni Nung Lading. Salamat sa iyo, Bagaminaw! Maayong hapon! I love you all!

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
5: Teromax Capsule. Usa ang stress sa nagunang hinungdan sa erectile dysfunction, ilabi na sa mga nag-edad 20 hangtod 30 pataas. Sumala pa sa mga eksperto, ang lalaking nag-edad 40 pataas maoy kasagaran na kasinati sa erectile dysfunction. Ang erectile dysfunction, usa ka medical condition kung asa nagalisod o patindog sa sexual organs sa lalaki. Usa sa mga hinungdan ini, dala sa sakit nga diabetes, hypertension, heart disease, o di ka high cholesterol, o ang pag-ubos sa level sa testosterone sa lalaki, samtang gatigulang na.
6: With proper exercise and diet, kaya naligay sa maong problema. Kumat o Teromax Adult Supplement Capsule. One capsule a day, 1 hour before bedtime. Sa Teromax Capsule, siguradong Tera to the max.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
9: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa. Adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka.
3: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
2: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Masakit un ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
5: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao kana ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold o iCare Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ako nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Action ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
1: You are listening to the most sought after radio station. This is 90.9 Radyo Kalusugan, first in news and public service, the best in music and entertainment. This is your number one radio station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung labing. Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-kapsul lang yung nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung labing. Nakabarog dyan siya.
2: Karun, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
1: Oh, wala na dyan. Salamat dyan sa inyong power tin. Manginawad ko nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasulta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
5: Oy Mare, asa man ka paingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah. We were high, we
8: were so bisan unsang matang sa balatian. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule. Emolite Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
9: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

I saw you in the disco last week in San Francisco. The way you

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Jesse Vitamins.
3: Lagot sa mga ano eh, talubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka ng kuhaan, Jesse, kay pag tumal na kuhaan na, okay na kaya kung pamati, dilin ako magsig, kulba-kulba ba din, kani ang akong putit sa kalipod na ulian na po din, makalaban ako dagan, makaliplihok na ko. Di gani pong power din ko ba yung capsule, ako po nang isabay dahil ang akong bana, sa dihanga na admit siya, luspat, kasi nga tanan siya, hilanap niya, simana na. Di magiging siya katulog, dalang ko sa hospital din, igawas naman lang siya, kay ilumgi ako sa katulog, buwag na mo dari, kanan ang herbal akong gamiton, kanang probayog dyan, sige. Ayun ko na, nakatulog ko. Magkamay naman siya mukha on din. Kaloy sa Ginoo, ulian naman yun siya po. Mawin nilang ko agbasi sa masilingan di ari din. Nanambok na po siya. Targo ko po siya balik. Di mo na ilang iba siya. Nangutanan sila. Kung saray akong itambal din. Pwetumar niya ng herbali. Muna ako siya lang ito gana. Di mo ito yung lalag. Nagkakuhan din niya na siyang bana ba. Kaya maglakaw gani. Mura naman gani. O ka na puping-puping na hapit ba. Kaloy sa Ginoo. Kaya gatong ulap ko gagamit. Anago. Sige, diliyo na ko bughat. Sakit sa ulo. Sipuang payimaw nga. Agoy, sipuang ubo. Basta matalisika lang ikaw gamay. Kung panit, tawa na. Di mo ito nga. Nagamit ko, Jesse, Power 10 Probio Capsule. Pero sa Ginoo, nang ngayon mag-improve may anak yun.
4: Power 10 Probio Capsule na.
2: Jesse Vitamins.
5: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
7: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
8: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
9: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Quezon. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Ug wala akoy laeg iinom kinila Mega Pure Capsule.
8: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
10: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: The powerful non-acidic vitamin C. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
12: Ako si Maymay Gonday Amugis, nag-edad og 66, taga Porok 6 Dwelling, mabuhay. Sa kaniadtong wala pa ko nagamit aning Mega C, daghan kog nabatian nga mga sakit-sakit sa kalawasan, hanap ang ako ang pananaw. Unya si ko ubo-ubo. Nya karon nga nagamit ko aning maong product, nahibulong ko kay naa manggood say kanang epic kadto akong nabatian, okay kaayo ako ang lawas o ayag na ang ako ang pananaw. Wala na tong mga sakit-sakit o mga katol sa kalawasan o kanal. Sige, dali ko si punon, ubo. Okay kaayo ang akong tulog. Salamat sa Migasi, Migapure.
13: Pila ka kapsul imong nainom, ma'am?
12: Bali, 10 ka kapsul, may epekto na. Hantod, continuous na ko nagainom. Akong giyawag ang tanan nga na ginabati. Mugamit yun sila ni nga maong product, Migasi, Migapure o Miga Coffee. Kay ako, malipayon ko. Hantod karon gagamit ko aning vitamin C. Okay kaayo.
10: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
14: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
15: I Care Gold Capsule.
16: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit radyo og hanap akong pananaw.
17: Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos.
16: Unya, nakadungugoan ning I Care Gold.
17: Lutin lagi daw.
16: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
17: Og nindot daw kini sa mata.
16: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
17: Og tinood, maayo gayod.
16: Kaayo.
17: Sulod sa usa ka semana,
16: hinay-hinay dayog tinaw akong panglantaw.
17: Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara,
16: makabasa na gayod ko.
17: Salamat kayo sa I Care Gold.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.
3: Nakapalit po ko sabon ng Cligel. Nindot yung kayo kay... Isang buntag pa kami lamos, paghantong pagkahapon, price pa kayo ang naong ba?
4: Oo, bakit sa amin ni ma'am, si?
3: Diri sa SMD po, sir.
4: Ang singala na to, ma'am?
3: Terry po, Terry.
4: Terry.
3: Ubuga po.
4: Ah, sige, salamat, ma'am.
5: Clayjo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Clayjo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap. Clayjo Papaya with Collagen and Mel. 10 times power whitening soap.
6: Alang sa Panginang Lanon sa

0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
2: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were
3: high, we were so sa kayuhan.
4: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOA Herbal Capsule.
5: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLA Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni ato ang lawas. Lest hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
3: Buhing ebidensya sa kayuhan.
0: Oy Mare, asa man ka paingon?
1: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
0: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
1: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
0: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
2: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high, we were
6: so protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
7: You're tuned in to the best, the frequency
8: 90.9,
7: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nagantos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag unya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gid kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulay ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

Yeah.

0: Alisa sa Hulga, sir.
1: Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon wa ko magdahom. Nanambok na sila, o niya. Nitaas. Kanina, mga ito lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nano ko nung nikalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nga mga itong mga tanas sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mga ito nga, kananingon ko nga, nindot yun ang growmate. Nalipay ko ng lading ba kay? Sa una mong gusagag may pa sila, naguul ko ba kay lisod pa kanun. Di gud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung lading, glory to God. Bisan pagwa may sudan. Bisan og bahaw, lala akong kumuon. May ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo, sir, sa imong product nga. Maugay, dihimong tulay ba nga makahibalo ko ang mga product ka. Salamat kayo.
2: Grooming Multivitamin Zero had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino, at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to go, grooming na!
3: Night Express.
4: Hi Dong, happy anniversary. Alina?
5: Kuan ka, pas lang sa aday? Kay murag luya man?
4: Atong Pasko New Year, wajud ta kapabuto niya karon anniversary nato. Wala na sa

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

0: For Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM, and welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 7:36 in the evening. Ayan, so kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga pa-shoutout, i-text na or call sa to ang hotline number 0912-175-1291. Okay, ning rasa hatod ka na to sa to ang sabon na Kutis Mistisa. Sa mga naay pimples and amoy mga dark spots, mga whiteheads, ayan, so gamit mo sa to ang sabon na Kutis Mistisa. So available na diri sa tong istasyon, mga kaibigan, and available po sa 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so nana din tay caller. Hello, maayong gabi eh.
1: Maayong gabi eh.
0: Maayong gabi, Fatima. Kanjo ni si Fatima, no? Pinaabtik jud dayon. Ayan, so daga salamat sa pagtawag, Fatima. So, kamusta man?
1: Okay ra to ayo, DJ Aryan. I'm equal. Okay ra to ayo.
0: Okay pa sa all right.
1: Okay pa sa
0: okay. Okay, so kamusta man tong panahon dira sa Mako, Fatima, diri sa Panabo kay medyo nagulan-ulan. So, kamusta man tong panahon dira sa Mako?
1: Nag-ulan man diri, DJ Aryan, oi.
0: Ay, nag-ulan po dahi dira, so, nag-unsawan mo ni Ate Fatima ron.
1: Ni Ate Christina.
0: Ay, ni Christina ni ay. Ha?
1: Nasa sa Picas, walay.
0: Ah, nasa sa Picas.
2: Ay,
0: walay, dapat nag-uban mo ka ron.
1: So, nag-ayang mag-uban kay ito ang pawan siya.
0: Oh, nag-LQ mo?
1: Wala,
0: Aw, amin ako ka nang nag-LQ mo kay, wa man mo nag-uban ka ron.
2: Ay! Oo,
1: oy. Uban na niya po ni kay, magtungo ko dito.
0: Okay, so, unsa man ako ang ikalaga diha kanimo, Fatima?

0: ang greet lang ko ni Gian.
1: Okay, so go ahead sa imuhang greetings.
0: Ito na ko si DJ, si Joy, si Merchant, si Daishan, si Loverboy, o sa isang palalaw, si Christine, o si Kuya Tubal na nasa Mawab, o si Ate Brenda, o si Uncle VR, si Baby Jessa, o si Ate Dina di ay nga nasa Kalagala, o si Uncle Joel, Ponce, o tapo ang palalab di ay si Ate Christina na asa Peter's Balay, ang pinglang di ha always, Ate, o I love you so much. Aminaw ko sa DJI ang gikilig puto.
1: Okay, so daga salamat Fatima, murag mudagan man siguro kag pagka-mayor sa inyuhang lugar no kay murag daghan makagipang shout out.
0: Daga gabi ko shout out di pang posis man ko niyo, di ko na lang gina na sa light rate. Di ko ka gawas.
1: Ayan, so naminaw si Ate Christina karon, so gikilig to siya kay mo haman siyang gigreet karon.
0: Oo, oh, gigreet siya rin.
1: Ayan, so shout out. Okay, so unsa man nakanta Fatima?
0: On the Wings of Love.
1: On the Wings of Love.
0: O si Kayla may nakanta ana.
1: Okay, so daga salamat Fatima, so ito na i-play mo hang request na song. Okay, dagang salamat Fatima and bye-bye. Ayan. So, nga salamat Fatima. Ato ang pinakauna na caller. Sa Mako Double de Oro and shout out nila Lover Boy and sa iyahang partner no si Christine Sebastian. Sa all na may partner si Mr. Lover Boy. Tungod sa to ang programang Night Express, nakakita na yung partner si Sir Lover Boy. Okay, so daga salamat Fatima. And sa mga gusto mo tawag mga kaibigan, so tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291. Atong oras, it's already 7:41 in the evening. O kining oras, atod ka na to sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. Sa mga gusto mo palit o mga grafted seedlings, mga kaibigan. So, nagabaligyas grafted seedlings, mga fruit-bearing trees. So, i-contact lang ninyo ilahang contact number sa 0909-7483712. At sa tuwang Aryan's Best Pure Tablia, sa mga nangita o ka ng tablia, no? And then, nangita mo ka ng Pure Jude na tablia. So, nanatay Aryan's Best Pure Tablia dire sa tong istasyon. So, kung makavisit mo dire sa itong istasyon, mga kaibigan, so ayaw mo, ayaw mo kalimot o palit sa ito ang Aryan's Best Pure Tablia. Sa itong istasyon, mga kaibigan, is located lang dire sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, kilid lang sa PC Inn, sa A Square Building. So, saka lang mo sa second floor, turn left, so namoy makita na doorbell. So, doorbell lang mo, mga kaibigan, para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. So, drita sa mga nag-text from 494. Good evening, DJ Aryan. Greet lang nako akong kauban diri sa Gaysano. Bodega na, nag-overtime karon. Si Randy Froilan, Ganggang, Roger, Janjan, og si Foreman, Jerry. DJ, request lang po kami ng song, Nagmamahal Kahit Bawal. Greetings coming from Lonely Boy of MBDR JR Construction of Davao City. Salamat sa itong texter 494. Pati po siyang mga kaubanan karon na nag-overtime diri sa Gaysano sa bodega. So kung mag-song request mga kaibigan, ka itong mga love songs lang. More on love songs po tayo. So dili ta mag-play o ka ng rock music. So love songs lang. Daghang salamat sa tuang texter 494 Lonely Boy of MBD JR Construction of Davao City. Another texter from 716 Hi DJ Aryan, pa-play lang po ng songs The Greatest Love of All. Pa-shoutout lang Ibido Family, Gudin Carlet og Sabornido Family. Thanks po from Yanyan Dako ng New Visayas. Ayan, salamat sa nung texter 716 si Yanyan Dako na namino karon all the way from Barangay New Visayas. And shout out sa Ibido Family, Gudin Carlet and Sabornido Family. Ayun, so mayong gabi ni Satanay. From 740, good evening DJ Aryan, paki-request lang po ng song title Parting Time by Rockstar. Thanks, it's me, lover key ng Davao City. Okay, dagang salamat po sa tong texter 740, lover key or si basig si Sir Loverboy ni. Ayan, ang Davao City. So, ito na i-play nyo ang request na song, Parting Time. Dagang salamat sa pag-text and dagang salamat po sa pagpaminaw sa to ang programa karong gabi una sa mga naminaw na to sa Davao City. Okay, so Natay Caller, hello, maayong gabi. Hello? Hello po. Mayong gabi in sa pangalan na to, sir, and taga-asa ni? Okay, so medyo hinay ang tingog sa to ang caller. Dili na to madunggan. So sa mga gusto mo tawag, makaibigan, tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291. Atong oras, it's already 7:45 in the evening. Kining oras, satod ka na to sa tuang Case Fragrances Perfume. Sa mga mahilig o pahumot at nakita mong long-lasting na humot, mga kaibigan, gamit mo sa tuang Case Fragrances. So, available na dito sa tong istasyon. Available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. So, kung mapalit mo o ka ng sabon na Kutis Misty sa dito sa tong istasyon, mga kaibigan, namoy free na 3ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So, very humot yun niya to ang Case Fragrances, mga kaibigan. So, nakatry man dyan o gamit si DJ Aryan, anino. So, magpabilin dyan ang kahumot niya. So, dili dyan mo magmahay o gamit sa to ang Case Fragrances Perfume. So, dilita sa mga nag-text from 104, request ko og song, When You Say Nothing At All, song by Ronan Kile. So, nang salamat sa itong texter 104. So, natay another caller. Hello, maayong gabi.
2: Shout out po sa akong mga classmates, DJ Aryan.
1: Hello, maayong gabi. Si Julian, nino? Pwede palayo kagamay sa imuhang radyo lang ga kay nag-feedback ta?
2: Okay.
1: Ayan, so okay na siya. Daghang salamat sa pagtawag, no, Julian. Kamusta man?
2: Okay ra.
1: So, kana okay ra gihatag ni Ate Arya.
2: Gihatag ni mo.
1: Wow.
2: Salamat kayo.
1: You're welcome. So, kano sa man kamo balik diri ah?
2: Wala,
1: dugay-dugay pa siguro. Dugay-dugay pa. Punay lugar. Ayan, so. Mag-school na kakarong Lunes.
2: Ang kailangan ni mo na regalo?
1: Ay, hatagan ko ni mo regalo? Kuan. Lahi ang gusto ni Ate Aryan. Ang gusto na regalo ni Ate Aryan kay kanang kuan. Something. Dili na ko ma-surprise. Dapat ma-surprise ko. Hello? Sige, shout out tayo mo ha mga classmates. Sige ma'am, sige po.
0: Salamat.
1: Pusong bato. Kuya, wag mga kuano mga request ng mga songs ni Julian. Okay, daga salamat Romano family. Ayan, so bye-bye. Daga salamat Julian.
0: Salamat.
1: Salamat sa pagtawag, no? Julian Romano. Ato ang listener na very cute na bata. Ayan, so mag-school na karong Lunes. Ayan, so na happy daw siya sa kuang gihatag. Bahalag ka nang dili kaayo to siya. Kanay na to, ragutoy. Kaya mura may nakaya ni DJ Aryan good. Sandi lang pag mapaldo si DJ Aryan mas matag pa kukuan, mas labaw pa ato. Ayan, so daga salamat sa Romano family and shout out sa mga naminaw na to dira karon sa Ulingan, sa Palengke and sa Manukan. So mayong gabi sa tanan. So thank you for calling, no, kay Baby Julian. Atong oras mga kaibigan, it's already 7:50 in the evening. So mubalik lang taw niya taw-taon. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, manungupunta sa 90.9 Light FM, and connected na karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song The Greatest Love of All by Whitney Houston, and we will be right back.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
2: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
1: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
3: Ako di ay si Cyril Jan Padan, kaisip estudyante, labi na sa akong kurso ng criminology. Kailangan gyud mo atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low and low gid ko ugaba on aning Mega C Plus kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kayo na akong pasalamat sa Mega C Plus kay ibas ko jud ang akong panlawas. Distingin niyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud maka pamatuod sa kaepektibo niini.
1: Wanta sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Atong oras, mga kaibigan, it's already 8:13 in the evening. Kining oras, hatod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, sama sa cacao, durian, lansones, rambutan, o uban pa ng mga grafted seedlings, mga kaibigan. So, available na sa Meadowbrook Farm Plant Nursery. So, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Huwag makontak ninyo sila, silang contact number 0909-748-3712, 0909-748-3712. And sa itong Aryan's Best Pure Tablia, sa mga gusto mo palit o tablia, no? So, available ato ang Aryan's Best Pure Tablia dari sa itong istasyon. So, kung maka-visit mo dari sa itong istasyon, mga kaibigan, ayaw mo kalimutog palit sa itong Aryan's Best Pure Tablia. So, sa mga mahilig ug champurado diha, and sikwate, palit na mo sa itong Aryan's Best Pure Tablia. Sa to ang sabon na kutis mistisa sa mga night pimples, mga dark spots, mga whiteheads, and kung namoy acne, ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na kutis mistisa. So personally, mga kaibigan, mo na kung ginagamit na sabon, so duhani siya ka klase, no? Carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung ginagamit is ka tong carrot papaya soap, ayan. So kung sama mo ni DJ Arya na oily og face, ayan. So gamit na mo sa to ang sabon na kutis mistisa. Kung namoy mga song request and namoy mga greetings, mga pa shout out, ayan. So text or call sa to hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291, and connected ta karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. So wala sa tanag Facebook Live karon, mga kaibigan. So sa mga gusto magpa song request, kung mag song request mo, mga kaibigan, katong love songs lang. So i-text or call na nasa tong hotline number. Ato ang hotline number again is 0912-175-1291, 0912-175-1291.

salita sa mga nag-text. From 544, good evening pretty DJ. Pag-greet ko sa kuang bossing, Efren, Madam Lita, Dasay, Lian o Kuya Renz nga nagapaminaw sa inyo ang stasyon, buntag man or gabi. Punta tagaan silag dungag pang kabaskog sa panlawas. Request kog song My Valentine, please. Thank you so much. Ayan. So, nagasalamat sa itong texter 544. So, atuan na na-play imuhang request na song kaganina, no? And shout out sa imuhang bossing, si Boss Efren, and si muhang madam, si Madam Lita Dasay, Lian o Kuya Renz. So, mayong gabi sa tanan sa mga naminaw nato karon, no? So, dugang salamat po sa pagpaminaw sa tuang programa gikan pabuntag hantod gabi. So, dugang salamat sa tong texter 544. From 282, hello DJ Aryan, maayong gabi. Shoutout lang ko ni Libak, Pudong o Popo kay Kuya Dondon o kay Bongkok nga nagdula og Mobile Legends. Tas request kog song Migraine by Moonstars 88. Salamat watching from Kagaguhan, Panabo City. Ayan. So daga salamat no sa mga naminaw nato dira sa Barangay Kagaguhan, Panabo City. Maayong gabi sa tanan. At sa tuang texter 282, daga salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. Again, makabigan kung mag song request ta is kato mga love songs lang. So dili ta magplay o ka ng mga rock. So nayuban na ka na rock pero love song ihang kuan, pero kato lang atong i-play is katong mga love songs lang jud, katong mga basta love songs. Ayan, so nagang salamat sa itong texter 282 and another texter from 860. DJ Aryan, ako i-greet akong wife Beng Jimenez. Gandang gabi, pwedeng request song As Long As I Live by El Masculino, Purok 3B, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Ayan, so nagang salamat no sa mga naminaw na to dira sa Barangay Santo Niño, Carmen. Ayan, so nagang salamat no. And sa to texter 860, and shoutout sa iyahang wife na si Beng Jimenez. So ato anang i-play inyuhang request na song, ato anang pangitaon sa ato ang playlist. Time check, it's already 8:18 in the evening. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Sa mga mahilig og pahumot, mga kaibigan, mangita mo long lasting na humot sa usa ka perfume, gamit na mo sa tuang Case Fragrances. So kung mapalit mo sabon na kutis mistisa diri sa tuang istasyon, mga kaibigan, namoy free na 3 ml sa tuang Case Fragrances Perfume. So perfect kani siya pang regalo sa mga nai nag birthday, sa mga nag celebrate o anniversaries, monthsaries. Ayan. So especially hapit na day ang kwan karon, mga kaibigan, hapit na ang kwan klase next week na sa Monday na jud. So back to reality na to mga students. So para kwan sila, humot sila silang first day of class. First day of school day. Gamitan na nato og kanang Case Fragrances. So sa to ang mga mamshis diha, no? So palit na mo sa to ang Case Fragrances perfume para inig first day of school sa tong mga chikiting humot sila. Ayan, so available po datong Case Fragrances sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa mga gusto mo tawag, no? Tawag na mo sa tong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-12901. Texter 844, maayong gabi, DJ. Shoutout ko balik DJ Aryan kay nahulog among radyo. Wala na mo na dungog. Shoutout ko ni Jimmy Jose Miheka. Salamat. So daga salamat to sa tong texter 844. And shoutout usab kay Gerson Herana. Daghang salamat. Ayan. So nahulog to ilahang ko ano, ilahang radyo. So wala man kaya nagubain yung hang radyo.
Ayan, so kung naguba na inyuhang radyo, palit mong bagong radyo kay para makapaminaw gyapon mo sa ato ang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so kung okay ra ang radyo, dili mo kapalit og bagong radyo. So daghang salamat sa itong texter 844 from 740. Thanks DJ Aryan for playing my song request, and that song is dedicated to my loving wife Christine Sebastian, and good luck to your nice and wonderful program. May God guide you always and save you forever. From Lover Boy ng Davao City. Ayan, so nga salamat sa tong texter 740, Sir Lover Boy ng Davao City, and shout out sa iyahang loving wife si Christine Sebastian. Ayan, so tungod sa to ang programang Night Express, no? So nagkaano ni sila? Nagkatagpo. Sana all nagkatagpo. Ang nagdala sa programa walay katagpo. Ayan, so daghang salamat, no, kay Sir Lover Boy. At sa iyahang loving wife, no, si Christine Sebastian. So padayon lang news, padayon lang mo sa inyuhang gibati karon. Ayan! Bitter lagi si DJ Aryan, no? Ayan, so pasaylo lang dyan si DJ Aryan. May pinagdadaanan kasi si DJ Aryan. Ayan, so daghang salamat, no, kay Sir Lover Boy. And congratulations sa ilahang sa ilahang relasyon sa iyahang partner, no, si Christine Sebastian. Ayan, so sa mga naminaw nato sa Davao City, maayong gabi sa tanan, and shout out sa mga naminaw nato dira sa Buhangin, no, ang Amugis family and Almonte family dira sa Matinapangi, and Amugis family po dira sa Sobrecarie Agdao, Davao City. Ayan, so shout out sa tanan and maayong gabi sa tanan. Atong oras, it's already 8:23 in the evening. Sa mga gusto mo tawag, no, tawag naman sa itong hotline number 0912-175-1291. And ako na yung gina-shoutout sa mga naminaw nato karon diri sa Barangay Salvacion, Panabo City. Shout out kay Nanay Tio Pista na naminaw karon all the way from Puruk 2, Barangay Salvacion. Shout out sa Flores family, kay Nanay Tio Pista, and kay Tatay Rogelio Flores. And sa mga naminaw pud nato diri sa Santo Niño Carmen, entry po sa Barangay Gredo, Panabo City, na naglanong-lanong dyan tadri sa Barangay Gredo. Ayan, so nagang salamat. And sa La Paz, Carmen, no? So matong Domingo, kay na birthday si DJ Aryan. So nahay ka ng kuan dito, no? Naka-tune in sila sa kuan to siya. Domingo mato sa gabi. Kalimut ko kinsa tong programa, ha? Basta naka-tune in sila sa tuang istasyon. So shout out sa mga naminaw nato dira sa La Paz, Carmen, no? Shout out sa Libutan family, Escobedo family, Baluran family, Orot family, and Budyongan family na naminaw karon all the way from La Paz, Carmen. Time checked, it's already 8:24 in the evening. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio, marungog po ta sa 90.9 Light FM, and connected ta karon sa 94.3 Light FM, Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Pusong Bato by Jovit Baldivino, requested ni Julian Romano. So we will be right back, and stay tuned lang gihapon sa to ang programang Night Express with DJ Aryan.

Heart Speak Through Music here on 90.9 Light FM. And welcome back sa itong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:34 in the evening. Kung namoy mga song requests, namoy mga greetings, mga pa-shoutout, text or call na sa itong hotline number 0912-175-1291, 0912-175-1291. And this program is brought to you by Case Fragrances Perfume. Sa mga mahilig o pahumot diha, ano, nangita mong long-lasting na humot sa Osaka Perfume, gamit na mo sa to ang Case Fragrances. So, available na address itong istasyon and available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. And sa to ang sabon na Cutis Mistisa, sa mga na pimples, mga whiteheads or mga dark spots or acne, at kung sama mo ni DJ Aryan na oily og face, ayan, so gamit na mo sa to ang sabon na Cutis Mistisa. So ang ginagamit is katong carrot papaya soap. So draw din siya kaklase, mga kaibigan, carrot papaya soap and glutathione with collagen. So kung ginagamit is katong carrot papaya soap and yung glutathione with collagen, kay mo nang ginagamit ni Papa Kels. Ayan, so available po sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon, na to ang sabon na Cutis Mistisa. So kung mapalit na yung sabon na Cutis Mistisa sa to istasyon, there is

salita sa mga nag-text from 773. DJ, shoutout diri sa gilid na minaw misay muha Team Surambaw. Og regards daw si Boss Arla ni mo, DJ Aryan, kay cute daw ka og tingo. Request kong song, DJ, hindi ko naisip by Paul sa pera. DJ, akong request, DJ, diha. Ayan, sarangang salamat sa itong texter 773. So, shout out daw, no, kay naminaw daw sila sa gilid. Asa man lang dapita sa gawas na sa istasyon? Ayan, so shout out sa Team Surambaw. Sarangang salamat sa pagpaminaw sa tuang programa. So, ato anang na-play ang new hunger request na song. Maraming salamat sa tong texter 773 and sa tong texter 282. Hello DJ Aryan, maayong gabi. Balik kong shoutout kay nag-block out. Shoutout lang kay Lipak Pudong o Popo, kay Kuya Dondon o kay Bongkok nga nagdula o Mobile Legends. Salamat watching from Kagunguhan, Panabo City. Ayan, so naging salamat sa mga minaw nato sa Barangay Kagunguhan, Panabo City. Ayan, so kaganina mga kaibigan, kay nag-brown out kadali pero nagbalik rapon siya. Nawala ta sa Erica dali, no? Pero nakabalik rapod ang kuryente, mga kaibigan mo. Nakabalik rapod ta sa ito ang programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so another texter from 029. Thanks sa pag-play, DJ Aryan. Mag-request pa kong song, Ikaw Lang by Chad Borja. Pahinungod ako sa kong asawa, si Ate Cristina Ponce. Unta ma-play ni mo Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Salamat sa to ang texter si Fatima na namino karon all the way from Mako Davao de Oro, and shout out kay Ate Cristina Ponce na namino pud karon dira sa Mako Davao de Oro. And sa mga naminaw nato dira sa Mako, no, so maayong gabi sa tanan. So another texter from 716, DJ, pa-play po ng songs next in line. Thanks po. More power.

from Barangay New Visayas. At oras, it's already 8:39 in the evening. Kining oras atod ka nato sa Meadowbrook Farm Plant Nursery sa mga mahilig og tanom o gusto mo palit og mga grafted seedlings. Ayan. So, i-contact lang niyo sila sa lang contact number 09097483712 09097483712. So, ilahang nursery is located lang sa National Highway, Barangay Santo Niño, Carmen. Ayan. So, sa mga gusto mo palit og mga grafted seedlings, mga fruit-bearing trees, so, nagabaligya sila o mga crafted seedlings ang Meadowbrook Farm Plant Nursery. And sa tuang Aryan's Best Pure Tablia, no? Sa mga mahilig ng champurado or manang sikwate. Ayan, so sa tuang mga chikiting, no? Sa mga mahilig ng champurado diha, no? Balita mo sa tuang Aryan's Best Pure Tablia. So available na dere sa tuang istasyon. So tuang istasyon is located lang sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, sa kilid lang sa A Square Building. So saka lang mo sa second floor, turn left second door. So nang may makita na doorbell, so doorbell lang mo makabihan para matagad mo ni Ma'am Rose or di kaya ni Sir Kevin. At oras, it's already 8:40 in the evening. Namoy mga song requests and namoy mga greetings, i-text na sa tong hotline number 0912-175-1291-0912-175-1291. So natay, bago na nag-text from 109, good evening DJ, shout out di ay ko kay RD Vlogs ng Panabo. So shout out no ka, shout out sa RD Vlogs and sa tong texter 109 from 282, DJ Aryan, request kog song Muli by Rodel Naval. Salamat pa, play po. Salamat po. So, salamat sa tong texter 282, no? So, ito na pangitaon sa tuang playlist ni mo hang request na song. At ang oras, it's already 8:41 in the evening. So, mabalik lang tayo niya doon, mga kaibigan. Stay tuned lang gihapon sa 96.1 Infinite Radio. Marungupunta sa 90.9 Light FM and connected na karon sa 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. And we will be playing the song Ikaw Lang by Chad Borja. And we will be right back.

0: Night Express.
1: Pa, pa!
2: Oh, anak, nagdali ka manggod.
1: Naka'y surprise ni mo, pa.
2: Oh, perfect! Dali argo ni mo nakuha ang akong gitudlo.
1: Siyempre, pa! Tungod sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids.
2: GrowMate Multivitamin Syrup?
1: Oo, pa! Maong dali ra kay kumitaas. Gana pagyud kaayo akong kaon. Sayo kay kumakatulog. Nindot kayong GrowMate, pa! Unya, may ana among picture nga na bright na kong samot.
2: Pastilan, pagkaninduta sa GrowMate Multivitamin Syrup, anak. Oh, asama ka?
1: Mo inom na ko, GrowMate, pa!
3: GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients.
4: Ako na si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayat, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nanginig mauli ko sa balay, wala na ko time sa kong asawa. Kaya tungod kay Kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax Capsule, nga nindot daw kayo niinig mo, inom ka ani, mabalik yun ang performance mo sa imo ang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gud kayo, malipay gud akong asawa sa tungod aning Tiramax Capsule. Kay ang time nga nawala, nibalik na tungod sa Tiramax Capsule.
5: Tiramax Capsule. Mapalit sa mga butika.

The greatest hits. The best love songs. On Night Express.

Breakthrough Music here on 90.9 Light FM. Sa tong programang Night Express with DJ Aryan. At ang oras, mga kaibigan, it's already 8:54 in the evening. O wala na dito yung oras. Ayan, so dagang salamat sa pagpaminaw sa tong programa. Sunod sa duha ka oras, mga kaibigan, sa tong programang Night Express with DJ Aryan. Ayan, so ugma na po sa... Ay, sa ano na di ay? Sa Domingo na di ay. Buhon. So, ugma ang magdala sa tong Night Express kay si Uncle Dewey and sa Saturday night po. Ayan. So, daga salamat sa pagpaminaw sa tong programa. So, before tam mag-signing off, mga kaibigan, for tonight's motivational life quote, success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. When you love what you do, success will follow. So, daghang salamat sa pagpaminaw sa tong programa. Mayong gabi, isa tanan. Have a good night and God bless us all.

0: kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa.
2: Kini ang programa na magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: Meaning adlaw mga higala, no? Meaning adlaw mga higala, no? I-practice yun na to ining gratitude, no? Ining pagkamapasalamaton. O kung dili mag-o na to ni-practice mga higala, no? Wala siya ang mahimong hinungdan nga murag masulubon ta, no? Wala tay kalipay. So muna nga i-practice na to ang gratitude o mag-set tayo gala o ka ng realistic nga goal kada adlaw, no? Kumbaga ang exercise manggod ni gala, no? Labi na kaning walking, no? Stretching. Kung ato magod nang i-apply gala kada adlaw, tako na siya tabang, no? Diya sa atong mga kaugatan. Kumbaga mag-walking ta within 15 minutes lang, no? Or 20 minutes. Anong lakaw good nga normal higala pero continuous. No? Kung mahimo pa nimo ang pagtindog, pero kung dili nimo mahimo ang pagtindog, ayaw lang na siya i-apply, no? Ay kanimang kung walking higala, no? Dako ni siya og impact sa tanang organs, no? Sa atong lawas. Kaya ang usa manggod nga gi-promote sa walking mga higala, kining ato ang blood circulation or daloy sa atong dugo. Og nakabalot ta higala nga ang dugo nato, no, naga-circulate na siya og mga nutrients og naga-release pod na siya og mga basura, no? So kung naga-walking ta daily, ang mahitabo niya na higala, no? Dunay proper intake og out ang ato ang mga organs, ang ato mga cells. Kumbaga doon na siya daily nga kanang refreshment, no? Or kining nourishment. Okay, kung ang ato ang manggong cells, ang ato manggong mga organs, higala, no? Kung dili siya mahatdan og mga sustansya like vitamins, proteins, enzymes, amino acid, minerals, ano, etc. Kung dili siya mahatdan, sumo na hinungdan higala nga dili mahimo sa atong mga organs ang iyang trabaho, ang iyang function. So dili po ta panington, no? Kay kanang pagpanington ta higala, no, mo na siya sign nga ang imong dugo nag-circulate siya. Tapos ma-release po itong mga toxins nga naa sa atong kaugatan, no? Diya sa atong mga tissues, diya sa atong mga organs. Yan na nga, ipractice po na ito nga daily, doon na exercise, especially walking. Kaya nga naman, kasagaran manggod karon higala, no? Labi nagnaan na kay gibati or medyo idaran na ka, ang usually nga imong ginahimo, no, is sige na lang kaglingkod og higda, no? Kana baya higala, no, o sige lang taglingkod og higda, labi na og kamaupatan mo nakaw, dili na siya maayo, no? Diha kanimo dapat mo walking yung ka, no? Kung mahimo consistent kada adlaw, doon na kay set nga goal 15 to 20 minutes nga kining walking, no? Ay dako na siya og tabang higala, no? O mo na nga pag mainom ta bago ta mag-walking, makainom ta sa ato ang kaayon nga duha tulo ka baso nga nabil ra nimo diri sa atong istasyon, pinagi sa atong CMD caregiver na 200 pesos, no? 200 pesos na mugod ng atong kaayuhan water therapy mga higala, no? Kung ang process na to sa pag-inom, 3 to 6 months. Gikan sa uno hangtod na pala panana ni mo nga panginahanglan, no? O diha sa imong balatian, no? Sa imong panglawas. Wala na to gipromote ang cure, gipromote na to ang discipline, no? Disiplina na sa higala, no? So muna nga pag makainom na ta, nainom na nato ni higala, no? Duha tulo ka baso, mag-walking ta. Kanang normal lang nga walking, ha? Dili na magdali. Kaya basin unyag na atay sakit sa kasing-kasing or sakit sa baga, no? Maglisod taginhawa, no? Bana-bana apo ni higala ang imuhang alawas. Dapat ka mo kamutan siya. Asa ako ma-recommend, slowly lang ang walking, pero tuloy-tuloy, dili kay sigig hulong, no? Sample mo, start tag 5 minutes, 10 minutes, mabot tag 15 minutes. Ano, daily, no? Kada adlaw. So, muna ay galang imong himuon. Kana nga proseso higala, usana nga makapapaspas sa imuhang recovery. Muna kung dugay na ka nagpray nga unta someday masolusyonan ang imong problema sa imong panglawas, basin mo na ni ang tubag. So dunay monthly o daily schedule ang atong CMD caregiver. Sa iyaha mo palit higala, no? Dala lang mo sa inyong 200 pesos kung wala gid milaing budget, no? Kung naamoy dako-dako higala nga budget for 3 months or 6 months, mas maayo, no? Para di kayo ka magbitin, labi na og layo ang imong lugar, amo na giingon higala, dinaghan ang imuhang kwaon, no? Sa ato ang 200 pesos, kay 3 to 6 months man siya nga process. Kung ako makasulti diha ka ninyo mga higala nga kung ma-follow lang ninyo ang atong mga advice, ang atong mga guide, no? Ang atong discipline na gagirecommend, sulod sa usa ka semana higala, makita na nimo ang kabag-uhan. No? Makita nimo ang kabag-uhan. Basta nga kung maingon, sulay lang, no? Walay kumo sa pagsulay. Huwag basin mo na ni ang time nga gidgahin sa imuha sa makagagahom aron maakabot nimo ang kining kahapsay, no, diha sa imong kinabuhi. Basta ang atong espiritual nga mga giya ato kanunay lang sundon og every morning na minuto sa atong programa dinhi sa atong istasyon, dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Bahin di ay higala, no, sa ato ang routine na ginahimo, no, niining sayo sa kabuntagon, naandan yun nato, no, higala nga niining mo inom yung tagkapi, no, wag yun na nga to ang na naandan ba. So ako lang ikasulti kanimo higala kung nakadiha sa proseso nga ni-avail ka sa atong kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program, no? Labi na sa ato ang kaayuhan water therapy early in the morning. Basin giuna ni mo inom ang imong kape, no? Mabay na nga to ang mindset sa di pa kakainom og kape ni mo higala, inumadaan ni nga to ang kaayuhan water therapy. Pero usually higala akong ginarecommend, no, kung naakay gibati sa imong panglawas, no, naakay problema sa imong health, likay gid ng kape, no, ayo gid ginom ana higala, no, labi na gusto ka og nangandoy ka og kaayuhan sa imong panglawas, likay gid ng kape, no, wala man ay mahatag kanimo nga benepisyo higala kung nakadiha sa narakasin mong balay, naghigdara ka, nakagibati, naglingkod lang ka, tapos mo inom kang kape, wala yung tao na mahatag na benefit sa imo higala, no? Unsa man yung benefit sa kape? Sige, atong isulti, no, unsa yung benefits o benepisyo kung mainom tag coffee. Actually mga higala, no, ang benefits ragid nga makuha nimo sa coffee is ka nang dili ka katulugon, di ka mabati o kapoy. Maragid na higala ang mahimo nga benepisyo diha sa coffee. Alerto ka sa imong trabaho. No, kung naa ka sa pang-uma. No, nag-uma ka tapos anang naa kay trabaho, no? Anang apoy nga trabaho. Anang kapihigala makatabang na sa imo ha. Nga dili ka mubati og kapoy og katulugon. Maka mawala ang katapol nimo ba? Mo na benepisyo anang coffee. Pero kung naa na kay sakit higala, tapos naara ka sa imong balay, tapos sige kag inom og kape, dili na siya makaayos sa imo. No? Kung naa kay gibati no, masamot yun na imong sakit anak. Kung na kung ni-avail ka aning atong kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness healing program, no? Sa atong water therapy, ako yung ma-advise niya kanimo, sulod sa tunog ato sa unong kabulan, likay sa anang kape. Kumbaga, doon na magod na siya ka ng side effect ba? No? Doon na po na siya disadvantage ang coffee, mga higala. Kung dili ka nagainom, ana, dili ka bati o kapoy, pero pag ma, kung dili na ka mo inom o coffee, bati o na nimo ang kapoy. Actually, higala, nag, kumbaga, kumbaga advisable yun higala, no? Kung, for example, naka sa imong trabaho, driver ka or kanang nagauma ka, nagaato ka sa imong farm, nagaduty ka sa ining mall or asa man ka nagaduty nga tindahan, no? Kung sa man na imong trabaho sa office ba ka ha, no? Kung day off nimo, ayun na pag-inom og coffee, no? Pag day off ganit, yung pahulay nimo higala, lalo na mag-rest ka, ayun pag-inom og coffee. Dili na maayo higala kung mainom kag coffee ting pahuway nimo. Dapat manggod pag rest day gani higala tawas kuwala ka la kay gibati, no? Kumbaga mild ang imuhang kwan sa imong lawas tapos need nimo mo pasok sa trabaho or sa imong negosyo matiman sa imong bukid. Kung mapahulay gani ka sa imong balay, nara ka sa imong balay, ayaw pag-inom mo coffee, no? Tagaig time ang imong lawas nga mapahuway. Kadi man good makapahuay ang imong nerves, ang imong brain, no? Kung mainom kag coffee, kuan mo good na siya stimulant pagod ng coffee. Kumbaga, kukaw niya ang imong mga kaugatan, bisan og ikapoy na sila, tungod kay naka-absorb siya caffeine, o na ni-active siya. So kung gusto gyud ka og kanang ma-feel nimo imong rest day, na makapahulay gyud ka, ayaw pag-inom og coffee sa whole day. Kana higala. Para ang imong kasing-kasing dili na siya loaded. So muna, ang usang hinungdan bitaw higala nga kanang kaning mga energy drinks na kanang ginainom bitaw sa atong mga kahigalaan, kining makadaot siya. Nga naman, ang energy drinks manggod mga higala, concentrated na siya sa caffeine. Kumbaga ang coffee na siya'y mild nga caffeine. Ang energy drink, concentrated na siya sa caffeine. Kumbaga over ang iyang dose. So muna nga kung naga-energy drink pong ka na kay sakit, higala undangin na, no? Labi nagwa kay trabaho, nagsigi kag inom og energy drink, malumos gyud na imong kasing-kasing ana higala. So muna nga usa nga tambag nato dinhi sa atong programa sa kayon sa kinabuhi isip discipline, so i-avoid ang pag-intake og caffeine labi na og rest day nimo. O kung naa ka diha sa balatian, nag-avail ka sa atong kaayuhan water therapy sa morning, ma-recommend gyud nako nga iwasi na ang pag-intake og caffeine. Kay dili na siya maayo. Labi na kasing-kasing imong problema. Mabita na higala, no, sa sigig kumbaga nailado na sa ato mga kahigala nga karabutan pa kami. So may gandang tungod na sige kapi o bitaw higala na doon na bitaw na kamatuuhan po. Kung ma-over na po pa sa pag-consume o caffeine, doon na gin siya effect sa ato ang nerves, sa atong nervous system, no? Pero dili alone kanaara ang hinungdan o daghang mga reason. So muna dinhi sa kayuan sa kinamuyo nag-offer ta og mga disiplina, natural nga mga disiplina, mga pamaagi. Kung unsaon nato nga ma-address no ang concern di sa ato ang panglawas. So muna nga ang kaayuhan ihatag na, i-grant na sa makagagahom. Kung kita do natay pagtuo, pagsalig diha kaniya umula umta nga kining solusyon no. Moabot na diha sa ato ang kinabuhi. So muna higala nga ayaw sayangi ang panahon no. Kung nakabiha sa balatian karon. I-avail na ning ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Kining ato ang kaayuhan water therapy. So ang good news ani no, 200 pesos ra no. Barato ra gid kaayo no. Og ibutang mo kun ato nasa atong 6 liters no. Ang mo butang ana ang atong CMD caregiver no, anhilang mo sa atong istasyon. Do natay monthly o weekly nga schedule no ang atong CMD caregiver. So mo na nga akong ma recommend nga after ani nga programa ang ato ang CMD caregiver, pwede mo motawag, mo text sa iya ha. O iya man ang i-announce ang schedule asa nga o sa address. So i-take note ninyo higala no. O muna gingon nga ayo dugaya no. Ayo dugaya nga kanang muli pasra ang panahon no. Nga kanang kumbaga gipial na sa makagagahom kanimo unta ang imong kaayuhan pero imo lang gi gisayangan no, wala nimo gi patalinghugan ba. So I hope nga kining atong naisgutan karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, unta nga mahimo na ning instrumento no diha sa imong kahimtang nga dugay na tawo nimong giantos. Muna nga ikaw po higala nga wala pa kay gibati, ayo po taon pagkumpiyansa. Ang pinaka maayo nga cure gawa sa care kining prevention or medicine ba no. Ang pinaka maayo nga tambal unang una kining pagatiman. So gawa sa pagatiman kining prevention no. Kay naay mga butang ma-prevent nato. Labi na og kanang sayot na nag-usab diha sa ato ang dalan no. Kumbaga kung sa kwan pa na higala na ka sa highway, naay dako kang truck nga nagpadulong sa imuha, kabalo na ka nga kung kana nga dalan nga imong gisundan, mabanggaan jud ka. So agyog ka ni hawa, wala agyog ka ni padaplin or ni change o laing dalan, banggaan yung ka. So muna higalang kanang naapay panahon nga ma-prevent ang future nga problem ni mo diha sa imong kinabuhi, ilabi na diha sa imong panglawas. O nakining kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program, i-avail lang ni higala no. Anhi sa atong istasyon, subay sa atong schedule. O ang atong CMD caregiver siya ang muhatag ni ana na schedule. O sa atong address din sa atong istasyon. O salamat diri sa imong pagpaminaw no. Mapaminawan pa din sa atong Light FM, Kibawi Bukidnon. O mapaminawan po ta diri sa Light FM Panabo o Infinite Radio Panabo no. Mapaminawan to diri sa atong istasyon. So diri lang po tahigala no nga malukit no sa mga istasyon nga akong gi sulti. So natay schedule ang atong CMD caregiver, anhi lang mo higala og i-avail lang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, ang atong health and wellness healing program. So muna nga ako ning gi-share kay tinuod ni nga makatabang liha sa imong kahimtang. Mahimo kining epektibo, pinasikad diha sa imong pagtuo. Pinasikad sa imong paglaom, nga naglaom ka, nga doon na pa'y anang solusyon ang imuhang kahimtang na imong nasinapian karon. So muna higala, daghang salamat no sa inyohang pagpaminaw no dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kini ang inyong holistic mentor, ang inyong spiritual mentor dinhi sa Kaahanginan, Florante Alandrea Jr. Na alam ko dinhi mo guide kaninyo sa sayo sa kabuntagon o aron nga kanang mapahinumduman pud mo no diha sa inyong current na lifestyle o giya ni siya nga diha sa ato ang kada adlaw na kinabuhi do na pud ay tay choice no do na pay option na dili porke higala no nga nagantos na kasabalatian karon wala na ilaing option, wala na chance nga mausab pa ng ibong kahimtang naa pa no walay imposible sa makagagahom. Tuuhan na nato higala no. So kining atong gisulti karon dinhi sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, kung nakita nimo, nadungog nimo na pwede makatabang ka nimo, ayaw huna-huna ang moingon ka sa sunod na i-grab karon higala no, basin maulahi ang tanan. Dili ko gusto nga mahimong late ang tanan diha kanimo o sa ako ikaw ang giawhag nga i-avail na yun eh. Nga naman, unang-una barato, affordable kaayo. O pinuod higala nga makatabang diha sa imong kahimtang. Gikan sa uno hangtod lapalapa ni mo nga sitwasyon, no? Kahimtang diha sa imong panglawas karon. Una, wala imposible. Kung daghan na po tag mga kahigalaan ang mianhi, i-avail, o natabangan sila diha sa ilang mga panglawas. So muna kung natabangan sila higala, manong ikaw dili man, no? So muna higala no nga kanunay lang tang musalig, mutuo, o dunay panahon ang tanang butang. Kung sa una, daghan na og mga chances, no? Nga imuhang na nasayang. I hope kining a chance nga imong nadungog dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi dili pa ni ulahi, no? Mura atong usa ka tawo nga gipadal-an sa makagagahom sa kastory nga sa usa ka tawo nga gipadal-an siya og rescuer, no? Kay panahon to nga naay baha sa ilang dapit, usog kayong ulan, usog kayong tubig. Ito, katong nga tao doon na siya pagtuo. Nagtuo siya nga tabangan siya, luwason siya sa makagagahom, no? Meron sa may nahitabo higala. Ang nahitabo, ingon siya, dili, kay luwason ko sa akong Ginoo. Wala siya ni adto-adtong mga rescuer nga ni adto sa iyahang balay. Karon na anapoy helicopter nga ni adto. No, dali na, sakay na diri. I-grab ning kuan, i-grab ning rope. Dali na, sakay na. Wala gihapon siya. Ana siya dili, kay luwason jud ko. Tabangan jud ko sa makagagahom. Karon, ibot ang panahon, titas ang tubig, nilapaw na sa iyang balay hangtod nga naanod siya na lumos na matay. Sa moto, pag-atubang niya sa makagagahom, suko kay siya, giblame niya nga naman nga namatay siya na wala siya tabangi. Moto, gignan siya sa makagagahom nga ikadalaan baya ka na ako og rescuer. Nagsakay at itong rescue boat o helicopter, wag yung kanisakay. Kay nagtuman jud ka sa imuhang gusto. Sumo po na higala kanimo no kung nagsubay lang pong ka sa imong gusto kay ganahan ka mo ni ang gusto nimo nga kaayuhan. Higala kining kaayuhan sa Kinabuhi. Basin mo na ni ang dugay na nga solusyon nga giandam sa makagagahom alang kanimo. Dagang salamat. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo.
1: nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tala, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Kani si MD. Patulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si MD makatabang gay na sa akong mata. Daghan magug ko problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y tiridyo, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan nga mga sakit na ana sa akong mata.
0: Ah, sakto kayo na sa si MD. Kana si MD all in one mana. Ano ni mong problema sa lawas, makatabang siya.
2: Si MD punog sang kahitaas.
3: This is Asian Heaven Radio Kalusugay. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM.
5: Light FM.
4: Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment.
5: Your news and music authority.
4: In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM.
5: Light FM.
4: Ang radyo sa katawhan.
6: Problemado ka ba kay wala kay uniform of Sigala? At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dunga ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
7: Oy Mare, asa man ka paingon?
8: Ngito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
7: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
8: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
7: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
9: Like Bali. Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
10: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing.
11: Mm-mm.
10: Oo, nagsakit siya. Sakit siya kayang kilid. Halos na di na siya kaihi. Kaya sakit daw kayang kilid.
11: Mm-mm.
10: Then, nakadungog man po ka itong power tin. So, nipalit ko. Lima lang dyan na ka-capsule ang iyang nahurot na ulian dyan dito. Ang sakit siya ang kilid nung Labing. Nakabarog dyan siya.
11: Karun, wala na isakit, ma'am, yung kilid.
10: Oo, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga nga pares sa ako ah.
12: Ang Power 10 from Bio Capsule na suka pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana magkaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang malatian. Power 10 from Bio Capsule. Power 10 from Bio Capsule. Rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
13: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. You're listening to the best radio hits, only here on Light FM.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Usga ng tataya, sa'yo pa kayo buntag, nagdaro na mas masakan. Doon kay lagkapi na kulading. Maong bashkog og lagsik akong kalawasan karon. Ha? Unsa ng kapitay? Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix. Mupakondisyon, mupabaskog, og mupakusgan bagyod sa atong kalawasan. Wow, kanindot sa kugipati tayo pa yung nga nakainom kong Clay Gel Coffee Mix. Nalagsik ko og nindot kay trabaho sa construction. Bao ka na nakanindot sa Clay Gel Coffee Mix, makapakondisyon siya kong kalawasan. Maong si Mrs., di na siya puton. Tinood ka tayo pa yung kay pagulin ako sa bahay pagkakadlaon, perting kondisyon ang yapon sa kong kalawasan. Maong si Mrs., pagkabuntag, nagluto gidayon og lami ang pagkaon. Sala all, naka Clay Gel Coffee Mix lang gilutoan og lami ang pagkaon.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Amylite Herbal Capsule.
4: Amylite Herbal Capsule.
3: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubo ug sipon, psoriasis, hilanat, constipation, glioma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Amylite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Amylite Herbal Capsule.
4: Amylite Herbal Capsule.
3: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Ala sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: Health, health, health! Alert!
1: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
0: Health, health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health, health, health. Alert!
3: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold, ang gipakusog nga eye care capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga eye care capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins ug minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops, para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops, ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Ikaw nagpaminaw sa pinakabago, pinakanaguna o pinakabibo nga radyo sa Panabo. This is Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan. Giving you the latest in news, music and entertainment. Your news and music authority. In Panabo City, this is your newest FM radio station. Light FM. Light FM. Ang radyo sa katawhan.
5: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Just see. Sodium Ascorbate Plus Zinc.
7: Will you mau, sir? Kakamalan lalalanaw.
8: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
7: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassy o Ha Plus.
8: Sa diyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir, unsa may imong gipamatigid sa imong nga lawas?
7: Ko among sir, taas ko og BP, dayon taas pa ko og sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jassy, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang nga produkto na ulian ako nga sakit. Gimintin niyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkadoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yan ijog ko. Mm-hmm. Muna pasalamat ko sa Ginoo, ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassy kang nung lading.
6: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Jassy! Sodium Ascorbate Plus Zinc.
9: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
10: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
11: gumamit na ng Kunis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kunis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kunis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
12: Oy Mare, asa mang kapaingon?
13: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
12: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
13: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
15: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
16: You're tuned in to the best, the frequency
17: 90.9,
16: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation, 90.9 Radyo Kalusugan.

0: dong. Schedule biya na to karon dong.
1: Ah, kanang cancel lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
0: Unsa naman ni? Oy. May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sunahi ang Terra Max capsule with a macaroid, so palmito, horny goat weed, tongkat ali, ginseng, ginkgo biloba, ginger, guyabano extract, og cinnamon. Kung asa mo hatag og sangpong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max capsule. Isara ka kapsula 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sigurado nga Terra to the Max. Og mapalit kini sa mga butika.
1: Day, schedule ba ito karon day?
0: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
1: Tira mo lang.
2: Alang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, ug kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
5: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hanin mo nakita ang epekto to sa Mega Pure Capsule.
4: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga na ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian. Emma White Herbal Capsule.
7: Emma White Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubo og sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emalate Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emalate Herbal Capsule.
7: Emalate Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Cataract,
10: Eye Care Gold.
9: Pterygium,
10: Eye Care Gold.
9: Astigmatism,
10: Eye Care Gold.
9: Glaucoma,
10: mag Eye Care Gold ka.
9: Eye Care Gold.
10: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
9: Yung kapsula para sa mata
10: at dunay superior antioxidant
9: para sa mata.
10: Sama sa lutein,
9: Vitamin A,
10: Vitamin E,
9: Vitamin C,
10: Zinc.
9: Ug maski pa kusog sa pilberry,
10: berry extract.
9: Eye Care Gold.
10: Ang kapsula
9: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula
10: para sa mata.
9: Mapalit sa mga butika
10: para sa epektibong kombinasyon.
9: Inom ug Eye Care Gold.
10: Ug patuloy
9: ang mga mata sa Japan made
10: FDA approved
9: nga Eye Care Drops.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata ug lisod ibuka. Kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan. Sulian nako ang Eye Care Gold ug Eye Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang Eye Care Gold Eye Care Drops.
9: Eye Care Gold Capsule.
10: Mapalit sa mga butika,
9: Shopee ug Lazada.
12: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwalaang radio station 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: You're tuned in to the best, the frequency
2: 90.9,
1: the station
2: Radyo Kalusugan,
1: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
3: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala at tuan na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila ang school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pay sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa atong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
6: Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store, kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store.
8: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out, decent asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
10: Power 10 Probio Capsule, alang sa mga niyambing balatian. Tumak sa Power 10 Probio Capsule, kung ang una ang kahumpayan sa dugay mo ng iangkos na balatian. Power 10 Probio Capsule, buhatan kalagsik sa imong panglawa.

0: Power Dent Pro Bio Capsule, alang sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power Dent Pro Bio Capsule ug ang una ang tahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Dent Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: You're tuned in to the best, the frequency
2: 90.9,
1: the station
3: Radyo Kalusugan,
1: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako di ay si George.
2: Akong problema,
1: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
1: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
1: halos di dyan na ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katara.
1: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
2: Na-amaze dyan ko.
1: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
1: Nabag-o dyan akong pananaw.
2: Relax na kayo.
1: Salamat dyan sa I Care Gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kaya ng feeling na ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
4: Ania na, sadak bayan sa Davao, ang Cutis Mestiza, new generation skin whitening beauty soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itum-itum sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok o tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, o makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit, aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito kaadlaw, hayahay.
5: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosin extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee og stevia.
6: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
7: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dugang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dito ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mauto, gisulayan na ako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
4: I Care Gold. Alaga sa mata mo, wow.
5: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: Uy Mare, asa mang kapaingon?
7: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
6: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
7: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.